0: Mulinya lya patiri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu.
1: Amiina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Nsaba omukama bulijjo ayongere okubundugula omukisa gwe mbulamu bwaffe, maka gaffe, mbaana baffe, mbazzukulu, mbantu baffe bonna, ataatuwe n'amaanyi okunyweza ekyo ye kyayagala. Bwe tunaakikola obulungi olwo erinnya lye n'ettendo nga bisigala waggulu. Twebaza omukama olw'omwezi guno ogwe twakatandika. Twatandise eggulu lyo olunaku lwakubiri, tunagenda wala. Tumusaba aguyiweko omukisa ate gugwo nagwo abajulizi gututambulire bulungi. Leero ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwa Juni omwaka 2026 olunaku lwakubiri mu wiiki ey'omwenda mu budde obw'omwaka. Mu studio yaffe wamu ne bannange bano abaliwo okutuyisa mu masomo, nze Reverend Father Gerald Kiganda nga nze chaplain w'essomero lyaffe erya St. Maria Goret Secondary School erisangibwa e Katende. Nze aliwo okubayisa mu kwewulirira kwaffe, ka mbasabe tuwulirize.
2: Essomo erisooka bye tusoma mu bbaluwa ey'okubiri eya Petro Omutume. Abaagalwa ennyo, nga mulinda mutyo ne mwanguyaako okutuuka ku lunaku lw'Omukama. Eggulu lye liryaka ne lisebengerera n'ebiri mu nsi ebbugumu ly'omuliro ne libiggwereza. Tulinda ggulu ppya na nsi mpya omuli obutuufu nga bwe yatusuubiza. Basseruganda, nga bwe mulinda mutyo, mufube abasange mu ddembe nga temuliiko bbala na kamugo. Omukama bw'agira ng'alinda obuba bulokofu bwammwe. Awo nno mmwe abooluganda, mutegedde nga bukyali. Mwerinde, abasiru baleme kubatwaliriza mu bukyamu bwabwe, si kulwa nga muva we munyweredde. Mweyongere mu nneema ne mu kumanya Mukama waffe era Omulokozi Yesu Kristu. Yennyini kitiibwa kaakano ne mu lunaku olw'emirembe egitaliggwaawo. Amiina. Ebyo Omukama y'abyogera.
1: Katonda yeebale.
2: Oluyimba olw'okwebuulirira. Ekiddibwamu. Ayi Mukama, gwe kiddukiro kyaffe.

agala okutuyigiriza bulijjo nga tuli mu nsi muno ensi erina ebyayo era erina byetusuubiramu bye tulina okutuukiriza obulungi nga buliwo ensonga yonna gye twekwekamu okulema okutuukiriza ebyensi ebitusuubirwamu ng'okuwa emisolo ng'okuwa ekitiibwa obukulembeze obubeerawo ng'okuwuliriza bannaffe okulabirira ab'omu maka obulewo kye twekeekamu okusuula obuvunaanyizibwa bwaffe mukama atugamba buli buvunaanyizibwa obutusuubirwamu nga bulungi tubutuuse leka kwekweka mu ddiini kusuulawo obuvunaanyizibwa nti ate nze muwanika nze ssaabakristu nze musaakristiya mba nina okubeera ku ekereziya n'ensiibayo osiibyeyo naye amaka ago gafa tobalekedde byakkozesa tobawa budde kyokola kyandiba ekirungi naye ate ne kiri wali ggwe taata wali ggwe maama wali ggwe alina obuvunaanyizibwa bwawo ono yesu atukoowoola byonna okubituusa obulungi n'obuvunaanyizibwa era mu kyo bw'atugamba nti n'ebya katonda mbiwe katonda atujjukiza ki mujjukire bw'abanga bali abalaze ekino simakulya ekifaananyi kya siza ayagala naffe okutujjukiza nti twatondebwa mu kifaananyi kya katonda era katono abagambye nti nammwe mwetunuleko mwerabe muli mu kifaananyi kya katonda kitegeeza ebya katonda mubiwe katonda omuntu wa katonda okukola ebya katonda teeka kitusuubirwamu nga bwe tukole tutuukiriza ebyensi n'ebya katonda okubituusa obulungi ate wabulewo era okukontananga kuli kwenjogeddeko nti ebyensi binnemeseza ebya katonda waliwo lumu omukristo omu eyanoonya ku mulimu n'agunoonyeza mu kereziya nno n'asoma noveena n'agenda okulamaga mu bifo eby'enjawulo katonda n'amwanukula n'agufuna era bwe yagufuna ne gutwala obudde bwe bwonna nga tewakyalina bwa kereziya omusaserdoti omu yamusabira omukisa bwe yamusanga yamugamba owange ng'obuze nga tokyajja wana tokyalabika n'amugamba faatha kwekirabe mu abansabira kwegamba n'agumusingisa faatha gwe oyansabira okufuna omulimu kati nagufuna sikyalina budde tukola buli ddakiika awo mukama ekyo sikyatuyitira ayagala biri tubikole mu butuufu bwabyo ate n'ebibye tubituuse mu butuufu bwabyo ekifaananyi kye ekirimu ffe kirabikire mu kwagalana mu kwagala okw'amazima mu mpisa ennungi mu bigambo ebirungi mu kulabirira abetusuubira okulabirira ebyo byonna nga tubikoze bulungi ekitiibwa kya katonda kyongere okutinta ate n'okubuna wonna buli lwe birema okutuukirira ng'omukama bw'ayagala olwo ng'obuvunaanyizibwa tubusudde essomo erisoose nalyo likwataganye bulungi nakino omukama kyatubuuliridde nti awo nno mmwe abooluganda mutegedde nga bukyali mwerinde abasiru baleme kubatwaliriza mu bukyamu bwabwe si kulwa nga muva bwemunyweredde mweyongere mu nneema ne mu kumanya mukama waffe era omulokozi yesu kristu yennyini kitiibwa kaakano ne ku lunaku olw'emirembe egitaliggwaawo tuleme okutwalirizibwa ebirala byonna tuleme okutwalirizibwa bannaffe okutuggya ku katonda wabula tusigale nga tumanyi ekyo kye tukolerera ku nsi kuno nga bwe bwakabaka bwe obutaggwaawo twesabire omukama atuwa enneema ey'okutuusa ebitusuubirwamu ey'okukola obuvunaanyizibwa bwaffe ate n'okukuuma ekitiibwa kya katonda baagaliza omukisa gwa katonda enkya lunaku lw'abajulizi ndubaagaliza tugenda kulusomera mu bigo byaffe ng'enteekateeka bwe yatuweereddwa buli omu yeenyigiremu omukisa guno gwa maanyi omukama alina kyatuyigiriza bulijjo tugenda namugongo nga tutaataganyizibwa oboolyawo namungi w'omuntu nga tutaataganyizibwa ebituggyako ebidongo abatunda kino kiri naye kati oli ku kigo kyo ekitegeeza olina n'omukisa ogw'okusobola okutwala essomo okuyimba mu kwaya okukola obwa asha omukisa mugulabye bannanga omukama waaguleese weekwasa ekirala mukama akusembereza okwegayirira kuno ayina ensonga ayagala leero buli omu yeesabire buli omu yeekwasa abajulizi bulijjo nkyetegereza nnyo ti oluusi tuba tufuluma nga misa ewedde nga bamu bayingira
Sila kuwanti bagala ingira leti. Na hiyo nteka teko voli yao. Ibalete doku ingira leti. Nekati chechi na kutusa leti kuchigocho. Chechi na kutusa mumisa angetandise kuchige chicho. Kuluna kuotariru kola mirimu. Taono nduba agaliza. Wajulizi wa Uganda batusabire tukumo kukiliza. Bale kabyo nani balonda webi ya katonda. Yensonga lwaki tujaguza. Wansonga lwaki tujaguza. Wano sabumu kama tuyambe nafe tunyezo kukiliza. Tukolebio yebi ya yagala. Bagaliza uluna kulunji. Bagaliza omukisamu vyona. Era omukama tuwe. Bukusanyo kwa ulunji. Natukuza. Wana kulwa wetulizi. Omukama abere na mwe. Tondo mwinza wabulikanto. Omukisa kwe pati dine mwana. Nemo yomtu.

0: Nadina mama, kabasa yeye, katuse huyo. Kube vate mfunzi za kurwente bao. Kabade chibuye, kabade chibuye. Kisi pure, sebe ni aji koze sa. A minister Bambi, Tubani Riza, Webare Kubanga, Baba Sun Sudden, Emma Kadaga, the first lady, Tabana Biseo, I think about Yakutu Fuga, the minister. Everyone, the Kotevi Weda, Matugambe, Mama, the first lady. Adagasimani, Maso Mamumia Kachi, Mirundi musambu
1: Kuwa boto bothi
0: na ewa kulia
1: Ya gamba bane Kuyeta jakulia
0: Limba Paulo Cafero, Vivi Kamuziko de Ana makumi abiri Bagalanda gamtonde Anita hatawani Katugobya mchika Chenjima
1: Mwati
0: Mwana ya gambie Mwabwenzi Bukurondola Paka montana Tukwaniriza kuchenda mnyaka kwenye zenya kwa maradio sapiensia Inkuruza ya magazine sura mziki nebe mzanya da chika mwenda Zakata kusawa emu Okumachagona kuruwari dosa gara gara midday morning Shobu eti obweta ndisama chama runge Tukubuza kira netu kwa gariza chisinga Pamita mbili ya bell Akaimba Nadina Kwetu jobu tutanisona kuruwari do Oluo kubiringe na kuzo mwezi bili Mwezo gwa mkaga Mwaka bili ya bili mkaga Bita mbuna bitia Mugwanga Uganda Nejo sinzira Jowanga lidamuna fejo kakarabiza emirimo jo Mwabari nyokubanga Otutumbu de Hatena tugera kutambula fena paka sawanya Ezo kumachago na kuruwarero Ku www.radiosapiensia.com Yo sinzi no kubanga Otutege de amatunze Jimmy Jacobs JJ Uncle JJ
1: Uncle JJ wasuzo chaba nange Nganda walimu modu Na yenga masuzo mchaba na Uganda Yonaje muri kaba sanjaga rofuwavu zako Na dara mwaka yede kwa radio sapiensia Radio na yekelezi ya mweba na nye mweba Ndela mwe musinga Na njaga rokukunu miraba tuje manju Sobora bajeje tuari manju nga bachara Nga tuwe sirikide, tuwe fumbila mbele ya fe, abami jebalese, abami nebalia. Nga tutu inabuzibu wona, nga tulibachara bampisa, kakati ya tuje manju, ndaba atulekayo. Namazo tufulaba amanye, amazo kutufulaba taina mpisa, kati atuleke manju, nga amenyo buyumba wa fe. Kati atuze manju, nga tutu ya ida ya dechi kumi, ee ayo mkama katonda, luwache ya tuje manju, hati ya garo tuzayo, yali atujira yochi.
0: Singa kari ya balikayo.
1: Kari singa watuleke manju. Manju, kati singa kwa manjire mbele no Na yene tususeko Kubango tuzize manju Kati inamu ya deata so Iyo mchala ngala vye omonembe kuno Aya tuje manju mama Watuje manju lao tuzize onga tutuwa dea doru atano Na yense no Mpuri anja gala kwechi usa Mpuko mwami Nenga dechichi asobuka Kubanga le manju tebele kakuno mrebe
0: Nyesi nita wakazi musikozi saji
1: Ati kachibazi tujeko Lutu wade tuzimbabu yumba wa fe Ngache mumanyi
0: Kachibabu senze
1: Kachibabu senze
0: Ati mumbu zimbabu wabi baba feda
2: Kanukwe kambipi nkanukwe bie mzanyo Mu program sagara garamide Metokutu sizake bie mzanyo vyo na Okweto lensi yo na Okutandikila kumupira Okuwede Okunatila kusambiwa No okuna asambiwa Inumotoka zempaka Pichipichi zempaka Ludo Chess Obugari bwempaka Echipo Okuuga Nyebie mzanyo vyo na vinchi Mukambi nkanukwe bie mzanyo
3: Akambi nkanukwe bie mzanyo kakutusibu wako MTN Free of Fire Funembele zenunjo kufa kunetuwaka ya Uganda singa MTN Chodi no kukola, downloading app ya MTN yokutandika.
0: Bwetyo MTN ne kugamba nti funa manyi ngo wangula ne momo buli muntu lino mukiso kufa uno bukadde bw'ensimbi za Uganda 10 buli wiki nyega star M5 hash bakozesa momo apo kusasula okwewolo bokusiga ensimbi ne nkola endala zonna ku momo ofuna mukiso gwo kuwangula joko mukozesa momo emikisa na manyi byo kuwangula byeyongera enkola nobu kwa kulizo bigobererwa momo erungamizi wa bank enkuru eya Uganda akasera kafe akakabinka noke byemizanyo bamaze okubanga ati bakuteeka teeka eyo joli akachayo kafunye gomwami nyogera kugwe otuse ku mulimo bato natuka yenkadde ndiyo zimna chibuga na ye wali mu nyumba kulabanga ate ekintu tuchikwasaganya wasu zote asebo
4: nje tuli mugamba mutya
0: ate tuli na tabu
4: che chiri ku mugukiriro
0: Paulo Kafero abana be 20 bamuzikudde emikole ejakoleddwa nga bamuzikula abantu boogedde amafukule
4: koti abakiriza
0: abakiriza bambi
5: kibinyo
4: au wana babadde bafaki
5: bya bugaga
4: Ndaga Rogamba bo abana ba kafera babiri balema
5: tekuli mulema
0: bonna
5: na batunu de nembe tegereza balenza bali myaka ejikola
0: naba
5: wala bakulu tewali wo mulema ate na udde na basinga basomi
4: basenga babo baba kolimira
5: te baba kolimira te bayina chichi
4: ako basomi
5: na udde bana bogero luzungu lulunje nyo basoma sala biyo
4: anti byawukana okusoma
0: okutegeera
4: byawukana omanyi education system ya feno waliwe badenkadde eno kati empya sinajetegereza bulungi eno jetwatandise eno ya
5: new competence based
4: sinajitegera na eliye baddeo nga gwechofa kuyita
0: na kufuna mulimu
4: kuyita anti era boyita ufuna mulimu kati nabagabo omulimu tebafaayo ono gwetuguwadde eddala ebintu byeyasoma yabitegeera ekikulu bubonero bulungi
0: yafuna kumeka
4: bumeka kakati ensoma yaffe ebadde eyo kulama ebagiyita si kulama ziruulu naye kukulaminga kuyitawo kakati nze weneebuuliza nti bano abakafeero baasoma nga bw'ogambye boogera oluzungu naye ate si buli ayogera oluzungu nti yasoma kakati baategeera kubanga eno gye tugenda okusoma oluusi ku masettendekero ag'enjawulo tugenda bye tusoma birina okutukyusa mu ndaba gye tulabamu ebintu si kusoma n'oyitawo buyisi muwawa naye bye wasomesebwa kuba basomesa ku bulamu bwa bulijjo kakati bye wasoma birina kye bikukyusizaamu
0: nga gw'omuntu
4: baayita oluzungu ne balutegeera naye nga bo tebirina kye byakola mu bulamu bwabwe kuba kati omusajja omuziikula
5: myaka
4: 19 kikye baasanzeeyo
5: sikakasa myaka 19 jejemi
0: basanga of course wabawe bisigalira
5: niba kane bali bagumba
0: amagumba gabayo
4: kati basanyuse nga bagalabiyeko
0: era wano batukubidde ebifaananyi zabiri mu the new vision ne balaga obubaasa mu batadde ebisigalira bibaga
5: kati obuba bwakulondolera bulondolera
4: bwakulondolera kati bazemu okumuziika nga bakasukayo akakono akaguru
5: biba byakugatta bugasa
4: bone basanyuka abaana
5: era ndoza kati basanyufu kubanga baalabye ng'okuzikula kitaabwe kwe kujja omumalawo olutalo
0: naye waliwo abamu ku baana nga baana bennyini ate nga be baboola bannaabwe nti gwe toli mwana wa taata naye ng'ekyo ekyo nze ndaba nga nze omuntu nze sisobola kugamba baganda bange gwe toli wa taata waffe ffe ba taata nze nga nze omwana nga taata yandaga nti abo baganda bo nze nsalawo nti anti abo si baana ba kitange
4: lwaki byanfuna
5: Yafuna bya bileto
0: mu kati watianga DNA komyewo ngo nabadde abola banne atenga si ye mwana wa
5: baswazi siwa kafere kubanga tamufana na mufana
4: byamfuna
0: wachi buli omuye kwa so butamufana
5: nga tamutaina ati si bali abalakale
4: sobola kuba yafana na mama ekyo kisoboka nga kafere ya mutu ala ko bugere
0: era buli mutu agamba baswazi yatafana na atabola bali
4: abalakale just byamfuna
5: nenga kibinyo bana abana bakole mukole
4: nze kale bujibu mbogerako nga manyi balema kubanga ate baga n'obulema
5: si buteeso
4: waliwo abantu erimu babayita batya eno gye bakola eby'emikono
5: kuwa
4: kujo wakali
5: ee
4: wili wali ya wali kujo wakali ya wali
5: kujo wakali inga baba befako
4: kubate nebofu ne mali bataba ni baka fero neba walabe haba uliriza nebo jifuna angate wajito vera kubaka fero ya manyenge rijia kola mwe mali
0: na wajiweza
4: ee ila wagenda jiba wa ila mjitunde ila mdeo kuzio uchilaba kubanga bye manyi kunono za Katonda ekitono tono nti omuka moyo bwaba kuwa asoka kuteka teka okiraba nibo abana akuwe ekya magero abantu kibaga nti ampe ekya magero ate ko kutekera tekere ekya magero ekyo
0: banga
4: otherwise kisobola okujja
5: nikufukira to buzi
4: aha nikikujja mu buddi kuba omuntu fetu bera mbyale we na gama nti mpayo omutwale na ate no malompe ebiri nfa kale no malompe ebiri zenyizo okufira na wano kakati kitegeza
0: zenebu enfa kale
4: oba no kama awuliranga weka kasako ntize nefu nebili saa weno mfa tasobola kuwe bili ofe acha kwagala ukubiri irakuwa zosobola ichama giru chosobola okwetika kati irakuwa tanu kasambu mutwalo kubecho alaba tichikutabula nekwe toba wulira ze nemfu ne mitwali 10 sayo no simanyi balinyiza no kufa takuwa 10 kubato natuka kwetika mitwali emeka 10 bano banna fwe basudi era baba wezo kubaba bazisobola takabuka waliwo omuntu ngafunye obukadde obutaani ne mu nyumba agugumuka kaka mama buli wawulire biite bunaga bannumbi asula tudde azichuse bifora gati babanga bazirabye kakati bwalaba obugugumuka nazo takuwa
0: ozijuki zedda kada katandika okukola nze nga bwe nfuna senti eno true story nga mu nyumba nkoma wa kumpi bucha nga ngolusi
5: sema omanya wali ababi
0: nga zincha mula bakuwa kakande ko soko katono nga nga bweneba kamunyunga na ye ndi musiru
5: kanti anga nina
0: akade obudde bumpita kanti sawa mukaga ndi mu nyumba nga mfuruma nga ngenda
4: kakati nabali abana era bajja funa olokuwa tebamanya ntoba yabajja kutundawo omukama abazeeyo ku levo zaabwe yabateekeretekere ku levo zaabwe nga banyumizi bako nogwo yuno mutabani wa gundi ibalina nitaka mu kibuga tubawulira ku tulalabayo
5: ebayitirika sina gwenda byatunze ettaka lya mugenzi nalifuna
0: munange
4: Olaba batugamba ngambo simanyi ne bokwata ku buloka. Ne muzikozesa mukuziika. Nyumba je muzijeko tegwa. Oba byalinga bitu.
5: Nacho kisoboka.
0: Kisoboka munnaye.
4: Kati ba olaba akafero muli nakola.
0: Bana mwe mugole.
4: Muli nakola.
5: Kitamwe yakola ebibye miaka jijiri mekana. Ebenye
4: mali egenda kugwa ubu. Ade uyo mumusimudde nayo. Mwata wangu de mirembe ji.
5: Era mwata wangu de.
4: Mugenda gena bisirani. Sima ni bafumbo.
0: Abamu ndowoza abamu.
4: Nyo bufumbo bugenda bafwa. Kubano omusajja agamba. Aha, ika kino kigazi kye kyasomula ne kitayo wacho.
5: Program
2: Sagala Gramide. Buli mwana gwanidde okutandika obulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bwaba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema yengabe kuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ezakabi ng'omusujja gwa mulalama polio n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna olina luyosezzaamu teweeraliikirira genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo uchali n'obudde okukuuma omwana wo kebera kadi y'omwana wo leero mugemese mu bujjuvu era mu budde kubanga okugema kutaasa obulamu obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu
6: Academic Register wa Uganda Matters University ategeza abantu mwenna nti okuteekamu okusaba kw'olusoma lwa 2026 2027 lwagguddwawo era lugenda mu maaso okuli amasomo ga diploma bachelors masters ne phd okusoma olunaku olulamba ebiseera ebigere mu luwummula kola enteekateeka y'okusomera wala mu masomo gano agriculture business computer science and information technology education omuli primary ne secondary engineering omuli civil electronico ne mechanical environmental design kutuusa ku masters Urbanism, Architecture, Earth Science, Humanities and Social Science, Law, Medicine mu Masters moka, Physical and Biological Sciences. Genda kutabi likulio kumpi okuli Ebyankozi, Masaka, Lubaga, Fort Portal, Lida Nembale. Okuteka moku saba kongo itakumutimba gano kwa website kuangu nyo. Teka mu umu.ac.ug. Oboso wala kuteka moku saba kukulimu kumatabi gafagalambiki dua waguru. Jangosu medemu Uganda Matters University. Emu kweze kulembe demu Uganda mkusumisa no kubangula aba izi. Okumanyebi singa okuba kunoti musanfu nyasatu. China na mumuenda. Nsanfu mubiri. Kumina muenda.
7: Uyagara kwa sakanya bia banka budikasera. Yesawa otambalini banka yungu kweze sa enkoda ya Sente Mobile. Okufamu Centenary Bank. Kacho soboda okusindika obokufuna Sente. Okukevira akaunti yo. Okusasula school fees. Amasani nyaraze owa amazi. Okufuna loni ya zamangu. Okutukile dela kubuka debutano. Nemi dada vinji. Chino chetu ito kutambula ne banka yo. Funa Sente Mobile app lero. Okufa ku Google Play Store. Oba App Store. Okuma nyeri singa wo. Kube nama za fesita liza kusasulira. Noti munana noti noti. Bile noti noti. Tano atano mutano. Oba noti munana noti noti. Satu asatu mutano. Satu anamo nya. Centenary Bank. Centenary Bank, member wa Center Group, efugiwa Bank Nkuru ya Uganda. Sente zaba customer okutukile ndela kubuka de kumi zikumibwa Deposit Protection Fund
6: Air Uganda. Obadu uchimanyi ndio sabulo kukube simu ezitaliko kumo kumanda mobile. Nedatu evigwa kwa luvanyi maru ina kusatu. Njiga stemu nyamuenda stemu hash. Oja kufana nyongereza ya abisatu neda chike izuwerako. Okukuba masimu gama anda. Manda mobile ukoleza. MTN, runga mizuwa chitongule, chivuna njiba kubia mpulizi ganya mugwanga. Centenary Bank ebyoku sasula school fees ebifudde byangu. Sasula school fees nga uyambisa sente agent wa Centenary Bank akulio kumpyawo. Obanyiga stabili emwe muhasho sasuli nga uyambisa sente mobile ngokwesa code yomuyizi. Centenary Bank, member wa Center Group, erunga miziba bank enkulu ya Uganda. Sente za customers zikumibwa ekitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukira dala ku milioni 10 za Uganda. Enkola nobuko kulizo bigobererwa.
4: Okay, uchari kuchenda mwenye katoenza nya Radio Ecclesia Radio Sapiens ya mwebale kumati kumule Radio Ecclesia Radio Sapiens ya Jacob.
8: Yes, okay.
4: Yongelo tutambuza ne waliwo bubaka wemfunye.
8: Uwa.
4: Waliwo Reverend. Mm. Reverend Simon Peter Matovu.
5: Mm.
4: Angambi avera konyo. Reverend.
8: Reverend.
4: Reverend. Si. Wa Church of Uganda. Mm. We katente. Katente Parish.
5: Mm.
4: Simanyiwe ya funye kasemu kanga.
5: Mm.
4: Na yangu kupide kao kumacha na nga mantimbera konyo. Mm. Kakanyo merako kanyo miranyo avera konyo katente. Mm. Katente inifakiti katente
5: chiri
4: ya fude kansala.
5: Oh.
4: Ya fude kansala yogoge na nko konjeru.
5: Mm.
4: Ya nga mantimbera konyo ya nga antimu ngambile.
5: Mm.
4: Na wakulisutayo.
5: Mm.
4: Omulabilizi weyo we mukono.
5: Mm.
4: Bishop Kagodo.
5: Mm.
4: No, yakalonde go ganga sidene.
8: Yes.
4: Nti agenda kubako ku Church of Uganda eseta nazigo. Ku Sunday.
8: Sunday.
4: Mikolo minje jijo kubao.
5: Okay.
4: Nenga agenda kubao. Nenga ngambi mbera ko. Mbera ko nyo kusapiensia. Era iye na mchala kebabako.
5: Mugambe wali we watu.
4: Lani ya uli na. Zubrani ndozo uli.
5: Sawa wali we watu.
4: Nga love you nabi umulamu. Betuba mvude buno. Kwa yanza nyo Reverend.
8: Okay.
4: Katine ku Sunday.
5: Mm.
4: Bantu mbere yo. Okay. Wanize Bishop Oye.
8: Ukale.
4: Mm.
8: Parliament ya sunsu deba minister number 5. Mm. Nebala gabi batandi kilako.
4: Mpanzi na kusunsu la gwafu kwa mulimu. Kati nerele da badamu.
5: Yes.
8: Nerelo.
5: Ani na guamu.
4: Aiba anamba tano. Silali mchinane.
8: Iba itidivu.
4: Aha.
8: Kale. Mm. Jowani takawalia. Mm. Bamurumbi kubutese mbele za bana bamuja we.
5: Nange saati agate. Kale umutu anima nyonga asiri.
8: Kamera.
4: Mm.
5: Kamera.
8: Nabagamba kamera.
5: Mze jeje kamera sagala.
4: Mm. Mmoja tu wao. Sibi tegede. Mmoja tu boli yao.
5: Mmoja tegede.
4: Yodhi abado. Aha.
8: Engeri obu segu. Engeri yaba segu. Jibasi kilizaba walo kuingiro kwa malaya. Nabala biya bana bawala. Baba deba ineyo jibaba shooting ilobu video. Ugenda kumitimba gano. Walu gaiba mitaroni murindwa. Obaya liwa obsessions. Omtege doi.
4: Yoli ya tege kanga gundi. Yowa pama wadi sobono mnala.
8: Kati. Bintuwe yonu biya mule meramu. Ilana kati abilimu. gwe bakutte
5: poste bamusibanga ko sikiranga abamusibanga
8: waya ere misango jiji badde bwe jitwe bwe jityo ya bawala busegu kiti byatambulira
4: mu yabayindi sibimanyinyo
8: tobimanyinyo
4: zimanyiwa walukaga wange
5: kasaba manya walukaga
4: ne nemala nemu yanje yali muyimbi yanje we wa
8: senyo
4: senyo yali muyimbi lenga akubwa buyimba buli
5: ngatapanga
4: primary nyimba ye yali tya ukara nyono ya primary manyo buyimba wa primary tetu li empate to kati ya yimba ngo buyimba era bugendera mutoni ezo
8: okimanyi ne waswa biligwa yali muyimbi
4: nyo
8: ate nyimba ze zali nungi
4: ngazi singa kuza omukuru muyanje
8: bulungi nyo nonye nyimba za waswa biligwa obaye yitanga roki edda nyimba mwege buli
4: na ulika za muyanja ngazi bangeza primary ezo bwezi toka atenga naye olwokuba yalina sente nga radio zizikuba nga zizikuba naye nga mbutuufu sikwe mutindo gwali gulino kubwanga kuli
8: nalaba nomwami wa UCC nyombi te na yese bwira yali
4: yali muyimbi
8: gada yako
4: ate kati oyero olwe kifo radio zisobola kuba nyimba zirwa kifo kati nemuya nemuyanja zalinga nenga kajira dala mu mbere yobuyimbo obu aha
8: abako sebwe bikwekweto bya nema ekawala bawanjaze
4: na uli donvo bukaba gamba
8: ntiki
4: nti wano wano siwa mbu wano siru biji mburu biji yo tatu ukayo tatu
5: weba ame nye chechiri wo
4: wai mburu tatu wali wente
5: wali wa
4: aha
8: akoti yetu wado obudde butono okweke nenyo bujulizi musango gwabe sijigwe bogera ko wano nerutali
4: nerutali bwe deyo
8: yebe biri mu olwale
4: ero okay tuzye yo wali
8: kali katudeyo katudeyo wano
4: bila laba jabiso bila
8: laba jabiso mera omtogwa daily monitor gulabye aba sa gulagao atulazao musimbi gwe kubisiza mu mirundi musambu ogwa sipika
5: okuva
8: kadaga okutuso nda ku lwalero ko both of both sentu labanga zili nyi
4: ati kine kyo kwe kubisamu si kikuru
8: mbera ya byamfuna
4: si byamfuna na ye si kikuru ekyo tekikosa bosi
5: kikosane
4: bosi ekimukosa kutunula musowani ekyo tekikosa bosi
8: tachirina
4: ko obo bukati buno bubadde bumbe umeka abiri munana nibo bubabina na ye yakutereka kastoling za musowani ye nga jayo bino okitegeera kati oba ziri mmeka era ye takufaako oba olya oba okola ki ne kastoling za musowani baka nga gorokosa abantu bangi ati kankugereze waffe Malawi abantu bangi abali mu bifo by'obuvunaanyizibwa balina emisango gye bazze egy'enguzi nkibiki ate boosi gyonna ewaffe abaagimanyi gyonna abaagimanyi ne kasitoosi tula omutwe
8: bwotinotunulayo
4: kati kangereze kati nze ne uganda omuntu gwenzijukirako yali mu kapiteeni mukula mukulu omujjukira kapiteeni mukula ojjukira bya global fund batuuka ne babata naye kasita yalingiza musowani ya
8: boosi
4: nejigolokoka
8: emisangogyonna
4: nagwe mumutwale nebamuteekayo ate kirungi baggusa gino eri ensonga semasonga eyesowaani
5: yo tebaayo
4: kati noono noono yabaddewo mu mbeera eyo kulengera musowaani kulingiza musowani
8: kozi mworawa mwesaba saba mubadati
4: mbadi nanti yakoze
8: yona
5: jeje toli serious
8: enda kuzino mwamala mwama mungamba tachaba koli
5: yaka ya gamba lera jakuba afunye
4: timu teyasambi
8: timu teyasambi
4: mbela yobudde eri mu nsi yaabwe sinu
8: onomwanaomuwala
4: sabasa
5: ajjawadde oli kuki
8: onomwanaomuwala
5: alikubyute nakyo
4: kale kutunulako lwabantu n'ennaku nga tazimanyi ennaku ndabayambadde kumi na nnya feebu oba bamukuba ku olwo
5: kirabika kifaananyi kikadde naye ali ku kkala ye simukwatemu
8: omulimo gwe ayo yotansusu alina emyaka 22
5: yi 22 alimbiem
4: ntunuleko ntunuleko ku abantu bamune malirira
5: ntujja bimaliriza tutunulayo
8: 22 ndo zatuzala muzale
5: 22 yatuba tuzala muzale twaba onsonge
8: mutunga muzala
4: zaba dabuza mukonjo si mukonjo
8: omwana ono
5: atazola kuba mukonjo
8: mwana muganda
4: anti anti obukonjo mboliza musaizi
5: musaizi
4: mukonjo
8: nga muwamba
4: bakizibu nyo okusanga omukonjo alinga yenka
5: akonjo abasinga babampi omulamwa gwawadde gutya
8: awana tugambye amanyage ye Sophie nantume agambye omulamwa ono gwatuwadde waggulu mbwe ekyokufumba ne mujja wange sikirina mbuzibu
5: nga ye Sophie kasa ye Sophie bwaba Sophie tizo
8: ku myaka 22
5: baki batendeka kuva mu buto
4: kyogamba abakyala abo bote bafuna mu kakazi ku mutima
5: abasinga tebafuna akula akimanyi
8: enaku zino bakafuna
4: mbolowooza
8: baina mikwano gyangu lyagamba
4: kale
8: lwakuba kiki haji ajja kunyiga naye naalifinya omuntu nga Yakobo
4: Akati chiri, chiri cho government tewakafuna, chiri cha butonde, si cha dini, cha butonde, mu butonde bw'omuntu, omukyala yali agadde omuntu atya, wadoli abaswabe bya dini, ogumira kigumire nti dini, ne muli, era kikunyiga, kiba kikunyiga, kwate eri ababafuna nga n'obusobozi tabulina. Abami kati onaga kakati n'obusobozi ni wano wenyine tolina busobozi tetulya bulungi
5: ate uyo
4: gaseko noga akakazi ku mutima bakafuna
5: emyaka ejo nga mito nnyo okugamba mambo toyitoti akugira mujja
8: omutima ali mugute kati
5: ate kateka mutima
8: wana atukire ndi nga yematiza dda tugende kuba minister
4: ba minister ne wali kugundi ku magumba
8: magumba
4: tandikira ku magumba
8: tandikire wa omuyimbi wa
5: Kafero
8: Kafero kale omuyimbi Paulo Kafero eyafa mugwo kutanunga 17 omwaka 2017 amaze miaka 19 nga akyakola mawulire okusinga abayimbi abafa n'abakyali abalamu mu Uganda nga go okumuzikula gamenye rikodi okujjako okukayanira ennyimba ze n'engabana ya ssente z'ebivvulu ebize bimukolebwamu okumujjukira ensonga esinze okukwata akati bukyafa zenkayana mu baana be ezasembyeyo zabadde wa minisita Balam Barugahara yazitandikako ng'akyali minisita w'abavubuka n'abaana kati wa gavumenti za bitundu yafulumizza ekiwandiiko eggulo ekyakakasiza nti Kafero agenda kuziikulwa okumalawo enkayana mu baana be baddemu okubakeberera ku gumba erya kitaabwe abaana nga bakulemberwamu Matthias Kafero Swaziniga bakeberebwa mu kusooka era ebyavaamu byalaga bana bokka nga beba Kafero okwali Swaziniga Elizabeth Nagawa Simon Kafero ne Benedict Kafero Dube abalala abasoba mu 15 bagambibwa nti tebaali ba Kafero era abavuddeko okukaayana kuliko Martin Kafero John Mark Kafero Tony Kafero Kate Nalukwago Stella Namuli Tracy Namudu Aaron Kafero Birungi Namugerwa Tina azalibwa mukuru wa wakulivando za
4: mukaka kumulasi soka akati tu baba kebede katulinda bivayo
5: ya tulinda baba iselwa kusatulwa
4: kusatu
5: bonna bonna abana
4: bagende nga bakoze kichamu
5: gemaze
8: kichamu
5: muzadde mmuleka na umula mirembe
8: tugenda kulinda
4: katulinde
8: tumanye bina avayo
4: aha awala
8: ababaka ababaka chiko ka parliament akakakasa abanena abalonde
4: kakati ngoleta abantu bano wachi tebakuta
5: baliwa
4: uno mukuru kadunabi mulabi wano Alhaji Ibrahim Lubega kadunabi ono yalinge mpinga tuchali mukyale
8: eyo
4: butambala naye mzee namulowooza ako namuwa ekifo ekyokuba CEO wa Insurance Regulatory Authority yaba akuliamu ebya inshua abalungamya zi inshua kakati contract ye yaweddeko ne batagiza bujja kati addukide mu mbuga za mateeka abagamba waaki simwampadde nti amukolekera mukulu kadunabi bane muliddeko
5: abantu betwawulira edda
4: kaduna bigali munkageyo
5: nkaga joka
4: no musobye muzeyi kaduna bina mumuveyo abalala baliye ko banangi
8: agenda kuwabirani kati
4: eh
8: agenda kuwabirani
4: awabira kitongole musikyamu endaga muzeyi kaduna bina mumulira paka di
5: kogambye
4: mulika abana muzadda abana
5: kalika abana
4: kati no mutabali wona yo mutuli de tuyagala jaku yimukuru kaduna abantu bakumala mwama yaliye mupye bisanja nga bisatu ne bamuwa wanajira atambuzamu
8: era takuse
4: wakitu wakoma huko bwe mupikale
8: tayari mazeko kitundu ki yali agenda kwesimba
4: abantu butambale side ndu butambala gomba
8: awo mzee
4: ulibe haji ulibe kaduna bi
5: era no hotel yali munkaga yenka
4: omukebede ka
5: omukebede ko
4: kaduna bi ne dana mu haji
8: kale
4: mugane mugamba abavubuka be bakulembeza abenze kati amafuga dinga mu kaduna bite mwagala
5: abawunda daba kaduna bi
4: ubuka
8: kali atera be batugamba nga bakulembeza abe wetwesohola yo abatukube mbo
4: kati tutandise kumera mvi nafe temuvawa haja Aji Rubega, tuweke munawe. Genda, gende rao. Oinde kukamala. Neda haji, ati chilala. Bili abili, tutamudi okulonda.
5: Bili asatu mugumu.
4: E haji, ujaku jaku chaba kadengo fono pondo. Haji, bao na bao, bao. Tuweke mu. Mutama na mu haji.
5: Tama
4: tuwe wa minisita tuwe
8: kuhaji. Tuwe wa minisita. Kole, abaka
4: chiku. Kati wawa wawa mbichi nao. Leta wama.
8: Abaka baka chiku kapala
4: mezi. Haji ya zijembuna.
8: Akaka kasaba nina
4: baro. Wali ya makateri nga tuli haji uweza kani.
8: Tubuze chivuzo obude bugenzi.
5: Nango zize rinya. Nenda vya tuwe rinya kani.
8: Tubulize kuhaji yenyini. Tukulize kuhaji oye nyini
4: kuhaji ya like mupi
8: haji kaduna bi mtufo kugendo kwa wavile chikole
4: chava gakule mbele
5: obuteza
4: ndagano ebuja
5: miaka
4: ankanga
8: ya fuga kono ya mele kone mpala mendi bamu wade chifu insurance
4: regulatory authority chirunga miazi insurance
8: haji chitongola achukume mumbuga achiwale wale chimuliririre Mbachi ze contract ye obuja
4: Kuhiri yoba haji banji Kati ona chiki di dabalala Waluwa ngamba wazane miaka jabobu Kwa serevi Baba guam
8: Batu gamba bagenda kuleta akuma
5: Tebana kare
8: Kapime miaka Zero musambutano tano Ana chinana musatu Haji
4: Omalibu ufuna yogo we sobole Ogenda noyo Kwa hiyo gota sohola.
5: Kati hiyo gota sohola muza rakite wadze. Kukusunzula.
4: Mubutu. Adja.
5: Lekatule kwa atile kukusunzula. Sohola.
4: Nisi mara mwa amani na mwuri.
5: Aya tugeka.
4: Kwa wade namba.
5: Kwa wade.
8: Kajani. Kaduna bi.
4: Kaduna bi. Kaduna bi. Yama ntuba mmanyi.
8: Yo.
4: Yama mmanyi. Yalie mupi. Una wala.

0: dakika zili tano zibulayo kuli sawa enyezo kumachago nako lwalero chenda munyaka tonyeze nya Farmer Radio Sapiencia nkuruza ya magezi solo muziki nebe mizanyo Saint Kizito SS akayimba esala kakano katutuza ku dakikezo nako lwalero lwo kubiri ange nakuzo muzipiri June 22 mukaga Farmers Center Kibuye Makindye bekwate munafe kulwo okubanga wetaga amakungula amalunji bebo kabo ino kubanga ate oddukirako ensigo enunji amagezi gebagendo kuwa mkulima byonna bebabili naba nafe yaba Farmers Center. Zejume Jacobs Jeje nekaba saa.
1: Awange, nitakaa galoba wanorehero.
0: Babu.
1: Omuku, mchala nambo zenga kubevu.
0: Omubako mchalo, omubaka uwa.
1: We mkono.
0: Omubaka uwe mkono uno nambo ze.
1: Ate. Na mzichengamba ku nambo ze. Vuli kubireba na abali wano Mukampala. Kumango wa Mukampala bwa akole nsobi. Kwa tunenye nyo. Iyo mtu we Masaka bwaba akoze nsobi mu parlamenti.
0: Ani ya koze nsobi mu parlamenti
1: we Masaka. Sitagisa nyo kudao mu. Werali ikirire.
0: Ah. Masaka ngele sabateke teke wano ya gala ginyoma. Masakeli na guwe. Hey, baitha we masakeli na quality. Mu parlamenti yo murundi guno. Ne parlamenti yeziwe de. Kumenyele.
1: Ato menyele sagala.
0: Aba nene. Aba wade mu parlamenti. Aba wade masaka ne bajiteka kubunkenge. Katitulina na mere.
1: Ayy.
0: New product. Stoko mpya.
1: Mkuru ngaji kuba. So, njagalo kwa mjala na mbozi.
0: Masaka mjajie ya simu.
1: Uwamone njaba kwa zensu bimo paramenti.
0: Agenda bakwa.
1: Leka kunda kuwe masaka bane njaba veko.
0: Na yuwae.
1: Njaba no baba. Kuwa ndiba no baba. Waka vewa chiso simani yomu chalo.
0: Naruima.
1: Naruima. Njaba naruima wako bambalende. Wako lensu bi. Hako vayo.
0: Na mbozi ya gambie na mele. Mwayo giranga kuba wadu wa IG.
1: Mwari nga ya naruza.
0: Ako kade kandi si mwaga ngenda
1: bakwata era ngenda kwata bali benguzi era balina muloko government eriyo ku sente ziri awezi
0: era honorable Betty Nambozi aganti yebwa asoma muteka lya mu mateka agafuga local government tsala bayo nyote kali
1: liinza kunywa mushu
0: nti azenyo
1: azenye ni wa ijiji
0: na masaka azenyo
1: nze mze singa mbade na mboze nze we mno simuli na akona buzibu bade singo bade wetegereza umanye anina kuzina yagala nyotesa singo bade wetegereza oboth ngo mchalo ya yogede kwa sagara kuwagera linyo buwa yogero na laganga atabiriko
0: tamu wa vaibu
1: tamu wa vaibu amule kawo na ajire bintu
0: banai
1: mze nange simuwa
0: neda omubaka ngachari mupia bwebabeira
1: omweka abewa wende wa mwengera nti wali
0: nchiringa watu wabeira nga abantu nga wakafuno omulimu
1: yes
0: uchamuka wewe rabi nje vichi
1: mbulungi na mububi
0: miaka wejeto lula yongesa
1: yoga hii nalindi kuchi
0: no mubili guko wa
1: mbunja kola mumbere nzi wenyo mbeto nye na mkulu limu watu kabu
0: noga masija geta kati na me honale mwafe mumuleke alimubudebo
1: akakole na mwenso wipaka dwariga
0: anti tuigida mwenso
1: vi na yesi mo parliament si mo parliament
0: obado muwa magezi chi
1: mbade muwa magezi ebi mwabile kere naruze
0: ebi okuwa tabari yake
1: ebi okuwa tabari yake simuli mugwe nero mchala nabonze mwyaga simuli mugwe leka kwesi ngamu ya naruze
0: ya gambia tugenda kora
1: chi tugenda kuwa tabari menguzi Aba masaka. Sote bane wonyisa nyonga bakutaba enguzi. Kubangira che bayino kola.
0: Tujja
1: bakwata enguzi. Oswadde jeje.
0: Tujja bakwata. Tujja bakwata. Tujja bakwata. Muntu we masaka ngaba azadze kola. Twazze kukola. Teri kusaga.
1: Tamwefuna omanyaju kina nabanja.
0: Sanja no sleep.
1: Prime Minister anga yakafunda wa Prime Minister. Ngaliye no mu mateka ali nyirira ba winyi dolo paka na mwa.
0: Ewo ofisio yi no.
1: Oyita wano.
2: Eyo je budget sangala ngala mide. Nyimiwa ku Sembozi esensonga. Monday to Friday.
3: Hello? Owanga mutiabule, kati wenjo gana mpise kuraund aboutu, ne polisi ya chibu yenji isiza, kati ndia na mubitara vya machi ndia kubala kisi wagulu, onengara, oba tondaba. Oba ambuze?
2: Ah, ah.
4: na ye nawe na kugambia mita azivisatu nga wakavamu raundi echibuye ngo yambuke machindie haka tikola buoti chuka kiri la mpola mpola buoisa kushero katono nyo echizimbo gena kubochi labao chinene chirikonti farmers center
2: iye chitofu nyo a one stop shopping center yoka edinamu likarunda webyoburi minoburunzi omuli edagala omuli ensigo ebijimusa nebila la vinji nyo tusomesera tutende kabali miyokweto lole guangadio na tulambula farmu june tukuwabu wabusi okugeza tupi mwabujimu wetakalio netukumuli na chogwani doku simbako nga tuwe ya mbisa basa ubafaba kugu jango kulevi ntuwebili original kufamazi sente chibuye kubakunoti msafu muna anemu asato mumu kaga atano mobili nkaga mumu nano kumanyebi singa wo tuwezo ze sawi ndala time check Esawa siwezi nya, esi ukumatia Time check ya kutusi wako Beda msigan simbi wo, ne MTN momo Sigo kutandi kilada la kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunako Atemo sabulo kujaya kasente kachiseda chona wo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nika stemo mkaga tan star, mkaga hash Orondeko investor, oboko zese MTN momo app Chenda mwenyaka tenu

Nake nandiyo kusitoke mpya rachi nebda ye. Mpya sitoko tuku tuku tuku mpya. Wentyo nange lero ndesa sitoko mpya. Na inga wasuzo cho mlunja ulirize mpuruza ya mageze. Slo yo mziki na vye mizanyo. Ntandi sendi mumudu. Ngoje kwa kale vincha kala nyizo mwongo. Mwami kisitu wanayabi ngambi ni pulianga sulide mlunji. Nenga sivira mkwani wasuzo mlunji yonajyo sinzido kubango ulirize nda viramu. Nange mbabuza kumwe nabe nalinkinye omanyi bino bibanga yombulamu tawakana akaimba bwe kati akamana mwala bamita Spice Diana bakaita stoko mpya ngawereza kumwe na ngawali olowoza stoko jokute yempya njagala kugamba mwana wange obwobuwala obwobulenzi ndio manyi ti malaika nkadde sitani omukadde asobola okusinga malaika empya kati pala mpola ngowoza stoko mpya oyinza okuba kyokute joyita malaika empya nga sitani erina Ngerina na mayembe na yenga tento manya wizo kumanga uchu siriza kwa oboli ya wanaberanga uwagasa. Ziri kumine mwezi sa kusawa enyia mkubuza kwa mlunji wa suzotia. Nsumi nanga wa suze mlunji. Nzenga mlijona bagaye vyo kusulo vina bivako. Ze size na kole nseni. Size na lete mbola. Nsula mlunji na daily. Stegede. Hey, eya sizobu bi kusasira ko mukwano gwange nenyongera kusamu kama berenga ate byo byakwisizobu bi muchiro mukama kuyamba noberanga obiyitsamu 10 nemu ezisa kusawa enya atenga program ya Fendabiramu eve mazogoba bumale ngeguse buseke tuganda ruliao kompewa za radio sapiesia bete watandise akayimba ko bakaita stock mpya oyeba mita Spice Diana sate twasose na kasoke dedda lomano malanga gamba mpulira obusomyo bwa love bwonta demo bunso somola oyeba mita wini nuaji atenga akalala kabadde yeye oyeba mita natongo yagambye love esobeza ekujja ne wasi ne kusa kulevendala Mwamada ya mula abantu kutambula makubomo. Hagena na veranga yeta chali kulevo mwamu kumula vila. Nga inangu wali. Halimubanga buwati. Ebyeba italavu. Seje sanga mkuba kubayi netima. Nenga tuwele vila. Ntisene ribake wateka mu ensimbi. Erane nyongero kujukiza mkwano guwange. Ntitonda wakano kaba. Chicha asoboka chicha lipo sibo kubanga Senary Bank ekwisa mukabera ko koyitamu nere songe yobera ngo duka misimbe ononye Senary Bank weri jigambe lidya niyega itujye mukole ku bizibu byaffe mukole ku bizibu byaffe byensimbi era kukakasa bono tukayo bajja bayi kukolako bajja ku making sure nti ebizibu byo nabyo bado itamu nga bya sente babi solvinga ko gwa mulimo gwa form kulu ebeto akukukamu kulaba alimbu si kwa sente ne tumuyamba Atinga nawe yagalo kutereka tuga machiso mkenda dala, jangwa kasante tuberenga tukatereka. Siche choka. Leka kuwele yo noda kusete za mwana. Emesa ze ya mua, jaja ze ya mua, anko ze ya mua, nozi mem, nozi wewena. Kula wosante junior account. Ama naba noba tereka kasante. Bandange, eyo culture yo kutereka mujite, eri mchiti chayo. And there is no way you are going to kutome sa mwana wo, mtitereka anga mgetochi mutademu. Ata batube mula abata tere kaka tinga bakuze. Chote bachi funa. Mwa yambe ko. Senary Bank ina account yu. Beji ita sante junior account. Teka yaka sante kwa mwana. E mesa buwe mkulu buwe mwe sante zaidi nyo. Mwe na mtuwa loja ketano. Eta nazidia eta nazitereke. Ulioko labo mwana buwa kula kula nencha. Siche cho. Ene wafe. Fawa kasimba tutandikide mchiyongo bero. Era njaga lukusasira kwa mwena. Aba mfana na bedira kasimba. Chitalo nyo, chitalo dala, omutaka, jaja, kabazi, ajuludwa mlambuwe nseno. Chibi nyo, omugenzi David Miti Nampuma. Chitalo nyo, chitalo dala, tusabu moyo guo omugenzi, mkama agula mzekisa. Gutu sinze, ai saba saja, tuwa kumye bubi. Nenga bambi chitalo nyo, saidi ya feno, eafi. Aba kasimba. Tuangiro kusabido moyo guwa mugenzi. Mukama berenga agula mzakisa.

0: Mwana kwata kwa nefuwa noluwa. Amana baine bigambo. Butarevu, awotiba tuyongede yunga tugenze. Mwana, enanga lero njagala kugamba nti ya mwana. Ensonga eno tujogedeko. Nesigenda kwa wajogerako. Kuba nkulu nyo nyo nyo ng'omwana wakula. Abazadde, mufuna obudde bw'abaana. Musobolo bayiga. Banaga bina bintu by'okuba ng'ogula chips and chicken. Ice cream. Manya pizza. Manya baga. Manya bichi. Nuggets nebisigade byonna n'osomba n'otekeeka. Ne balya naye nga toyina time ebalaba. Nkukakasa bakuyita ku siwansaano ku mazzi. Omala byambulago ngamba ebiseera. Wai, nti omwana wo tomuwadde kyasinga kwetaaga. Ebyokulya byetaaga nnyo, awoli mutuufu. N'ate weetaaga akadde, omutegeere. Olaba omuze omukyamu oguli mwana wo. Bene we need to study this bana. Noka, gundi ayina akasunguyira. Jo twayogedde ku basajja abeefula bukatonda obutono mu maka gaabwe. Waliyo omwana ayina embeera eyo, nga n'embadde bw'atyo bw'ali. Jye buli bamugamba, n'awuluguma n'abanga engo, n'aboggola boggola, banne ne babeera, waliyo omwana abeera mu banne nga banne bamutya. Va ku kutya ne kwama gwe yakaba kweyagaba okuli nakyo nti gundi aweebwa ekitiibwa. Naye mulimu omuntu nga bamutya lwa mbeera ye. Gw'okwata ku mupiira gw'oyo, emiye mupiira. Okutte ku mmotoka ye, waliyo n'abavuga ebipiira bino. Ebipiira. Tokwata ku kipiira kye. Ajja kukuba. Tokwata ku kagaali ke. Abaana bayina embeera eyo. Kambabuulireko bazadde bannange. Ebintu ebisinga bye tulaba mu bukulu. Biba byalabika mu buto. Naye ne bitakwatwako oba ne bitayambibwa. Waliyo abaana abalina omumwa ng'ayomba. Nga bw'atandika tasalako. Kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, kale, era wululu walala. Kateri kintamanga mutu ayogera n'atasirika. Olaba wefuluma studio saa kudamu kuwulira ayogera. Kati aba abantu bwe batyo gye bali. Nga gwe olina okumuyamba n'omuga no. Omuntu ne bw'abaako ekimunyisiza bw'ayomba aleka. Beba abakyala be mulaba bamanyi abaami mu maka. Ng'omukazi alina kye bayita ebbwa lya kamwa. Era nze n'ewaffe baali bamanyiza ennyumba nnyo. Bw'oyomba nnyo ne tufuna ki? Banage muyamba abaana. Waliyo abalwanyi. Nga ye tawoza. Kasita omunye. Like asafu n'obutakanya ne banne. Ng'amuzza mu kasonda. Ebikonda wo speed. Ng'amuwa. Ng'adda wali nga yeesaanya. Kati ebintu ebyo byonna tolina bwejjabira bamukwano. Nga towadde baana budde. Beera w'olaba abaana bo. Mulimu abakyafu. Nga gundi tanaaba. Bw'oba towaddeyo budde tojja mmulaba. Nze ka mbabuulire nina mukwano gwange yagamba ekyamwawukanya n'omuwala gwe yali yafuna. Can you imagine girl? Ono yali mulenzi mukwano gwange. N'ekyamwawukanya n'omuwala gwe yali yafuna. Ng'omwana omuwala tayagala kunaaba. Era namubuulira bulungi nti nkubuulire mukwano. Katwawukane kwanza munaabye ebintu byongamba ebyokunaaba. Kale nze sibyagala. Ng'amazima tayagala kunaaba. Ate nga si mwana nti wa myaka 13. Naye omuwala asusse emyaka 2. Kati obuzezezo, tayagala kunaaba, tayagala kukola. Bane tuba n'abantu mirimu gye tutambulira. Ne bakuwa omuntu okukola naye assignment n'akumenya. Ng'omuntu tayagala kukola. Abo gye bali. Ng'oyo omwana wo mumanyi ye muntu wa TV. Aba ku TV, bulamugamba kola. Naye namwe, muteke mbaleyo kafirimu kange. Namwe, nze mbadde nkyalina. You know, kati oyo tayagala kukola. The only way you're going to help that child is by kuba nti omulabye n'omuyamba n'omugolola n'omugaana edda omuntu akola. Waliyo abatagala kufumba bawala nga ye buli taniye lwetuuka abeerako ekizibu. Ne mu n'obuuza gundi yafumbye nedda. Anti yabadde mulwadde. Anti yabadde biki? Abazadde, tuwa abaana akadde. Bw'obanga oyagala okungula, osiganga bulungi. Buli lw'osiga ebitakwataganye oba tojja kungula. Abaana baabo obuwala n'ab'obulenzi bwoba oyagala ojja mu bacitizens abalungi ab'enkya bawa obudde.
1: Bizinensi yo terikula nga togiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku nnamba zino: nooti 752 897 6 8 oba +25 5 mukaga 2 noti noti 9 2 munana nya 2 noti obatu tukirile kumukutugwa fe ogwa www.radiosapiencia.com jangola ngena fa ba radio sapiencia tojja kwejusa.

0: kumushimira ddala nnyo nnyo nnyo nnyo. Nsaba Mama Maria abamalire emisinga okwetaga.
1: Amina.
0: Radio Sapensia. Tugende ku muze. Omuze kugende kuba n'abantu mikwano gyaffe. Kugambanga nkumalako emirembe. Mukulabika kwange kumalako emirembe. Byenkola bikulumya omutwe. Ngogwawo lwandabika yange dwe byenkola bibikumalawo okugama n'okuga n'oggwawo n'osiuka n'operuka n'okuumukako nevvu n'okumukako nevvu naye ngaofaaki naye ngaofaaki mazima ddala pane mwewumuzeeko gwe weefeeko nga gw'omuntu bagamba bulungi kwefaako labika bulungi weefeeko kola kyoteekeddwa okukola mu budde ndeka kuwala na munno mwebuuzeeko nti William kikola otya mugwanyi musana ku kichapati
1: mbeera bulungi ndowooza ya mugwanya
2: yesebo
1: tabwosuza otya
2: bulungi nnyo
1: yesebo
2: onamanyi gaafikeaaulukanga nga bulijjo baba ndi konkuliti nekyena ne mutumba fredi yantwala ku kyalo kyena ne mutumba
1: yesebo
2: ate yatukwagala omuyizi nora yakutumidde onawa akanyumba akufaanana olwokunya akadde ja kanti eramu awo nosiibula
1: kale sebo
2: omuti gunaku wamanyinaze gugune wamaka ku saidi ya bodaboda wa bodaboda avuga ekironi miliyoni mwenda kumi nabiri naye miliyoni kumi nabiri nakusulira mu budde era piki nagimalayo nako omugambu no akasule poloti mu kibanja mpola ekyo kyo kirowoeka kiina aa kintu kinene nyo kyomuwa kinene nnyo niwebuuza osobola osasula miliyoni kumi nabiri miliyoni omwenda poloti eyo miliyoni ettaano ekuleme omuze wongugwolinyuma obate bakozabaza batuwuliriza nnyo owaseka ogende paka mundeeba ogende paka amakinje mutuwuliriza nnyo naye banange mbegayiridde osobola okusasula miliyoni omwenda ne poloti ya miliyoni ebiri
1: osobola
2: baba
1: webale nnyo amagezi amalungi gawadde ababooda kituufu nnyo abaganda bagamba nti nkoba za mbogo zejja zokambunya ebintu ebimu oba olina kweyambayamba bali baana kino kankigambe abaana ba booda bannammwe bakola ne babaako bye bakola ebibatwala mu maaso ng'okulabirira amaka gaabwe ne mulimu abaana ba booda nga tayagala kulabirira na waka tayagala bagulira mmere tayagala balabi like tayagala kuweerera baana tayagala kusasula nyumba iye baana mmwe kiki naye
0: liriani we balikuweereza no kansala muwayinajemba kakati liriani olongo okulidda mu kitombe nga bulijjo otaviirako ddala akakuba eno saidi zaffe tukafuna enfufu yakendeddemu liriani omuze gwenyenda okwogerako kugwaba n'abakyala abafumbira caayi ku makubo ekyamazima liriani jo neetegereza omukyala yamaze ekikopo kiyeteramu omuntu omulala caayi teyatutte budde kucyoza abula yanyenyeza mu bunyinya bwati amajaani ne gavaamu n'ateramu omuntu omulala caayi ekyamazima ekintu ekyo kyankubye wala nnyo obukyafu obwe newankubadde bakasitoma olina bangi tolina budde booza bintu wakirifunayo omwana akuyambako ebintu kyoli kyamala okunyweramu bakyoze ate okiteremu omulala nga kitukula no kansalamu wayinajewebale
1: nnyo webalire ddala ngaoyu munguzi otya n'otuwa atak ate ngenda kayita akagundi bannanga ebintu ebi mutuyambe temutusiiga ndwadde zitakwatagana tujja kulwalira bwereere mutuyambe onagambe good morning mam omuze abantu abalundira mu bantu okugeza enkoko embizzi mwongere ku buyonjo ebiyumba biwunya nze Brenda sincerely speaking abantu batutaase bantu mmwe mulunda ebintu ebiwunya oli mbantu wakati enkoko yo n'ogitakula akakuta fennawo n'otubunyisa amawulire agessanyu ago mulina embizzi mulina sati waliyo abalunda bannange era bakikola mwebale nga tosobola kuwulira yadde akawunya bwe kati ngewaka balinawo ente nga toyinzana kumanya nti waliwo ente toyinza kumanya nti waliwo enkoko naye bano infact neewunya zino eziwunya kiki abanyinizo be babeera nabo nga bawunya kiba kiki era enjawulo ebaawa wakati weeziwunya n'ezitawunya abamu bakikola batya abalala kyebatasobola kukola mwebeereremu mutuyambe abalunzi mukole ekyetaagisa webale nnyo Brenda
3: ng'omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti okwoterekera ssente mu banka singa omuntu yenna akusaba ssente mobile pini ye ey'ekyama oba pini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pini yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteeka

0: Tugeze kufumba mu mitamo rinda ntume ku dakika 30 genyini agese ku sawa etano oliyotyo mukyala nga bwe wave wamwe wagamba ngenze kufumba era nga joli oli busy ofumba
1: kiki kyolowooza ensonga yeri kimu ndabirwamu
0: Butelevu, awomanya wumanya tuba tuingide, omulamwa, eranga lero sagala kubanda. Kale. Kudachikezo, abiri mwomwenda, ezise kusawa, etano. Nine chasuza chintakulo omutwe, nobwongo. Anti nagawa fe tutambula tunonyereza. Nina benda iseko, ngolu talo sinzi gulu sisi. Nenga luvude kuchi. Kuchi, kumuntu butono. Butono no. Mwe haba omeru ensenini, chwa mkusamu nji mkawa enyamba nze siziria. Haba omeru ensenini, omami yale ensenini. Kwa mchalo zirete pleche, tinzire soziziki. Kwa mchalo na yochi, manji tinze siri ansenini. Sisiri ansenini. Sima njina zifumba. Kwa omami ingalu wachito manye zifumba. Gweto ziria nzenziria. Ena subida uroku manze nziria, ujino kufumbe ensenini. Fumba nsenene, oli mukazi wajja kufumba, oyinza okumanya tumanyi kufumba nsenene. Na ambye nebi akusomesa mwa nsenene zibata kusomesa. Abango olutalo ne lukwata wansi ne wakwa. Nengamba, eno na Yesu abula okufuuka ensonga waka. Kuba ndala seba genda kwe kubanze, nga adien, nze sintianyo kulaba omusaayo guyika ne nvaawo. Na ye, nga singa nkera kumacha ne fumbirwa omwami wange. Naleta ebintu bye siria. Chinka katako bifumba. Oba, yebu amanyanti siri ya bino, siri ya biri, nabireta. Aba, anjoze. Chikolwa chabu jozi, elimu no. Oba chiri okay. Haletenze mfumbe kubanga, nakera kumachane mfumbiro. Is it okay? Nzadidia ni siri ya mamba. Mama wange yeddira mamba. By the way, nze eche chintu nabwe nchiraba walinga bachitadde wali. Chinda bikira bubi. He? Kati nze diye mpuli nanga nyizo. Uyizo obutamfumbi ya mamba. Sibitegere bijikuatako. Bokera kumachano ojireta nesijifumba. Mbango ze bubi. Oba guobo onjoze. Musavu tano tano. Ana. Chinana musatu msavu musatu. Nezero msavu munana nyana mwenda. Ana musatu zero bili. Message ya WhatsApp kumsavu tano tano. Ana. Chinana musatu msavu musatu. Hello.
2: Bili.
0: Yes, Evo.
2: Na seama ketuvere. Kujo kukua. Kituwe chutachiria. Kula ato simani chachiria. Yalamu bivabi tuunira buvi. Zegola basiri ya kamutambu za jene.
0: Mulinga ze.
2: Kwa mwani wange ya liya anke zira watikati mkama ya mzula. Natasobo na kare tawaka. Lire, lire.
0: Yes.
2: Okomyo mkutoko. Na yenga banani. Hata gyoze. Hata kugyoze. Kubanga. Okurete kindisiyoto ali. Hata mbolu sipe kukuisa buvi. Habi lire liya sinaba sinikirati ye. Ama kukubela obulonji. Vela obulonji.
0: Na yanzi sasa nyabu na webela obulonji. Kare alinganze nze siri ya muntu wa mwabu wanuru wa magwe mpulirabuli ya. Katito inabu uka mfumbia. Biko nze vika kuwata kusivitegira. Nsoko mfumbire line mpulia ngulu utro na lunze imbi. Hela. Wanji.
3: Hello.
0: Yes, Evo. Wanji, Evo.
3: Mutoro. Mutoro enansana.
0: Mutoro enansana.
3: Mwigwene yanga mutoro mkubiti enansana wa.
0: Yes, Evo.
3: Omukazi aba mutuufu kuli kiki ne woba tokiya olina ekifumba n'akiya kimusango tewa bujozi
0: tewa bujozi
3: aba mutuufu wabale nzena nga tobirya olina ogifumba tegeo
0: mpulira wabale nyo bera buloji mtoro agamba nti olina zifumba chikakatako wajja kufumba mwemwe wana nzise kufumba kati wajja kufumba mbimu Olimu waku sosora, mimuto bifumbe vina lo bifumba. Ndowoza ye, of course. Ngolo wozotia. Paul K. Senga kira kumachange chintu sichiria. Bochireta nchifumbe. Omanchi kule kiri. Sa siri anse. Nsele. Siri answa. Pangamba bifumbo. Simanyi. Kati wali ya batali ya nyama. Mwishala atali ya nyama. Bomu fumbi ya nyama sisi yali. Oba. Simanyi na ye. Hela.
4: Kati wali ya.
0: Yes, Evo.
4: Oyo gete kuluwa.
0: kuruwa anti ya ajiria atata ajiria
4: hello yetu akumbata
0: ajiria doka mula ya alim studio
4: ono kutu kutani wala alitaiko mimi kingi tevi ndi uyuko
0: yesemu
4: kakati nzendaba na ye nzendaba liki ya wabangu mkazi tochi anzo mkazi ya nesirete atechiba chibio kumfundi ya chidi nti nawe mkulete tevi ori kubawe nchidire bali atawa mchitu wala uzitwa mkazi ya
0: alireyo
4: mulala alireyo ya puno mulala nzendaba chiba techina buzifasachi nti nawe mkulete tevi yonavya na ye lubwama mtumideko nye yeyonge
0: kade lubwama mkambia weyonge le mulie bintu vya mwenera nera temusikiza obubirizi bienda mulie paka kuli ya vinsa siri ya nkoko ndi mkazi mganda mfumbia nkoko mpulina nga anjo za mkade aye hello wanzi
5: kuda mulia
0: ya sebo
5: awalibulu unji
0: ndibulu unji sebo
5: Mwanamke tu wanekatibu.
0: Sasa ni soko liza mkuana.
5: Zina makwali ya kuli za kuadala.
0: Bana ngi wa munda vida.
5: Sina sana vile masuri kiao.
0: Yes sir.
5: Sana longe masuri kia.
0: Yes sir.
5: Mena longe mchikao. Kakati. O chindo wa katilia. Yara daroleta kiachi. Kuwa kumara kumirembe. Tugani wadi wa wasa mkiawa. Akure ulichimu. Na ya ati wale vila angalengu mkoda na kebukia angutuku. Nogamba chino, mcha nekatika kwa nkirete. Mkoro gena nogamba nyeleke wa mamba, mkira nukia wa mamba na chukumbira.
0: Gake wa wasa.
5: Mkira nukia wa mamba wa mamba wa fangara. Na chukwe na chukwe na chukwe na uchilia. Weza nukueleza.
0: Na wukuleleza. Buli mwantu na inabu wabiraba. Kena agende wa mwema wabi kufumbira. Ujina haba kuzala. Kenda banyo kubabi kufumbira. Bugulabu vili zibo tuwaleyo. Mwuli ya paka kuhuli na bubi. Diabi ntuyo. Hello.
6: Hello.
0: Yes, Evo.
6: Kula msiza nyevo.
0: Nange mawa msempeji.
6: Mugami olimu kazi mugana tulia.
0: Siri ya nkoko.
6: Mazima sabe.
0: Nganje?
6: Mazima sabe.
0: Gakolachi.
6: Iga mara nyonta.
0: Hmm.
6: Katibuwe mburi ireri.
0: Tobu kuta.
6: Sibu kuta. Mwete wa ya waka. Siti yenseri. Zina mana bandu. Uba tulia. Sika. Simu sangu. Simu gubi. Eki. Ati wajja kufunda.
0: Zikati namanya anti omunyo guno zene obutanoze ebyo byo sikombe ko.
6: Chokomba kuguseka mu omunyo bagugerera mu kibata. Akawa nenga sikibi.
0: Sikibi.
6: Kutulugunyo.
0: Zeriri ya ningo ngafumbe mamba. Ngaje kufumba.
6: Omunyo basokombye sikika mu.
0: Ha.
6: Kati waluwo mchara kwa mtali yangu. Sei ya jifumbiranga bawe wakulanti katibawe ya kia. Niyo mchara kari yangu. Tiraitu maingi ya jiria.
0: Bana gali inganze fetuli batende kete tujira
6: mwengeri ne asene gwingi byoto olaba sonya nabo
0: ndu mwenge sikomba ko pira bulunzi kuluza ya magazi ayi mwe mise pija sikino nyinyo okumanya ebimfaako naye nga mazima gali tebe bintu faaba mukale tetubiria
7: wasuzote yo mise ziliani kanzi wasuze bulunzi ona tina tina wanese guku
0: iyo tina tina
7: amazima ko gali ntiko gwo mulamwa Nze ne wobangu yagalotyo okulya ensene nenguze taga nozileta mbunze niwe kuba kuzikongola bukongo zisobola zikongola kati ato ngambo zifumba ananga basajja batujeka akajanja mukazi kintu wabata kirya abata inana chikwatako wabanga yaba yagala ensene neze kiba kirungi nnyo na veringa buli kimu kiwedde nejja nazo nga ziwedde zirirode Mubuli chimunga atandikira wonga alia. Na yenze, sisobula. Abobu babujozi bwaba sajja.
0: Kungu. Nchi
7: mchemba siri ya lua chavera achi. Anforcing achi. Nchi mfumbire mbu yachi li. Zenedi ransene nene sisobula ya deziku ataku. Obufumbo babufumbo nga bwegize bubabu gani.
0: Mbulira. Neyanziza tinatina wera mluji. Agambie no. Abatajia jikomba. Abatajia zifumba. Onagaya webali kueleza mkwano. Ze kansla mavira Godfrey Witsendo. Ama ka bwegava amuwa weka. Ondozo wenkanya. Oh God. Bulichimu chitambula mluji. Mukukanya. Agambie kwetuli nyo wan barracks zone makinde. Mwabali kubere yunga mwuliriza. Chiri fair. Nseka simba senga bali wakale. Katingwa ngantina nikako kafumbe. Atika timbabuli debye siria. Ngifumbe. Nata mulimu agamba titsoke. Kuba wali ya abatali ya nyama. Ninga abana abajiria. kati baba nabo banajiria wa omwami omugambi aliyo mu restaurant which is okay kati ateba na abana ensane ne baziria emamba bajiria pork bajiria like ebyo byonabyo boba bidia kati boba na bidia omwami sempi jatugambye mazima save tega kutika boba na bidia abufiba mu restaurant mu bumanyi ababusala bayinza nokwesala engalo nga babusala bubo bwe buti kati boba na kiri akode na bawulanga yes chiba tusi
8: ibi ya niwewa lukweleza program indavirwa
0: kale mkwana
8: ibi ya niweza ukuleto omuntu ekintu chesi ya nchimufumbile kujia kwa muziro kwe nedira ugosinza gufumba na ye visigade byonna ochileso uchagala
0: kufumba
8: nchikufumbile oba nchifumbia uvinga techuomi kuba sikirya sitegedde sikimanyi buwoomi bwakyo nti nina kifumba bweki nina kukkiriza n'enfumba okubeerawo okunoonya obuntu bulamu mu maka fumba
0: kuma buntu bulamu
8: ng'oli musiraamu ng'omusajja aleese kali akaffe kamagulu ana
0: kantu kamwe
8: kuwagira obutakifumba naye bw'obanga tekirinaako muzizo fumba beera bulungi lere yaye munna kati Agnesi waneekatulaga
0: bale nyo bale eddala mukyala nakakyobera bulungi
9: ono Kalanzi Joseph mu Kiyembe
0: ye mwami Kalanzi
9: anti liri yani naye abantu abamu balina bujanja mpozi ekintu ng'okyenyanyala nga bw'ogaye nti emmamba ekulabikira bubi naye waliwo ekintu nga tokirya naye nga sigala kikulabikira bubi kati ensonga gyawa nti no tasobola gifumba ekyo kintu kyangu tosobola kubuuza ku neiba nti owange nsiikira muyawe basiika ku nsi eno omwami wange azirye naye mu ebintu byesirya nze sirya yogati naye ate tosobola muliira awo ne ŋŋamba nti bannange lwaki oliridde awo yogati omukazi alina kajanjoyo
0: beera bulungi nkuluzeyo amagezi kino ekintu kitabulamu onagambye nze ŋŋamba nti kye baleese

0: Ngabiricho nguruse ya magese suwezi kibili na zenyo. Chenda mwenyaka tonyezenya Farmer Radio Sapiencia. Abiri mubiri zibula yo okwele sawu musambu. Kade kafe kasala ya malia gacha misana. Iranga tuli Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda. Keka sera na watu egateko.
1: Mwenyele pati neriamu ana neriamu mtu kilivu.
0: Amina.
1: Olwaleero tugenda okwewulirira ku nsonga enkulu ekwata ku buvunaanyizibwa bwe tuyina eri Katonda waffe ate era n'eri ensi yaffe. Obuvunaanyizibwa obwo nga tebukontana, nga tuteekwa okutuusa obuvunaanyizibwa bwe tuyina eri Katonda waffe era bwe tuyina eri Ekereziya yaffe, so nga ate waliwo n'obuvunaanyizibwa obutukakatako obudda ku nsi yaffe. Obwo nabwo tuteekwa okubutuukiriza. Era toyinza kugamba nti otuusizza obuvunaanyizibwa obudda ku Katonda wo, kakati nti obuvunaanyizibwa obudda ku nsi ebyo tebikukwatako. Awo oba totuusizza, wabula byombi birina kutambulira wamu. Tuusa obuvunaanyizibwa eri ensi yo, ate era otuusa obuvunaanyizibwa eri Ekereziya yo era n'eri Katonda wo. Bino nno byonna abooluganda bivudde ku ekyo kye tugenda okuwulira mu vvanjiri ey'olwaleero. Anti olwaleero tuweereddwa ensonga enkulu ey'okuwa omusolo. Ensonga eno nkulu nnyo kubanga ekwata ku buli muntu. Emisolo egimu tugiwa tetutegedde kubanga tewaliwo atawa musolo ku nsi kuno mu nsi yaffe muno. Emisolo egimu tugiwa tetutegedde kubanga buli ky'ogula mu dduuka kiriko omusolo gw'okiweerako. Kale n'ensonga eno ekwata ku buli muntu. Obuzito bw'okuwa omusolo tebusoose mu budde bwaffe, era obuzito buno bwaliwo ne mu budde bwa Mukama waffe Yesu Kristu, abantu ng'omusolo bagwemulugunyiza, abantu nga tebaagala kuwa musolo. Kakati katulabe Abafalisaayo abagenze eri Yesu nga balina ensonga gye bamubuuza ekwata ku nsonga eno ey'okuwa omusolo. Tusoma mu Maliko omutwe ogw'ekkumi n'ebbiri olunya olw'ekkumi n'essatu ate okutuuka ku lw'ekkumi n'omusanvu. Ne bamutumira Abafalisaayo abamu ne banne ba Herode bamukwate mu bigambo. Bwe baatuuka ne bamugamba nti, "Muyigiriza, tumanyi ng'oli w'amazima nga teweeguya muntu, topimaapima ng'ogerera ku bantu, wabula oyigiriza mu mazima ekkubo erya Katonda. Kale nno kisaanye okuwa Sezaali omusolo, nandiki tekisaanye? Etugubawe oba situgubawa?" Ye n'ategeera enkwe zaabwe n'abagamba nti, "Munkemera ki? Munjoleke eddinaali ndabe." Ne bagimuleetera. N'abagamba nti, "Ekifaananyi kino n'ekiwandiiko ekiriko kyani?" Ne bamugamba nti, "Bya Sezaali." Yesu n'ayanukula n'abagamba nti, "Awo nno ebya Sezaali biddize Sezaali, n'ebya Katonda biddize Katonda." Ne bamugamba. Bw'atyo Yesu bw'atulambise ku nsonga y'obuvunaanyizibwa bwe tulina eri ensi yaffe. Essomo lino tulabye nga Abafalisaayo bagenze eri Yesu okumwebuuzaako ku nsonga ey'okuwa omusolo. Mu butuufu si kumwebuuzaako mu bwesimbu, balyagala kumutega mu bigambo bafunewo ensonga okwo banaasinziira ate okumuwawaabira mbu nga bw'atakuuma mateeka ga nsi. Kaakati bagenze bamubuuzizza ekibuuzo ku nsonga eno ekwata ku musolo. Kristu baali bamumanyi nga yeesigika era nga kyanaabagamba kyekyo. Bamugambye nti, "Muyigiriza, tumanyi ng'oli w'amazima nga teweeguya muntu." Ekyo vvanjiri ey'olwaleero kyeyogedde. Kale no Kristu talina gwattira ku liiso. Amazima agawanga bwe gali awatali kutya oba kubeerako gw'asanyusa. Kaakati

tanira amazima n'obwenkanya awatali kutya. Awo nno ebyamazima ate nga bituufu, ebisibwamu ekitiibwa ate nga birongoofu, bannange leka bye tuba tulowoozangako byokka. Kristo bw'atyo bwe yali, naffe abagoberezi be bwe tutyo bwe tuteekeddwa okubeera. Oba bye twogera ne bye tukola abalala banaabyesiga, bino birina kulabikira mu kuwoomerera n'empisa ennungi ey'obwesigwa, obwenkanya n'okulumirwa ekitiibwa ky'abalala. Ekyo Kristo kye yali, naffe abooluganda kye tuba tufuba okubeera. Kristo mu kwanukula abamubuuza ku bidda ku musolo, atulaze nti bulijjo aliwonga eddoboozi lyabo abatalina bwogerero, naddala abanaku n'abo abanyigiriziddwa. Kino kereziya nayo kyefuba okubeera. Kereziya tetunula butunuzi ng'eraba bannansi banyigirizibwa, erina okubeera eddoboozi lyabwe yo nga tenoonya kufunamu, wabula kyefa ge mazima n'obwenkanya mu bannansi. Mu kwogera ku nsobi naddala ez'abakulembeze baffe mu nsi, kereziya ebategenderera kubaako gwerumya, wabula kyefa kwe kutereeza embeera abantu basobole okufuna amazima n'obwenkanya. Bw'ogenda mu bbaluwa esooka Pawulo gye yawandiikira ab'e Tesalonika, omutwe ogw'okubiri olunyiriri olw'okuna, Pawulo mu kitundu kino atugamba bw'ati: nga Katonda bwe yatwesiga n'atukwasa amawulire amalungi, naffe bwe tutyo bwe tugabategeeza, nga tetugenderera kusanyusa bantu wabula okusanyusa Katonda akebera emitima gyaffe. Awo n'abooluganda byonna bye twogera, tulemenga kunoonya kusanyusa bantu. Abantu n'oyagala obasanyuse, naye ng'ate ky'obasanyusaamu si ky'ekituufu, si ky'ekisaanidde. N'oyagala oyogere olulimi abantu lwe baagala okuwulira, naye ng'ate olulimi olwo lwe baagala okuwulira si lwe lutuufu. Amazima n'ogakweka, amazima n'otagajjaayo, mbu kubanga okidde ojja kunyiiza abantu, nti abantu bajja kuyisa bubi. Amazima leka tugayite mazima. Kyekiri Kristo kye bamugambye, Abafalisaayo bamugambye nti, ssebo tukumanyi nti ng'oli w'amazima nga teweeguya muntu. Kristo talina gweyeguya, amazima ajja kugakubuulira nti ge mazima, ate n'ekibi nakyo ajja kugamba nti ekyo nakyo kibi. Oyo ya Kristo. Kale nno Kristo bamubuuzizza ku kisaanyo, bamubuuzizza nti kisaanye okuwa Sezaali omusolo, nandi ki tekisaanye, tugubawe oba si tugubawa? Babakubuuza mu budde buno, era nga ggwe wennyini gwe babuuza ekibuuzo ekyo, wandyanukudde otya? Sijja kwewuunya okuwulira ng'eyabamu ku mmwe ng'oli ayinza okwanukula ekibuuzo kino nga teyeefumiitiriza, ng'ayanukula n'agamba kimu nti tetukubawa. Naye Kristo ategeera bulungi obuvunaanyizibwa obuli mu muntu bw'alina eri ensi ye era n'eri Katonda we. Awo nno obuvunaanyizibwa buno Kristo abumanyi era butukakatako. Kristo mu kubaanukula yabaddamu nti ebya Sezaali mubiddize Sezaali, n'ebya Katonda mubiddize Katonda. Kino nno nga kiraga nti tulina obuvunaanyizibwa bwa ngeri bbiri. Tulina obuvunaanyizibwa bwe tulina okutuukiriza eri Katonda waffe, bwe tulina okutuukiriza eri kereziya yaffe, so ng'ate era tulina obuvunaanyizibwa bwe tulina okutuukiriza eri ensi yaffe. Obumu ku buvunaanyizibwa obwo Kristo kaakati bw'ayogerako y'ensonga ey'okuwa omusolo. Kino kitukakatako okuwa omusolo, era Yesu tayagala kwogera lulimi ffe lwe twagala okuwulira kubanga tunyigirizibwa. Ye omusolo gwa mugaso era gwetaagisa. Weewaawo biri ebitateredde kaakati kereziya waayingiriramu, anti mbagaanye nti kereziya eriwonga eddoboozi lyabo abatalina bwogerero. Awo n'abo abatalina bwogerero kereziya aboogerera naddala ku nsonga eno ey'omusolo. Awali okuwa omusolo bulijjo wabaawo okwemulugunya. Abakulembeze baffe katubayite ba Sezaali
musanye mwebuze nti kino kiva ku ki.

0: Tule galirire ayi Katonda nyini kulabira okutawubwa mu kutereeza tukuwanjagira otuwonye buli kibi kyonna otuwena buli kirungi kyonna ekiyinza okutulyowa kikusaba ngatira mu Kristu mukama waffe omwana wo awangala mulawamu naawe nga muli kimu naye mwoyo mutuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Byetusoma mu bbaluwa ey'okubiri ya Peetero omutume, abaagala nnyo nga mulinda mutyo omwanguyako okutuuka ku lunaku lw'Omukama, eggulu lwe liryaka ne lisembengerera n'ebiri mu nsi ebbugumu ly'omuliro ne libiggwereza. Tulinda ggulu ppya na nsi mpya omuli obutuufu nga bwe yatusuubiza. Baseruganda, nga bwe mulinda mutyo, mufube abasange mu ddembe nga temuliiko bala na kamogo. Omukama bw'agira ng'alinda, obwo buba bulokofu bwammwe. Awo nno mmwe abooluganda mutegedde nga bukyali, mwerinde abasiru baleme kubatwaliriza mu bukyamu bwabwe, si kuwanga muva we munyweredde. Mweyongere mu neema ne mukumanya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristu, yennyini ekitiibwa kye kaakano ne ku lunaku olw'emirembe egitaliggwaawo. Amiina. Abooluganda, eby'Omukama Katonda y'abyogera. Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu nga kivudde mu Zabbuli ey'ekyenda. Ayi Mukama, gwe kiddukiro kyange okuva ddi na ddi. Ayi Mukama, gwe kiddukiro kyange okuva ddi na ddi. Nga n'ensozi tezinnatutunuka n'ensi nga tennazaalibwa yadde enkulungo, okuva ddi n'okutuuka ddi gwe w'oli ayi Katonda ekiddibwamu. Olagira abafu badde mu nfuufu n'ogamba nti muddeyo abaana b'abantu, anti mu maaso ge emyaka 10 giringa olunaku olwajjo olwakayita obanga ekisimuka eky'omukiro ekiddibwamu. Emyaka gyaffe gyonna wamu giwera 7, bwe tuba abalamu obulungi 8, ate emingi ku jjo giba mitawaana. Tuli mu maaso anti giyita mangu naffe ne tubuuka ekiddibwamu. Tugguse mangu n'ekisa kyo, tujaguze tusanyuke ennaku zaffe zonna, abaweereza abo balabe b'okola n'abaana baabwe balabe ekitiibwa kyo ekiddibwamu. Abooluganda, tusuke twaniriza amawulire agasanyusa.

Omukama abe nammwe. Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Maluko. Maluko omutwe gw'ekkumi n'ebiri olunyiriri lw'ekkumi n'essatu okukoma ku lw'ekkumi n'omusanvu. Mu budde buli Yesu baamutumira abafalisaayo abamu ne banne ba Erode bamukwate mu bigambo. Bwe baatuuka ne bamugamba nti, "Muyigiriza, tumanyi ng'oli w'amazima, nga teweeguya muntu, topimaapima ng'ogeera ku bantu, wabula oyigiriza mu mazima ekkubo lya Katonda. Kale nno."

omuyimbi wa Zaburi atuwadde essaala ey'okuddukira eri Omukama mu mbeera zonna, mu budde bwonna, abeere ekiddukiro kyaffe mu byonna bye tuyitamu, nga mu kyonna kye tugoberera kwe kulindirira eggulu eppya n'ensi empya bituulidde nga Peetero omutume atulaalika mu ssomo erisooka. Kyokka nno okulindirira obulungi eggulu eryo eppya n'ensi empya, tuteekeddwa okwerinda ekibi n'okusobya nga tuwangaalira mu bulamu obw'okukkiriza, okweyamba amagezi n'okulubirira obutuukirivu. Ebyo okusobola obbiruubirira obulungi, tulina okubeera abaweereza abeesimbu abenkanya mu kuweereza Katonda ate n'ensi yaffe, nga Yesu bw'atugambye mu Vvanjiri ng'ayanukula era ng'abuuka akalippo kaabo be baali bamutumidde omukema, nga balinga abamubuuza ekirungi naye ng'ate baagala kumutega mbigambo. Kubanga abakugamba temuwa musolo yandibadde ate afuuse mulabe wansi, abakugamba nti muwa omusolo yandibadde afuuse mulabe wa bannaggwanga banne abaali okulugunyizibwa Abarooma abasolozaamu omusolo. Ekyava abagamba nti Katonda mumuweereze bulungi aye n'ensi yammwe mugiweereze mu bwesimbu. Ekitegeeza ekyo nti ebya Kayisaali mubiwe Kayisaali n'ebya Katonda mubiddize Katonda, nti eby'ensi tulina obitambuza nga bisaanidde okutambulira awamu n'okufuna obuweereza obwannamaddala. Naye nga ate twesudde kuweereza bya Katonda ajja otuweera empeera ey'obulamu obutaggwaawo ng'obw'oku nsi obw'oluwunguko buweddeko. Naye ate omusolo gwe tuwa bagufutyanka n'ebikukola tubiraba, ogwo si butawaana gwange. Nze nyina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwange ate nsabire Bakayisaali omusolo ogukozese bulungi, nneme okubeera omulyazaamaanya eri ensi yange ne bannange olw'ensobi y'abalala nga gye nneekwasa. Peetero kyagambye nti mwekuume abasirusiru baleme kubasendasenda kubazza ku luuyi lwabwe. Twesabire nno Omukama atuwe bulijjo okumwesiga nga kyekiddukiro kyaffe, ate atuwa amagezi ag'okufuba n'okukanyiza ddala mu kkubo ery'obutuufu, ng'amagezi agatuyamba okubeera abaweereza abakalangufu aba Katonda ate ne bantu bannaffe mu butuuze obulungi obw'ensi. Omukama abeenamu.

0: kufuna umuindi asobola kufuna omusudani asobola kufuna naye ng'etteeka bwe ligamba singa ye bwasazeewo oba looya we bwasazeewo oba bo abantu babe basazeewo naye ng'etteeka bwe likola ki
1: bwe ligamba
0: ettaka mu Uganda lya bannayuganda si lyabagwire ettaka lyaffe lyaffe nga bannayuganda nga bannansi kati tugenda awo obadde ogambye naye oleka okaddeko ebibuuzo tetulema kudduka nga tebabuuziza naye genda akirira obudde gwajja okupima
1: tuyina kasitomale
0: tenuwazo zisoma
1: yesebo
0: kati tenuwa systems byebika byettaka ebyenjawulo kati kasitomale eyo gyogamba ebeera tenuwa oba kiba kika kya ttaka nga kyo kiba regulated by the customary systems of a specific community buli community eyina ennono zaayo buli community eyina amateeka gaayo ag'ebuganda sike geekalamojja sike g'omwacyoto ennaku ezo waliwo yali agamba abalaalo bano bave ku ttaka ly'omwacyoto tugenda kuba abalaalo tetwagala balaalo kakati nga bo customs zaabwe zirina engeri gye zitunuulira ettaka n'ani ayina okuba nalyo era alikozesa atya kakati eyo gye bayita customary ettaka eryo liba ku nkola ng'eringa yabika ya nnono ya community naye nga customary osobola okuba nayo ng'omuntu ngaliyo ng'omuntu customary osobola okuba nayo nga household oba amaka osobola okuba nayo nga community era customary omuntu asobola okugoba ekyapa kye bayita ekyapa ekya customary certificate of ownership okitegedde mulangira
1: yesebo
0: kati conversion of customary to freehold tujja biraba naye ate n'ekyapa nga tokoze conversion kisobola okubaawo nga kya customary kibeera nga kya customary nakyo tujja kukola ki tujja kukiraba naye kati gwe bw'ogenda okugula ettaka olina okumanya nti bwe bagenda mwakyoli sigenda gulanga akula e Buganda ettaka erisinga teririnaaki byapa kati ojja kagenda okozesa ekifuba nti gundi aguzizza abantu bekumwanye bakukube bakutte olina okumanya community leader elders olina okubuuza n'omanya bwe bafuna ettaka eno mwakyo lijifuna ntya ojja kwesanga ojja kulaba gundi olabe ba community leaders bagambe tutudde akakiiko kayisiza resolutioni tukuwadde kola kikozesa ebbanga bweriti eyo kasitomale ennono zaabwe ziri zitya ziri bwe zityo naye nawano mu Buganda tulinamu kasitomale land era ojja kwesanga nga olina abakulu ab'ennono be bajja okutuula bakukkiriza nti kozesaako so kasitomale teri mu ngulu yokka eri mu Uganda yonna naye gwomanya nti customs z'ekitundu ekyo zezigenda okufuga engeri gy'ogenda okufunamu ettaka lya custom gundi kyeddako munnange
1: freehold
0: ne bagamba freehold yeddako
1: yesebo
0: kakati freehold nga tenya yo erimu okubeera nga olina ettaka lye bayita registered land ng'olifuna mirembe na mirembe oba nga bakuwadde ekiseera ekigere bayinza okugamba nti beera ne freehold eno okumala emyaka 9 nga series naye nga freehold oba osobola okuba ne freehold okumala ebbanga mirembe na mirembe oba ntegerekeka mulangira ntegerekese
1: yesebo
0: osobola okuba ne freehold emirembe n'emirembe osobola okuba ne freehold okumala ekiseera ekigere gwe kisinza engeri gy'oyogedde n'abakuwadde freehold
1: yes
0: freehold ekuwa full powers of ownership n'ekuwa ne rights okutunda n'ekuwa rights okuliizinga oba okupangisa n'ekuwa rights okumogejinga mu bank ofunemu ku ssente n'ekuwa ne rights okugiraama n'ogamba nti naamye eno gundiya eno ettaka lyange ndiwadde gundi waliwo ettaka nga tosobola kulaama nga si liryo lya community waliwo tuva
1: waggulu
0: tujja kugamba mu kiraamu ekyo nti muwadde ettaka lyange naye ngaokimanyi lya
1: communityyo
0: naye no freehold osobola okugamba nti naamye mpadde gundi ne gundi kakati bwe tunaba tutunulira ebika by'ebyapa kubanga ebyapa tujja bitunulira tulabe ekya freehold kifaanana kitya kyawukanirawa n'ekya mayiro kyawukanirawa n'ekya liizi n'ekya kasitomale byonna tujja biraba naye kino kye njagala okwogera nti bayinza okuwa ettaka nga lya bbanga liri fixed oba ne bakuwa terms and conditions zogenda okwezesa ettaka eryo wadde ligenda kuba liryo mirembe na mirembe. Kati bwe tunaatulya kukundi ku byapa ebimu ebya freehold, waliwo page gye bayita user page.
1: Okay.
0: User page ng'egamba owner only allowed to do commercial farming. Kati nga togenda kuzimba, abantu bagenda ne bazimba, oli wanaakwesimbamu ettaka bajja ttitwala. Okuzimbawo olina kuddayo gye baakuwa ettaka mu ministry zone office oba mu district land board eyayisa miti bakole ekyapa okole kye bayita application for change of user. Bakuwa conditions should compensate sitting tenants. Bakwadde ekyapa kubaddeko abantu ab'ebibanja sooko bakompensatinge, kubaddeko abantu nga bayinako cooperative society nga bwe bakolera sooko bakompensa abantu abamu tebabifaako. Naye oli wanaasitukanga baagala okusazaamu ekyapa kyo bajja genda ku condition for user page ebaako ne bakugamba nti wano for only business purposes, ate gwe n'otekawo ennimiro eyo tenure eya freehold. Ebiseera ebisinga bwe tujja giraba naye esinga eya freehold eva mu customary land gy'osoose okugamba, ekyokubiri former public land eyaliko kye bayita statutory leases. Ogenda mu government ng'oyita mu district land board ne bakuwa lease ya myaka etaano, lease ya myaka ana mu mwenda gibagikwako n'osaba ekyapa kyaki kya freehold, babifuna batyo. Tukyali wamu
1: kati mbadde njagala tufuneyo abantu bano kubanga akadde kagenze.
0: Babibuzo bajjeetu ate udako tugende ku mayiro.
1: Mayiro, yes, 0755504 Satu msambu, satu babuza mbuze, tuve uwano. Hello? Hello?
2: Hello?
1: Yes, Evo?
2: Nzo mgaga saurembe na weru kansala kazo mganzuwa za wano.
1: Yes.
2: Ate chama ni anda kwele kazo mganzuwa za wano. Kana, tukuse tukio kunaba avantu wa wanuwa wa feri. Olina kukade omanyo benda wa mkuchuse hili hapa. Bali, example, bali ye wachiso. Luwachi koti. Tuwachi ya polisi yukula watu wabo ababele wachiso mbo genda chikalati nebakuwe kuwe bandi zaichi hapa cha techiramu ateche batu wala nebakuwa mwe chifu chito sikukuse tuti okula banga mutufu abafe tuwa guba kwa wachisa wo
1: kanso nti abafele bali ya wachiso banji otubakuwa echape chifu bagobe duwa obatia
0: abafere gabali chinga bali mu government
1: bali nti bali wachiso katusole tufunona
3: nokutubangula abamu kati kinyagala okumubuuza ettaka eryo yenyini lyayogerako lina liizi weetandikira ne weekoma nti okubuuza bw'oba ogenda ogaba liizi ettaka litandikira ku mwaka gumu okutuuka ku myaka kikumi awo tosukkawo. N'ekirala, singa mba nali liizi ng'ettaka lyange mba nsobola okulitunda ng'ebbanga eryo lina liri liizi ng'ataisoo terinnaggwako oba oli akumalayo liiziye nindyoka ntunda ettaka. Ono kansala mwa alina jemu
1: kanso.
0: Yes, sir.
1: Kansala mwa yabuuzizza liizi erina weetandikira ne weekoma.
0: Liizi etandika ku myaka esatu neekoma ku myaka kyenda mu mwenda,
1: then nayongerako nti nsobola okutunda ekintu kyange nga kikyali ku liizi oba nedde mala kuggwako
0: liizi. Osobola okutunda liizi bujo bazitunda.
1: Okay. Kansa akadde kaffe kaweddeko naye kalekangatteko ono omu
4: gula tata we bala okutuweereza omu ne kansa waffe tumwebaza nnyo. Obumanyifu obwo bwonna bwatutuusaako ono salawa ne wakisa mulangira nze mbuuza nga tubadde tulina ettaka lyaffe nga lyali lya busika naye nga twagala okubeera nalyo mu buwandiike nga walimu kwe tuwa batuweesa mumwa tuba tukola tutya oba tugenda ku baani ababeera bayinza okutuyambako ba administrators ababigaba wakati ffe nga ffe mu busiraamu batera okukozesa sharia law babaweereza abakulu ne babagabanya naye awo babaweesa mumwa nti bano abanywa batinawe bati wano weewaabwe nti ono wano weebuwe ono wano weebuwe. Kati nze mbuuza okufuna awantu awo mu buwandiike nga nina oba ndagaano yange oba ekipapula kyonna ekiraga nti wange mba nkola ntya.
1: Ebyo nno bye tubaddeko naye kanso ono saala abuuzizza bwe baba bawa ettaka oba lya kitaabwe yafa aba maama waabwe bali sabatya mu buwandiike ne bafuna ebiwandiiko nti lino lyange nafuna ekyapa naye nga wali babagabanya bugabanya nti wano weewaawo gwe wano weewaawo wano weewaawo
0: Kati nga nga waliwo ekyapa ekirunga kya mayiro tewali kyapa kyapa kya kola akulambululire baba wa ettaka nga liri ku bloko this plot this naye nga liri wamu eka tugeze kumi oba bbiri ne baba wa abaana bana bataano
1: agamba obanga kyapa obanga kibanja bwatyo bwagambye
0: baba yali mugenzi nga alina kyapa obukozi bajja kufuna tubaddeko bajja kufuna administrator baba yali kukiraamu bafune probate
1: yes
0: ba administrator batuze probate ku kyapa oba executrix batuze probate ku kyapa ba administrator batuze administration ku kyapa ndiyo babireko ba administrator nakati administrator yagenda okukwata kubanga abakuwa kugaba yagenda okukwata abaana ab'enjawulo agabe agenda kikola atya ajja kufuna documents bbiri ajja kusooka afuna surveyor ajje apimeko ekitundu kye abiteeka ku petition form petition form bafune DD prints mwe mujja okuba protes empya bamukolere transfer
1: bategerekeka
0: transfer gende mumanya ge iyo process ajja kufuna lawyer kunene surveyor
1: okay council simu tuve wano
0: 0702 88 Kenda musatu sambu mumwenda. Kambatile mugumu 0702 kinana mumunana kenda musatu sambu mumwenda. Mwebale nyonze Francis Xavier. Zemba.
5: Tuwesu se sawu indala. Time check. Esawa siwesi mwenda. Ese misana. Time check ya kuchusu wako. Beda musigansi mbiwo ne MTN momo. Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atemo sabulo kuja yaka senti kachisera cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nigastemo mkaga town star. Mkaga hash. Orondeko investor. Oboko zese MTN momo. Uchisera chine chevija guzubi na kuyenkuru. Sentinari banka empereza za yezi fudenya angu. Hataku miwende jawansi. Tewali nsonge kutuala mbanka. Wabula weyambi seba agent akanana basasani de guangadion na eranga bakuli kumpia wakukuyamba kukumpeleza za banka kozesa simu ya yomungalunga weyambisa sente mobile ukuweleze nsimbi sasule bisale likubanjibwe na wewolo kutukila dela kumilioni tano za Uganda ozisasule mumyeze satu wewolo kutambula na nsimbi enkaru ulabiyo gula nga weyambisa sente visa card obudebo na mchifocho na woli nga wonyumiru wabikujukubye na kwenkuru beda bulindare vya bafere wewolo masimu waka kukubirua messages kusindikirua obo whatsapp nga bakusaba pini namba yo password yobibi kwata kwa akaunti ye ya banka kakati kolo kuwa bakwecho chonacho baweke ngedengo kube simu obo kuita mumeseji kunoti munana noti bibidi bitana tanu mutano sentinali banka banka ya fee sentinali banka erunga misiba banka mkure ya Uganda sendeza wa customer ziku mibwe chitongo lecha deposit protection fund okutukila dela kumilioni kumye za Uganda
6: Lelo ngena kuzo mwezi bili omwezi ogw'omukaaga tujukirirako abatuukirivu Marcelino ne Petero ennakuzo obuzaale bwabwe emyaka kwosa ne bazadde baabwe tebimanyiddwa Marcelino yali musaseredoti ate Petero ye yali mugubi wa mizimu okuva mu bantu ngayita mu ssaala era nga yali yakakasibwa ekereziya okukola omulimu guno bano ababiri baamala obulamu bwabwe nga tebakoowa kubunyisa n'okubuulira ekigambo kya Katonda eri abakatoliki b'omu Roma ababiri battibwa mu mwaka gwa 34 era nga batemwaka emitwe mu biseera by'ekiyiganyizo ky'eddiini katoliki bano bagenda okuttibwa basooka kubonyaabonyezebwa mu kkomera bwe baagaana okwegaana okukkiriza kwabwe kigambibwa nti Emperor Diocletian eyabatta oluvannyuma yakyuka n'abatizibwa n'afuuka omukatoliki olwo ng'akakasizza obuvumu bwa Marcelino ne Petero abajulizi Marcelino ne Petero bali ku kibinja ky'abajulizi ab'edda ng'obutuukirivu bwabwe bulina emirandira eminywevu mwekereziya katolika eyasooka kubanga bo tebaalangirirwa wabula baasiimibwa okuba abatuukirivu nga bakozesa enkola enkadde bano ababiri baweebwa ekitiibwa eky'enkizo mwekereziya katolika era baagattibwa mu ssaala ya wukalisitiya Marcelino ne Petero abajulizi abatuukirivu be bavunaanyizibwa ku kugoba oba okwambulula emizimu mu bantu Marcelino ne Petero abajulizi abatuukirivu mutusabire

0: biri, munana muenda musamvu, mukage mumunana. Oba, plus biri tano mukaga, biri noti noti, muenda biri munana, nya biri noti. Oba tutukirile kumukutu gwaffe, ogwa www.radiosapiencia.com. Jangola angena faba Radio Sapiencia, toje kwejusa.
1: Bwetuba tuogera ku matendekero amagundiivu St. John the Baptist Primary Teachers Institute yeggaba abasangibwa bonga mu Trading Center ku kiddeka huko okulira na St. Mbaga Major Seminary tusobola okulibuusa maaso lyerimu kwaga eriri ku mwanje ennyo mu kusomesa degree mu primary teaching era nga kati bakoobola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga okujja okwewandiisa weefunire degree mu busomesa bwa primary balina diploma mu primary teaching certificate mu nursery teaching ne mu child care ng'ebbaluwa ofuna ya gaba PTC balina amasomo mu kutu nga okufumba kompyuta na malala manji nyo balina nekola ya ira ningiri aba iza bali wala kuba kunoti musanfu musanfu biri ana musatu musanfu mwemu noti mwenda oba kunoti musanfu tanu nya musanfu musanfu abiri mwemu munana noti
2: kisera cha school fees chiingidewo
1: kakati okwe wala school fees musentinale banka changu nyo onyiga stabili ya mwemu hashiwe wole nsimbi okutuki dadala ku milioni tanu za Uganda nga wye mbisa sente mobile ato kufuna loni ya liwa guluwa milioni etano genda kutabide sentinale banka lion na
3: mwami chofa togabye abera ku radio na tulime mpindu kumabega na tuogerere bichichi nike na yogera kino ne kino ne kiri eramba deninze ndabye chofa togabye wano olwalero wano wano wano ngeteka ligamba eteka nga ligamba anti road mayor ya kulire mikolo jonna mu kibuga Kampala na aliagadde omuntu eyetantala wano okwaniriza chofa togabye nti ye mugenyo omukulu road mayor nga atukulire mikolo ate ali wano olwaleero mbakakasa mbadde ngendo kutwala chofa togabye entaji kiyumba kinagwa
4: kyenda mu nyakato nyese nyafama Radio Sapiencia imkuruze ya magezi ensuri y'omuziki n'ebyemizanyo
5: olikushena munyaka tonye zenye famedio sapiense nkruza magaza nsho ya muziki nevi mzonzuri kuminabili zisiga diyo kubanga tuingira msawa ekuminemo izaka unge za kuluna kuluwa liro wana wasinzo kuminanguliza mkua ntuga antino webali nyo okubanga otadeke nkruza magaza webali nyo okuba antino gena maasuna okubanga uliza kiliza soka ngutegeza kubanda faba BF suma wano wajia njabe nduwa desenja ulo nyinga wako esedagali ya butonde inja ulo jibaina kubalala bonanti boba valos angels mkwangi ya Amerika ye wali ya chitebe cha abwe eyo gye bakugukira okuba nti no bajjanjaba endwadde ez'enjawulo nga bakozesa eddagala ery'obutonde baga nti n'abaana be muzza ku kusomerwa mu bituufu bakebere balina ebyuma eby'omulembe bajjanjaba endwadde empitirivu nnyo wano njogerako ntono be basooka mu kintu kino mu ggwanga erya Uganda gwena atadeka enkruza magezi oteekwa okubanga BF soma omaze kumpi emyaka nga abiri ng'ogiwulira be basooka wano mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma okuba nti no bafuna okutendekebwa okuva mu ggwanga erya Amerika ne bajja mu ggwanga erya Uganda nga bajjanjaba abantu nga bakozesa eddagala ery'obutonde kati baga mantina kaseda kana ngabana badda ku masomero weekend yonna actually ne weekend ya baga ntini dagala balisazeko ebitundu 15 ku buli 10 okusobesa abana okudda ku somero okuba ntino bafuna obujjanjabi okuba ntino bafuna eddagala gwe muzadde bakusaliddeko n'omwana bamusaliddeko osobola okuleta omwana nga toyagala ddagala naye ngoze kumukebera tuyina ebyuma eby'omulembe omwana tumukebera nga tonnamuza ku somero nitukugaa ntino kino ne kino kye kimuluma nitugaa ntino bulwadde bwe buti ne bwe buti bwe bumusumbu oyinza okulaba ng'omwana mulamu naye nga yeeta gokebera nawo omuntu omukulu tolinda kulwala itira kumubona pa babi efo suma basobola okuba nti nobakebera bagamba nti kusawa eno abaana badda ku masomero babaletedde eddagala lya appetite obwana waffe butuukayo ku ssomero bambi nga tekalina appetite ogenda okukajjayo kakomya omuwulidde nga konna kakoze kalinga waya yamumba naffe ba BF osoma omwana omufunidde eddagala lya appetite balese eddagala lya alsaz zino alsaz zisumbuwa abaana batono abantu abakulu kakati no munnange gwaddaawo nooza simanyi alsaz zintawanya simanyi bwe zinnumanga mira simanyi magnesium tugamba nti no alsaz olwawo kuzijjanjaba zifuukamu kkookolo ow'omulubuto oyo na era muzibu nnyo tuyina eddagala lya infections lino lyonna tulisaza ebitundu 15 ku buli 10 omwana wo ng'omuzza ku ssomero jangu osobola okuba nti n'omufunira eddagala lya infections tekitegeeza nti n'okozesa eddagala lino infections lina kusooka kukwata jangu olikozesa nga tezirina kukwata zireke kukwatira ddala baga nti no okugema kusinga okuwonya tukoledde sabuuni ow'omulembe gw'ojja okuba nti n'owesiiga gw'omwana adda ku ssomero naawe omuntu omukulu oleke kuba nti n'ofuna birwaddirwadde ebyensoso obalina sikini nga nnungi nnyo ng'enyirira ng'eringa munda wa fresca tulese eddagala lya mannyo ng'oyisaako buyisa bwoti erinnyo ne litukula ne libanga omuzira tulese brain boosters omuzadde tugamba nti n'omwana wo mugulire ku brain booster lwaki buli kaseera owooza omwana ansobedde omwana akola

0: Oh yes, wabari nyo kwe na je kumite kochi ndamu nyakto nyezenya Radio Sapiencia. Akaungezi akarero ziri musambe zakaita kusawem ya akaungezi. Ngabuli jo katimba kabia mizanyo extra yenze pade seru magomu webez okubera nga kutambuza. Tugenda kubera nga tambula fena paka wali kusawa zigenda kubera bili. Wenye okubera nga kwere kereza atolu program omulongoti eja kubera ngejia ebirenge kuongera yo. Luna kuruwa kubiri. Na kuzo mwezi ziri bili. Mwezi tulimugwa mukaga, umaka bili ya bili mukaga. Kulisayo ava kumirime jenja ulo, esawa zino, ngoli mkutambula ngoda waka. Avali mugenda kumirime jenja ulo, ava kuleje chilo, na mwoboli ya umbagaliza bikutambuli zile bulonji. Avali mbitungi bekuange vienja ulo, ngoliza Radio Sapiencia. Ate ranga, obe bera no mwe bezi. Mwe wali kube ranga mwe bera, bulichimu chija kube ranga chitambula anga. Wachisubiro kubera nga chitambula. Katimba kibia mizanyi extra. Tutambula ne 22 bet. Gula o account. Osubiro kubera nga usubiro ne 22 bet. Atera uberengu wangula kasimbi. Changunyo kubera nga gula o account. Gena musimu yo. Wogende ya ku internet. Uja kuteka 22bet.ugi. Website ya fe. Eja kubera nga jao kusimu yo. Gende wale chigambo register. Chinye game. Juza ambi eba kusaba ukuli amanyago nini namba yo e namba yeye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba then nyiga mchigambo register oja kubera nga wega taku 22 bet ensonga zona kubere ngo zitambuzanga wezino kutambula 22 bet mufisi zoni yeno chekole de changu nyo buli mupira gwonna gwolowooza okubeera ng'osibako okwetooloola ensi yonna 22 bet ebeera egwiina ate mu odi eziri waggulu ennyo options zonna kweziri osobola okubeera ng'osiba ku bateeri osobola okubeera ng'osiba ku kaadi osobola okubeera ng'osiba abasiba over oba amaliri kyonna kyoyagala okubeera ng'osiba ku 22 bet kwekiri ate nga odi ziri waggulu nnyo abazanya virtual games ennaku zino ku 22 bet sigabira ddala akasente mbagamba nyo jine mipira jetulimu mwofu season 1 jechasi nzo kubira nga jiga wa kusendi kubanga magoro mwegari atera league zezo nipana bankwata goro iroja kubira nga oitao kubira ngo chitambuza kwegula o account kastovera ngo siwa na vufunanyizwa atanaweza vili mweta anto kriziwa kubira ngo siwa wegate ku 22 bet bulichimu oja kubira nga ate ochitambuza nga bwe kino okubera nga kitambula 22 bet jo ino okubera nga osiba nayo insonga zonna ziberenga zitambula tuli mukete gekerero ake chikope kya mawanga against yonna oba giite World Cup egenda kubera nga etandika nga nakusoma mwezi 10 na room omwezi guno gwe tuli mu gwe nyini ogwo mukaga unzikibwenge na eberenga yatandika nga inakusoma mwezi zigenda kubera 10 na room birenge tuvuga kumpi omwezi mulamba World Cup eyo wali mukwangira ya US yegenda okubera ngeto kyerera the Mexico kosane kwangiria Canada abatestesi abo mulundi guno wabula ama teams agenja uro gatandise do kubera nga gayingira awagenda okubera World Cup unakula jo abangereza bayingide US wali mu kibuga Miami we basokete gye bajjo kuba berenga bagende Texas gye bagenda okubera nga babeera bazanyira kusinza mu kibinja mwe bali kakati olunaku olwa leero timu y'eggwanga erya Spain bafulumiza buli musambi shirt number yagenda okubeera ng'ayambala mu World Cup eno Spain bafulumiza shirt number buli musambi yagenda okubeera ng'ayambala mu World Cup eno era omusambi asinza okubeera nga trending ennyo shirt number yagenda okubeera ng'ayambala ye musambi aitibwa Lamine Yamal. Lamine Yamal jukira mvubuka muto asambira ku club ya Barcelona yomu kubasambi abalozi bwanti agenda kubera wanja uro nyu mu World Cup eno ba agenda kuongera kubera nga yetunda olensonga nti achali muto chokka atera talenti yeri waggulu nyu omusambi aitibwa Lamine Yamal. Mumpake za Euro Spain nga baziwangula ezisembi eyo yomu kubasambi abali abenja uro nyu tournament eyi kati buli muntu yenna mutaddeko eriiso okulaba oba omupiira gwe yazannya mu Euro Spain nga bawangula agenda guleeta ne mu mpaka zino eza World Cup era roze bango omukuba star player ku team yekwanga era Spain abagenda okubiranga batunulirwe nnyo kakati shati namba zino olugabiddwa Lamine Yamal bamwadde omujozi namba 19 omujozi gunonno namba 19 oyinza okugulyanga ogutali mukulu nnyo naye guzze gwambalwako abasambi abenjawulo ate era abamanyi ku team yekwanga era Spain baitha omujozi guno imabega kao omusambi aitibwa Fermin Lopez na dala mipire jyo mkwana bati yatelo kuberanga agwambala ku team ya Gwangere Spain kati mu tournament enene zijukira mu mpake za euro zetu akakuba mabega Spain zye wangulanga bakuba bungereza mu final omusambi aitibwa Carlos Sola eliserebi ali ku team ya PSG sawa zina ali ku team ya Real Sociedad wali mu Gwangere Spain yeyamba lo mujozo ku namba 19 mu euro kati mwali kapu bagwa do musambi aitwa Lamine Yamal yagenda okuberanga agwambala Spain emipire jenja ulo jegenda okuberanga ezanya wabula abamu ku basambi abambadde ko ku mujozi guno na dala mu tournament enene ye musambi aitwa Diego Costa mujukira abaludde nga mugoberera akapira ku club ya Chelsea then na club singa Atletico Madrid Diego Costa oyo World Cup ya 2014 yali mugwangira Brazil yeyamba lomujozi namba 19 gupawa Lamine Yamal Diego Costa ya gulimu kakati bosikamu waliye mabega yaliko msambi wa klabu ya Arsenal netimye kwangira Spain aitwa Jose Antonio Reyes ebisere bisinge bangali yalabikira ku timu ye kwangira Spain yeyamba lango mujozi namba 19 gupawa de Lamine Yamal lwakuwa msajia watu ya vambula mwensi mupiri 19 kali kabenje ka motoka Jose Antonio Reyes nabiranga ava mu bulamu bwensi naye ye yali yali yomu kwao abalabikire nnyo mu mujozi guno namba 19 ku timu yegwange ya Spain kati omusambi akyasinze okugufunira mu emikisa n'okuwangula n'emidaali ye musambi aitibwa Sant Cazorla oniyaliko ku klabu ya Arsenal abajukira euro za 2.8 obempakeze chikope cha mwanga gabula ya ezabiri munana ezali mugwangiria Austria ne Switzerland Spain nga bawangula empakezo nga bakuba timu ya gwangiria Germany omusambi aitibwa Sant Cazorla ku timu ya gwangiria Spain yali yamba domjezo go namba 19 chokera che chimu Spain nga badipending chikope ichu echa euro mu 2012 era Sant Cazorla yali yamba tu mujuzu ugu mujukira Spain nga bajja 2012 ne bawangula euro nga bakava mpakeza World Cup ya 2010 je bali bawangu denga nga bawangu de World Cup ya 2010 then ne bajja wangula ne mpakeza euro kati era mu euro ezo eza 2012 ezali mu gwangiria Poland ne Ukraine Spain nga bakube gwangiria Italy mu final era Sant Cazorla yali yamba de omujozi namba 19 so beamu kwa abasambi boyinza okubeera ng'onokulayo abazibambala shati namba 19 ku timu yegwangira Spain shati namba eyo ewereddwa omusambi aitibwa Lamine Yamal yanga aloze wanti omu ku basambi abagenda otteekebwako eriise nnyo mu mpaka eza World Cup egenda okubeera ng'etandika ngenda kusa omwezi 11 omwezi guno gwe tulimu ogw'omukaaga kakati bwe tunavaamu kumulamu nja kubeera nga nkubuulira ezimu ku shati numbers ezikyasinze okubeereza ebyafaayo mu byafaayo bya timu yegwangira Spain shati number 19 jebabadde ya Lamine Yamal eyo tujogeddeko kati ngenda kubulya shati numbers ezensonga ku timu yegwangira Spain n'abazze bazambala kati tunagenda mukumulamu njagala gwe omusibwa emipiira obeerenga ogenda ku kodi yaffe nga bulijjo obeerenga osiba ku mipiira njagala obeerenga ogenda ku kodi yaffe nga bulijjo obeerenga osiba ku mipiira ogenda wali pen to bet obeerenga obebbera mpola mpola oyina okubeera ng'obebbera n'omupebezi kasita obeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ng'oweza 2.5 n'okudda waggulu tubeere nga tutambula mpola mpola ky'ogenda okubeera ng'okola okusookera ddala onakola jjo nabadde wano ekiro omanyi buli weggamba nti nabadde wano ekiro kitegeeza mba nabagambye nnyo neggamba nti jjayo pakeji enu oba enu kati abeera yagijjaeyo kitegeeza aba ye yakombye dda ku lugalo mu mbeera ey'okubeera nga lya kasente aba yagenze ku 22 bet nabagambye wano ekiro nti ntaddeyo ekibimba kitandika kiro era nimbali bendako nnyo ne mbagamba nti osobola okugyayo ekibimba ekyo kubanga kigenda kubeera nga kizannya ng'obudde bukyali bayitawe ekibimbe ekyo nabagambye kigenda kubeera nga kiza nyangu obudde bukyali nga bukya kumakya. Ne mbagamba mbateereddeyo alibad ezanya kumakya, ne mbateereyo ne ordinary nayo ng'ezanya kumakya. Kati buli amanyi nti nno wafunye ekibimba ky'omubebezi ekizannye kumakya, amanyi nabagambye buli omulaba nga aba Australia bagenda kuzannya nkiddamu, buli olaba nga aba Australia bagenda kuzannya obanga bakeera kuzannya, mmanya waliwo ssente, mmanya waliwo ssente. Buli wawulya nga nkulemerako nnyo nti gina emipiira gy'okumakya tuyisemba Australia, mmanya nti awaliwo ssente. Ebadde ttiimu ya Sunshine Eagles wali mu ggwanga lya Australia okubeera nga bakuba mu kolekitisiko 3-2 gwakyuse guli emu ziru, nenzijayo essuubi ne ngamba 3-2 eyinza obutakwata. Ne gugenza okugwa full time nga kolekitisiko eyo ekutte eya 3-2 buli amanyi nti wafunye ekibimba ky'omubebezi gwegenda wali ku kodi obeere ng'ofuna ekigenda wali ku kodi obeere ng'ogyayo ekibimba ekirala ky'entaddeyo, kino kyatuwadde dda ssente. Genda ku 22 babeere nga bakuwa akasente atanaziggyayo, gwe yaziggyayo ogenda ku kodi obeere ng'ofuna ekibimba ky'entaddeyo. Nabadde wano ekiro nga mbayimba ne bagamba bannayi tugyeyo ekibimba, waakiri gyayo ekibimba oteekemu akakenfisa akatono k'oyina, kibadde kikola odi nkaaga. Eyo kolekitisiko ebadde ekola odi nkaaga. Kakati kyenkoze nga twakalya kino ekibimba, nkuteereddeyo ekibimba ekigenda okubeera nga kiza nyaka ungezi k'olunaku olwaleero, kikola odi 7. Ekirungi kyenkukoledde nti ekibimba ogenda kubeera ng'okifunira ku package eya late bird. Bw'ogyayo late bird ogenda kubeera ng'ofuna ekibimba kubanga ntaddeyo late bird ekola odi 30/2, then bw'ogyayo late bird ogenda kubeera ng'ofunirako ekibimba. Jukira ekibimba ekyagenzeyo ekiro kyatuwadde ssente oba kituwadde ssente. Kati njagala gwena ali mu kumpuliza essaawa zino, genda ku kodi obeere ng'ogyayo ekibimba kyentaddeyo. Bw'ogyayo late bird ogenda kubeera ng'ofunirako ekibimba, late bird ekola odi 30/2. Genda wali 22 obeere ng'oteekamu akempisi. By the way, receipt yezo bbiri, late bird ekola odi 30/2 ne ordinary ekola odi 30/2. Kati kitegeeza nga bwe tutambula ne odi 30/2 ku late bird ne ordinary, ekirungi ekibimba kijira ku late bird. Kitegeeza bw'ogyayo ordinary ne late bird ezo receipt bbiri obeere ofunamu receipt 3 kubanga n'ekibimba kijira ku late bird. Gwalidde ekibimba ekinataddeyo olunaku lwajja ekiro ekizannye kumakya, gwalidde ekibimba kinataddeyo olunaku lwajja ekiro ekizannye kumakya, tokyamuukirira, olina okumaintaininga stake kakapito ketusinga okwetaaga. Gwe yasubiddwa kuba nabadde wano ekiro nga bagamba bannaye mugyeyo ekibimba, ogenda ku kodi obeere ng'ogyayo late bird ogenda kubeera ng'ofunirako ekibimba, late bird ekola odi 30/2 ne ordinary ekola odi 30/2 ze receipt pia zikulembeddemu, ekirungi ekibimba kijira ku late bird. Era onagamba osikudiza, genda ku kodi onyigesita 217634 hash, oba oyita ojja kunyigesita 217634 hash. Tubebere ku 217634 hash, oba oyita obeere ng'ofuna ku mipiira ojja kunyigesita 217634 hash. Agamba atya eneyuka ng'ambye omubebezi kiriya kiriya ekibimba kimaze okubeera nga kituwa kumajja, ekibimba kimalirizza okubeera nga kituwa kumajja. Kati gwegenda ku kodi obeere ng'ogyayo ekibimba ekirala kijja ne late bird, late bird eriko odi 30/2 ne ordinary eriko odi 30/2 ekirungi kati okifulira ku late bird tojja kwekwasa, gwekwataako empisa akatono k'oyina genda wali 22 obeere ng'oteekamu kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 2.5 n'okuddagulu, tubeere nga tubebbera mpola kusita 217634 hash, ojja kunyiga sita 217634 hash, oba oyitaawo sita 217634 hash. Tubebbere kusita 217634 hash. Kanveko mubaka buno nzije tweyongereyo, zikyaliwo ensonga nyingi zetugenda okubeera nga tuyitamu. Ukyalina epale Serumago Mubebezi, eno esapiensia.
1: business yoterikula ngato jiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayino okumanya wosangibwa kizimbe kiwo okolera nokutegera kiki kyobaguza oba kyotunda nolwekyo gwo mulunji ayagala okufuna ba customer jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe sibizibuo okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 897 6 8 oba plus 2 5 6 2 0 0 9 2 8 oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangu olange naffe aba radio sapiensia tojja kwejjusa
2: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya, so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule essaala ya nnyaffe biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.
3: Hello, testing microphone. Wow!
4: Wow!
3: Unonye dumu yogero bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangu wano kwenye sapiensia ensambia. Eche chizibu tuwa chigonjo lada. Tuina machines. Ezikola kuri mukolo wana. Mbaga, kubachiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Ogukosobu tebe, netemps.
5: Tukubide kunoti 758 Noti emu, 714
3: Hello, testing microphone. Wow!
4: Wow!
3: Unonye yume yogiro bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangu wano kwenye sapiensia ensambia. Eche chizibu tuwa chigonjo lada. Tuina machines. Ezikola kuri mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Ogukosobu tebe, netemps.
5: Tukubide kunoti 758 Noti emu, 714
6: Wenye duwa kusasula magoba ninga service ukiride, yu wala ikuwando mkiso mlala, okuita kuruza kwa mgunguno, okuita mkisonyi wa magoba ninga si, uosasula msolo kwa mkubanjibwa, okufangina kusumweza sato kwa mkaga, umaka bili abili muena, sasula msolo kubanjibwa, nga sato kwa mkaga, bili abili mkaga, tenu nayita, ulwa magoba ninga service kwetu mieko, bikusonyi ibwe, ekisonyi ochino, chikula kumusolo kwa mkaga, okuwaze wa munda mguanga, okumanyiduanga domestic taxes, okulia msolo kunyingiza, income tax, VAT, local excise duty, omusoro kunyingiza jibwa mubipangisibwa, rental income tax, nogo kusasula abenyigirwa musara, gaming tax. Okumanyibisinga wo, tuchalide kuchibanja chafe ku www.ura.go.tg. Obatukwile kunamba za fezita sasulidwa, kunoti runana, emwemu musamu, noti noti noti. Oba noti runana, bide musamu, noti noti noti. Tusubuo mkisaguno, Uganda Revenue Authority. Tukulakula nyizewo mu Uganda.
7: Hey, inkula mwoni wano otundolo za tetisoboka. Tisoboka, na otisomula. Atono na
8: tisomula. Esomeliemu, kuzuku sabuongo.
7: Ogula mchimu, kuzuku sabuongo. Choka.
9: Obute buwebu no, ohulilisomu kugumu business. Ante, buna buwebu tebu omukozi waku no.
10: Omukozi waku na kutusibu wako St. Cyprian High School Kyabakadde Esomero lya ferisangibwa mukono Musaza liyekerezia Elie Rugazi
11: Kakati Njogira neva naffe Abatunde ebintu bya bulijjo Ekuvira ddala ku sabuni munyo buli kimu chakala chakalo yononga bomulaba Taina miaka Taina size Kubanga buli muntu alina ogwetaavu Gwe biki byolaba Ebikulemeseza okufuna sente mu mutwe byotunda bya bulijjo obunafu buli ludda wa byotunda bye bitawera gwafumba emmere omunnyo gwotekamu gwe mungi ekiremesiza bakasitoma okujja okulya emmere nekulema okufuna muki wasuubira customer care gyotalina okutta olupapula n'obiwandiika kati olirwedde ebintu ebyo obikyusa mwaka ogujja oyingire mwako ogujja ng'oli mupya amakampuni ago ge mulaba kyovulaba gakola ddina oluusi gagaba n'awaadi gagaba certificate ekigagabya certificate oluusi gaba tegakoze nnyo magoba nga bwe musuubira naye gaba geekuba mu ttooki okulaba kiki ekibalemesezza okuhitinga target bakozi era muyinza okwekanga omwaka guweddeko ng'abakozi b'obadde omanyi ku kampuni eyo tebakyaliyo baleese abapya, kubanga kye baabasuubiramu ng'omwaka gutandika si kye babawadde.
10: Ako ke kaba kakatundu omukozi wako no. Omukozi wako n'abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde, somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala, kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences, tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama, kusa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde, tusomesa abaana ku O level nga tugoberera new curriculum kusa n'aba level. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'Erugazi. Tukubireko ku ssimu yaffe noti 7 4 4 3 8 oba noti 7 7 6 9 3 8. Tulina ne UNEB center number.
4: Oluvannyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulama g'omwaka guno nga 3 June Namugongo olw'ekirwadde ky'Ebola, olukiiko lwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe. Era ka tukutuuseeko obubaka buno.
12: Kristo yazaalibwa ng'abaana abalala bonna be bazaalibwa, nnyina baamuyitanga Wangabira, kitaawe nga ye Lukomera, wabula mu kufa yasingayo obuto. Kristo nga yeddira mmamba mu kasolya kagabunga, mulaba ng'azaalibwa waluleeta mu kwalu kw'emu 8 7 2 kiri kati mu kifo ky'abasaserdoti eky'ennandere. N'asiigibwa mu lubiri lwa Ssekabaka Mwanga II, n'aba mugalagala mu lubiri olw'omunda. Ate okukola mu lubiri olw'omunda ng'oteeka okuba nga weesigiddwa nnyo. Kristo yali mwana mulungi, Kristo yali musanyufu, Kristo yali mukalu, Kristo nga mulungi nnyo mizannyo. Era oli wakubuuza n'awolereza bannamizannyo bw'ogamba nti Kristo tobeera musobya mu kuwuga nga buyitirivu ate mu kukwata ekigu. Bwe yatuuka nga kukuba amadinda ng'awenenyambwa, Kabaka Mwanga yali amwekutte amuyise mu ngeri etesaanira Kikatoliki. Kyokka omwana ne yeerema, era omwana ono ye yabizanga bulungi Kaloole Lwanga. Lwanga n'alwana nnyo okumutakkuluza ku ebyo n'okumuwa amagezi ako okutaasa obutukuvu bwe.
4: Obu bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
13: Naye bannange, mwe temusobola kusirisa ku mwana? Yagaanye, mumutereko Radio Sapiencia.
14: Senda mu nnyaka tonye Kenya Fama.
13: Enkuluze y'amagezi. Ochari mukatimba kebye misanyo extra.
0: Alright, kulisayo nyo mkumula mwoko chari ku Radio Sapiencia chenda mwenye kutonye zenya tuchari mkatimba kebye misanyo extra oline pade seru magomo webbez tuchave bera mpala mpala ne 22 bet we tambla gulao account osoburo kubera ngu siwa ne 22 bet atera obere ngu wangu la kasimbi changu nyo kubera ngu gulao account genda msimu yo wogenda ya ku internet ujia kuteka 22bet.up website ya fe ya kuberange jiao kusimu yo gendo wale chigambo register chinye game juza ambi bakusaba ukuli amanyago nini namba yo namba ye sim kati wali awagenda promo code oja kuberange otekao akatimba awagenda promo code oja kuberange otekao akatimba then nyiga mu chigambo register oja kuberange wega taku 22 bet abulikimu kiberenga kitambula. Gambye mu off season yeno jituli mu ku 22 bet twali mupira gwogenda kunonya gukubuli. Simanya bano ba Finland, simanya bano ba Iceland, njogere kinde ke buli mupira gwonna gwoyetaga ojja gusanga ku 22 bet. Kati nolwekyo ino kugulawo account ne 22 bet olemwe kusubwa, oyinza okufuna omupira n'ogunonya nga tugulaba n'osubwa sente kikwanga ku 22 bet kweguli. Kwegula oguza account promo code okozesa katimba then tuberenga tambla option zona kweziri odiza peziri waguru nyo atebo wangula akasente ukafunirawo mwabazanya bacho games kweziri sigabira dala akasente ne bilalabyo na ebigwa mukoo eryo oja kuberango bisanga ku 22 bet cho ino kola gwasiba oino kuberango sibisobuvunanyizwa atera atanaweza abiri mwetan tokirizi bakubera ngo siba ku side yeyo siba ka center akemfisi tosiba center ya bizibu tosiba center ya boss wonetta oyina kuata ka akemfisi ko lyanti nebweka kuvaako osigala to kwegamba tibikuleze naye atibo wangula nikakuyamba ko kubera ngo ufuna kumajja kwegamba obotezi mu mbere eyo yembera ya 22 bed atanaweza abiri mwetan tokirizi bakubera ngo siba nawe nga wetambula kusaidia yu kari atanafuna mipira genda kukodi obirengo ufune mipira genda kutwentu beti obirengo siba bobo siba siba na pufunanyi siba atanaweza avili mwetanto krizi wa kubera ango siba nga tuwakali ya chibimba chena tadee chiro odinkaga wana wali de chibimba wana gamba tesu wanka ambe chengira angami ombebe zikiria chibimba chitu jemu ne chitu waku maja kati mujemu kawunge zikano kuleti bali ndadeko odi makumi ya satu mipire ebiri ku ordinary ndadeko odi makumi ya satu mipire ebiri gendo berengo ufune mipire ejo gena kutentu beti oberengo usiba echirunje echiri wanti nga wakari echibimba odi nkaga echizanyi kumachechi agenze yu unakula jechiro bojayo leti bali nofuna odi makumi ya satu ogenda kuberengo ufune lake echibimba bojayo leti bali odi makumi ya satu ogenda kuberengo ufune lake echibimba kati gwelumba kukodi oberengo ufuna leti badi odi makumi ya satu ugenda kubira ngu ufuna kechi biba era muna gamba umbebe zitatu diza akoba naye wiki eno mtisera nga wiki tu wakajita andika jita andike ngu uli kumite na gambi veda ni target yo mwezi gu gubira ni target yo gambe guno mwezi nino mwete gamwe itagamwe mituwala abili bojifuna ngu ngu kakana kasito vera ngu sibisabu funa njizu wangu weza abili mweta no kutagu gwe gamba guno mwezi ngu itagamwa kakati nkasibe kupichinange ndani kwa kwevugire yangu eberenga yetageti yu wanyibuli wewe wa target no gamba guno mwezi njagala chino chiku yambo kuberango tu kilize biru biru wabi kati wanonze na gambi buli mwezi mbeda netageti yangu nawe vera netageti yu echirunji kwa katandi kalero pili tutandise na kuberanga tulie chibimba kati kitegeza ya uliriza chena mgambi yu nakula jona mgambi enze newe ngamba njagala target ya wakate butani mwezi mfuko kulaba ngambu funa ngambu jamu patero tewali wala mfuko kulaba ngambu funa katikitegeze chibimba chimazo kuberanga chitu koreza odi nkaga chibimba chitu koreze za odi nkaga yata demoru kumi yaba ingizomu kaga wabira ni target ya mituwala atano chitegeze obulu gendo lutandisi yata demu mkumi yebili abira alimituwalu kumi nebili yata demu yitano obo ingi dechesa chechibimbe chituwa descente bate odi nkaga chizanye lero kumacha genda kudoke tiyo berengo ufune chibimba kugambi evo jayo leti badi ogenda kupena ngo ufune lake chibimba gendo jayo ordinary zeri site bile zikule mbe demu waka ungezi kalero gendo aliku 22 bet uberengo teka mwa kemfisi ojia kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ubo ita ojia kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere gwelumba oberengo ufune mipira gena kutwe tubeti teka mwa kemfisi sirika kasito oberengo sibisabu vuna njizwa kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ubo ita uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ubo ita oberengo ufuna kumipira sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya fe uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ubo itao berengo funa kumipira gendo waliku 22 peti oberengo siba ubo siba na vupunanyi siba atana weza abiri mwetanto krizwa kuberengo siba awali dechi bimba muyoge ugambi ekibimbe kirala kakati okifunira ku leti bad eriko mipira ebiri odi makumi asatu ne ordinary eriko mipira ebiri odi makumi asatu eyo leti bad ne ordinary zeri city ebiri ezikulembedde mu kawunga zituba twetaga kemu ka state wa sente kiba kiwedde kati ate kirungi ofunira ko ne ekibimba nga wakali ekibimba kigira ku leti bad genda ku 22 bet teka mwa kempisi to siba sente ya bizibu kwata kempisi sako kuina nayo balu 10 lobo siba sibisa buvunanyizwa tena weza vili mwetanto krizi wa kubera ngo siba kodi yeyo ya sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wabo itao tuberinga tambla ampola kakati ngatuba kutimye kwa ngiri ya Spain mbadne mba subizo bawa wako shirt numbers kutimye gwange le Spain ezisinga okubiranga zuwe wenye kitibwa wadde Lamine Yamal bamwadde shirt number 19 ngawe mbadde gambye na ye Spain bawanyo ekitibwa shirt number 6 era omusambi gwe bajuwa yenna ino okubiranga ajuwa nye kitibwa kubanga eyo shirt 6 kutimye gwange le Spain yayambalibwako omusambi aitibwa Javi Hernandez then omusambi aitibwa Andres Iniesta abo bonna bonna mubamanyi bulungi ku timu ya Barcelona bali batabu nnyo kati abo bonna ku timu ya gwange Spain bayambalako omujozi namba 6 okwo gwe gumu ku mijozi egisinga okubeera nga giwe bw'ekitiibwa ku timu ya gwange Spain era omusambi aitibwa omusambi aitibwa Javi Hernandez yomu kwa abakukoleramu ebya naggwano then omusambi aitibwa Andre Iniesta jazeyu nulecho omujozi ogwo namba 6 guwe gwa nyekitibwa ku timu egwange lya Spain era tebakutuwala nga kya kuzanyisa ogoba legendi abagwambadde guwangudde ebikopo ebiwera okuli okuwangula Euro nga 2 n'okuwangula World Cup ya 2010 yali South Africa kakati nno ogwo tegusaagirwako ku timu egwange lya Spain then omujozi namba 8 nago guwebwa ekitibwa gwayambalibwako omusambi aitibwa Andre Iniesta ne Javi Hernandez era najja n'agwambalako then ndowooza ne Koke unali ku timu ya Atletico Madrid Koke Merodio yomu ku abo abaali bagwambaddeko omujozi ogwo namba 8 nago guwebwa ekitibwa ati waliwo shirt namba 7 kutimye gwange le Spain abasambi okuli Raul Gonzalez yagwambalako then David Villa najja n'agwambalako then Lozane Juzwano Ferran Torres abadde agwambala nako kuwebwa nnyo ekitiibwa omujozi ogwo namba namba 7 kutimye gwange le Spain then waliwo shirt 10 eyo nayo ya kitiibwa nnyo Cesc Fabregas yagyambalako ko then omusambi aitibwa Thiago Alcantara by the way ndoza Fabregas bwetwali mu World Cup ya bwetwali mu Euro za 2012 Cesc Fabregas omujozi ogwo weyasinga okubeera nga agutumbula ennyo nga agwambadde mujozi namba 10 ku timu egwange lya Spain kati awo n'olitanga shirt namba 9 abasambi nga Fernando Torres agwambaddeko Alvaro Morata guna gobo lyao guwebwa ekitiibwa kati waliwo shirt namba ewebwe nnyo ekitiibwa ku timu yegwanga erya Spain nga ya muzibizi ye shirt namba 15 ebbanga lyona Sergio Ramos ebintu byonna byakola ku timu yegwanga erya Spain gwe mujozi gwe yayambalanga Sergio Ramos era nga bw'olaba 15 tewaba agikwatako ebera ya Sergio Ramos ku timu yegwanga erya Spain so nduza ne jeze nambe ya Iker Casillas yajambala nnyo then ne David De Gea Quintana ne yamala akabanganga jayambala so jejimu kwa jemi jozi eje kitibwa ne nga ne guno ogwa Lamine Yamal Santi Cazorla yakyasinze kuwangulira nga wangula Euro za 2008 then ne 2012 so ye shirt nambe yo eweredwa Lamine Yamal jagenda okubiranga akoleramu ebyanaggwano mu mpaka eze kikopo ekyamawanga agensi yonna katulinde byonna nga ebinaatambula gwe kumire ku Radio Sapiencia buli kimu kujja kubeera nga tukitambuzanga bwe kino okubeera nga kitambula ku saidi eyo nga ebitambula kale tukyagenda maaso na katimba ak'ebyemizanyo extra olina epade Serumago Mubebezi tukyabebbera mpulampula ne 22 bet nga tuyita mu nsonga ezimu kweze zitambudde ku saidi ebyemizanyo biringa buli kimu okitegeera kakati eyaliko omusambi atera nabirako ng'omutendesi ku club ya Liverpool aitibwa Ken Dalglish by the way bamuwa n'ekitiibwa ekya Sir Ken Dalglish miaka 75 egy'obukulu onako lwaleero kikakasiddwa oba avuddeyo nabeeranga alaganga bwali mukubona oba bwali mukubeeranga ajjanjabibwa n'okulwanagana n'ekirwadde ekya kansa Kendall Grishono aweze miaka 75 egy'obukulu abawangaddemu ku myaka bamulaba ebbanga lyasamba akapiira ku timu ya Liverpool kuyasinga okubeera nga yatiikirira wadenga abasinga bali bamugoberere nnyo baso wakuberanga bamulaba ku timu ya Celtic wali munda mugwanga lya Scotland kuyasinga okuberanga atandikira akapira nakole linya au Liverpool we mulabira mulukumi mulu enda nsambu musambu neberange muleta ebungereza aberenga basambira akapira. By the way, zyukira Kendall Grish we yalinga jya ku timu ya Liverpool omutende siya iwo bisere bamwitanga Bobby Paisley yali abatendeka era bwe yamugula ebisere ebyo ye transfer oba ye yali record transfer oba breach record transfer kugamba okuberanga wakati mu Britain omusambi avudde ku timu emu genda ku timu endala nenga wamuguza omusimbi omungi kati ndoze eriwo ya musambi aitwa Alexander Isaac sente timu ya Liverpool ze yasasule nyingi nnyo ngaba mujja ku timu ya Newcastle kati nono Kendall Grealish we yalinga aba ku timu ya Celtic okujja ku timu ya Liverpool jukira bonna bali mu Great Britain Celtic Scotland Wales Bungereza kakati bamugula emitwalo jali makumi ana mwena esimbi za pauni mulukumi mulu enda nsambu musambu naberanga ye musambi nga timu eri mu Britain emugula ku timu jinne wayo sente nyingi nga yaina record ebisere ebyo munsambu musambu era bamugulanga bamuzza mu bigere bya Kevin Keegan yali akitatenga abudde ku timu ya Liverpool kati mukunonyo omuteebya ayinza omudira mbigere kwe kuberanga baleeta Kendall Grealish oyo era ebbanga lyamala ku timu ya Liverpool bingi byawangula ng'omusambi ateera nawangula bingi ng'omutendesi byengenda okubeera nga nzija maaso kawombeere nga nkubuulira wetunaaba nga tuvudde mu bubaka bwonna wetugenda okubeera nga tugendamu atanafuna mipiira genda ku kodi obeere ng'ofuna emipiira genda wali 22bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 dokiriz bakubeera ng'osiba ugambye nkuteleddeyo late bird eriko ekibimba kigira ku late bird bw'ogyayo late bird ogenda kubeera ng'ofunirako ekibimba bwe kwata akempisi koyina gera wali 22bet obeere ng'osiba kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 25 n'okudda ggulu tubeere nga tubebbera mpola ojja kunyiga 6217 6 3#. Jukira nkugambye tulidde ekibimba kinatadde ekiro nabadde wano nga mbagamba bannaye mujjeyo ekibimba ne ale bad kosa ordinary kati ekibimba odinkaga kituwadde sede kinatadde ekiro ntadde ekibimba ekirala kigenda kubeera nga kigira ku late bad eriko odi 13 ne ordinary ekola odi 13 zeri city ebiri ezikulembeddemu zonna akawungezi ka leero odi 13 ku ordinary ne odi 13 ku late bad wabula bw'ojjayo late bad ogenda kubeera ng'ofunirako ekibimba kikola odi 7 twakalya odi nkaga ey'ekibimba tubeere ne target omwezi guno kugenda okugwa Kongo oyina kyotuuse kugwa akatandika obudde okyayina nagamba eno obeera oteekayo kanfisi nga bw'okola emirimu gyo eri osavinga akasente k'oba okoze ng'eno nazo zojja eno tugeze osiba 1500 nga zikuyamba okubaako ebirala by'okola ng'omwezi guweddeko kati gwalidde ekibimba maintaining a stake ekibimba ekyo odinkaga kye tulidde ekyagenzeyo ekiro gwe yasubiddwa oba naawe alidde kati gendo gyeyo late bird kuliko odi 13 ofundirako ekibimba ne ordinary eriko odi 13 genda ku kodi onyikesita 217 6 3#. Ojja okubeera ng'oyita ojja kunyiga 217 6 3#. Tubeere nga tutambula mpola 217 6 3#. Tubebere kusta 217 6 3#. Wobo itao tubere nga tambula atanaweza 25 Chris bakubera ngo siba atina wasiba bera ngo siba no vunanyizwa paka jezenda la kweziri VIP kweri ne akatambula kwekali ekibimba kigira ku late bird yekola odi 13 ne ordinary yekola odi 13 genda ku kodi ngonyiga 217 6 3#. Oberengo bifuna jya kunyiga 217 6 3#. Tugenda mukumula muko bwe tudda tulabe ebya Kendall Grealish nga bwe bitambula naye nga musajja wa tusi birungi ali ku treatment ya cancer bingi byakola ku Liverpool ngenda kudda mbiringa mikubu lyakatujje.
15: Every child deserves a healthy start in life. but even if your baby looks fine, they still need protection. Immunization is the shield that protects your little one from dangerous diseases like measles, polio, and pneumonia before they strike. In Uganda, routine immunization is free at all government facilities. From birth to 18 months, ensure your child receives all vaccines to stay protected for life. Mr. Visit, don't worry. Just visit your nearest health facility and continue. It is never too late to protect your child. Check your child's card today. Complete all vaccines on time, every time, because immunization saves lives. This message is brought to you by the Ministry of Health.
1: Business yoterikula ngato jiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakastoma bayina okumanya wosangibwa kizimbe kiwo okolera nokutegera kiki kyobaguza oba kyotunda nolwekyo gwo mulunji ayagala okufuna bakastoma jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe sibizibwo okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 897 6 oba plus 2 5 2 0 9 4 2 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangolange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa.

0: kubira kubirunge bitufu ibijure byomurembe obifuna na Cowboy Special amasavu gebimera amakenenuro bulunji agasa mu byofumba etekende sufu buli kijulo kyofumba ne Cowboy Special kijja n'obuwoomi obwembala. Cowboy Special afunika mu bipimo bya grams 25, 5, 10, n'ebibiri. Cowboy Special akolebwa ba Bidco Uganda Limited ng'asangibwa mu maduuka wonna.
1: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
2: Olaba enswenke ekyadde wa segaali mwana wattu ebeera esuubirambu ejja kulya ebipapa mbeera eyo omutaka nzikizitongwa buzito zentandise okwediisa enkuuli katwalondesa ekigambo kya mututte bukya. Kya mututte bukya lwe luggi olusangibwa ku nju y'omuganda eri ey'edda gye tuyita ey'ekisuuwa. Ennyumba eyo yazimbibwanga kasiisira ya kasubi okuva wansi okutuuka waggulu gye tuyita ey'ekisuuwa. Kati oluggi olwo lwe baateekangako lwe luyitibwa kya mututte bukya era oluggi olwo lwe yalunafunafu kubanga otyana kukolebwa mu muli oba ebibo. Tegeeza kiki ekiba kya mututte nga bukya kiba kisolo kwekyo lwe kijja ne kikuba oluggi olwo omuntu oyo kiba kyangu okumutwala aba yasuze mu nnyumba eyo.
1: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
3: Leero ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogw'omukaaga tujjukirirako abatuukirivu Marcelino ne Petero ennaku z'obuzaale bwabwe emyaka kwossa ne bazadde baabwe tebimanyiddwa. Marcelino yali musaseredooti ate Petero ye yali mugobi wa mizimu okuva mu bantu ng'ayita mu ssaala era nga yali yakakasibwa ekereziya okukola omulimu guno. Bano ababiri baamala obulamu bwabwe nga tebakoowa kubunyisa n'okubuulira ekigambo kya Katonda eri abakatoliki b'omu Roma. Ababiri battibwa mu mwaka gwa 34 era nga baatemwako emitwe mu biseera by'ekiyiganyizo ky'eddiini enkatoliki. Bano baagenda okuttibwa basooka kubonyaabonyezebwa mu kkomera bwe baagaana okwegaana okukkiriza kwabwe. Kigambibwa nti Emperor Diocletian eyabatta oluvannyuma yakyuka n'abatizibwa n'afuuka omukatoliki olwo ng'akakasizza obuvumu bwa Marcelino ne Petero. Abajulizi Marcelino ne Petero bali ku kibinja ky'abajulizi ab'edda ng'obutuukirivu bwabwe bulina emirimu andira eminywevu mu ekereziya katolika eyasooka kubanga bo tebaalangirirwa wabula baasiimibwa okuba abatuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Bano ababiri baweebwa ekitiibwa eky'enkizo mu ekereziya katolika era baagattibwa mu ssaala ya wukalisitiya. Marcelino ne Petero abajulizi abatuukirivu be bavunaanyizibwa ku kugoba oba okwambulula emizimu mu bantu. Marcelino ne Petero abajulizi abatuukirivu mutusabire.
4: Naye bannange mwe temusobola kusirisa ku mwana yaganye mumutereko Radio Sapiencia
5: kyenda mu nyaka tonyesenya fama
4: enkuluze y'amagezi okyali mu katimba k'ebyemisanyo extra.

0: Tuli kuchenda mwenye katanyeza nyapama, Radio Sapiens, nkuluza ya magiza, nsuo mzikine vya mizanyo, ahuliriza nkubuza konti OCB yote anu. Humuka matumwe baza, ululu na kuluna uluwa lero, na kuulu okubiri, Holy Cross Family Ministries, Ekitongole kya ffe, kitunuulira makano obufumbo, okutukuma akuma okutubu dabuda, okutulaga ekyokkola, okutwagazisa obufumbo obutukuvu, betutambula nabo. Era tubeebaza nnyo, mwami ojambo Christopher, nkubuzaako, era nembeebaza okutambula naffe, mukyala Mukisa Betty, nkubuzaako, era nembeebaza okutambula naffe, Father waffe John Baptist Nsubuga, Director waffe wa Holy Cross Family Ministries mu East Africa, webali nnyo, webalire ddala, okutambula naffe, tukwebaza nnyo byonna. Ate Angela, muli mutya bannange mwenna, mwebale emirimu gye mukola. Awunno gwe nkuzigirira. The Holy Cross Family Ministries batujukiza okwegayirira okusoma essaala ate sapule eyo mpaji nnene gy'otayinza na kugisa mu maaso. Sapule ya nyaffe Bikira Maria, sapule eyo lwe lujegere oluyunga amaka. Era singa otunuulira sapule yiyo ogiraba ogisoma n'ogyetoolola n'ogyetoolola n'ogyetoolola kati awo n'amaka we twetaaga gatambule bwe gatyo nga lujegere nga tegaliimu kuyomba. Weewaawo okunyiiga kuyinza okuba mu kale tegayinza kubeera kikumi ku kinnaakyo nti tuli mu kuseka busesi. Naye kiruma okulamba amaka ng'abantu basiba obusungu ku mutima, omuntu n'ayita eri nga bba ali wano ye n'ayita eri, omwami n'ayita eri ng'omukyala ali wano tayagala na mutunulako, abaana kwegamba ebyo byandibadde bivaawo mu maka. Tetubyetaaga bambi, amaka gaffe gasobole okutambula obulungi, tutambulire wamu ng'abaana, tutambulire wamu tulage abaana ekifaananyi ekirungi ekyamaka bwe galina okutambula. Naye bwe muba mwesibira emitaafu, mwesooza, mwevuma, mwekuba ng'abaana balaba mattu, nedda kye mukola kikyamu. Mwekwate Holy Cross Family Ministries, bajja babuulira ekyokkola nti omukyala bw'oba onyiize ng'owulirira ddala akasungu kakutta, akasunguyira kakutta, kwata amazzi, wali amazzi mu kadomola ge wafumba ag'okunywa, teekako mu kamwa ogasibire omwo, gateeka omwo osirike gabeeremu. Naawe omwami bw'olaba nga waliwo oba akasunguyira akazze, weetooloolemu, gendako mu lusuku osalire, salireko ku bitooke, mwe abatalina bitooke baako ky'okola, weebuzeebuze, odde ng'akasunguyira kaweddewo, ate mweyongere maaso. Ekirala, bw'owulira kazze, soma sapule, w'onoomalirayo sapule nnamba, ng'era okyali ku ebyo, Maria omutuukirivu nnyina Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera k'okufa, ng'era okyali n'obusungu, sikakasa nti bwe kinaaba. So, Holy Cross Family Ministries byetusaba, tubeekwate, mwe abalina emisango, bambi mulina embeera, waliwo ababanyigiriza, baagala batwalako kataka kammwe, muli mu maka, omwami, omukyala yeefubyeko, ayagala kwegamba ebyo byonna, jangu kwa mu Holy Cross Family Ministries, bajja bakumaakuma, bajja babuulirira, bajja batabaganya, yes, bajja batabaganya, ebyo byonna biveewo, byetweraliikiriza. Nze Ssebulime Gideon Peter, muzzukulu wa Mbazira, bwe tugenda okutambula bwe tutyo, nga tutunuulira n'engeri abantu abo wandifunye yandibadde atya, amaka ne gasobola okutebenkera, wandifunye muntu afaanana atya oba musajja, wandifunye mukazi wa kikula ki, kikula ki, kiti ki ekyo yetugenda okutambula nabyo olwaleero. Nze Ssebulime Gideon Peter, muzzukulu wa Mbazira, tugenda kuddamu tweyongereyo ne mwami Kiviiri olunaku olwaleero. Mulimu ebisoomooza bye yatugirayo oluusi ebiremesa amaka, naye ggwe bw'obimanyira wano n'omanya nti baabyogeddeko, nkakasa nga tojja kusigala kyekimu, era nkakasa nti amaka tegajja kukulema.
1: Ssebo, neeyanziza neeyanzeege omutesitesi wa pulogulaamu eno ey'amaka, erinnya Ssaalongo Kiviiri okuva mu Bwakabaka bwa Buganda e Mmengo, omusomesa omutendeke ku nsonga ezivaako obutabanguko mu maka, enteekateeka y'amaka ko n'enneeyisa mu bantu. Bassebo ne bannyabo abatuwuliriza, mbeebazizza okubeera nga muteze amatu okuwuliriza pulogulaamu eno, era nsaba n'ennaku zonna mubeerenga nga mugiwuliriza, kubanga leediyo eno eweereza ate nga ebaako okusomesa okw'enjawulo so ng'ate tubaako bingi bye tuyigirako. Kaakati Ssebo, omutesitesi wa pulogulaamu eno, ngenda kukusaba onzikirize nsoke ntumire ku bantu bano olw'okuba nti nno bafaayo ate ne bayamba ku bantu baffe. Abantu bonna abawuliriza emisomo gy'ensomesa okuva mu Bwakabaka bwa Buganda, mbebaza okubeera nga musomesa abantu nga muwulidde nammwe ate ne musobola okubunyisa amaloboozi ago, ekyo kirungi nnyo. Nakakano nsaba gwe wenna ali ku radio eno 9:4 Radio Sapienza osobole okubeera nga oyongera okutega okutu tugende maaso ne programu ya feno.
2: Tuyanze oyo Ssaalongo Kiviiri gwe tugenda okutambula naye, erinnya ly'eddiini siriwuliddeeko nno.
1: Esebo Ssaalongo Kiviiri kacyocyo nywevu ate nga Yosia lyerinnya ery'eddiini ndi mukristaayo.
2: Okay, tukwaniriza nnyo. Kakati gwe tugenda okutambula naye tutunuulira, agambye asomesa nnyo okubisoomooza amaka oba ebiviirako amaka oluusi okusajjuka okutabuka, naye tetukolerera kulaba nti amaka gatabuka. Bino okubijjayo bigenderera kulaba nti gw'otegeera nti ebintu ebyo nno bibaayo naye ate tebiremesa maka kutambula. So ekigendererwa si kya kubireeta kugamba nti abanaye kino ate mubire mubite ate mukoleki, twagala amaka gabeeremu. Tugenda kutandikirawo.
1: Ssebo tweyanzeege awamu n'abatuwuliriza, mbasaba mubeere nga mututegeera amatu obulungi. Gwe wenna eyakolako ku maka ne gagaana, oli mukyala wafumbirwako, obufumbo bwagaana n'okomawo n'otuula ewammwe oba ne weezimbira oba ne weepangisiza, teweekubagiza. Oli mwami wawasaako ku mukyala asukka muomu, ebintu ne bikusobera n'otuula awaka mu makaago, ennyumba yo wagizimbira naye ng'owulira ennaku naawe ogyebakamu oba ogituulamu obwomu, ng'obeeramu n'abaweereza gamba ng'abakozi abakuyambako, nkusaba tobunyisa njiri nti amaka kive oba amakalu nabe, nkwegayiridde ebintu bino bitambulira mu mitendera wattu. Ng'amazibu ogasanga gatambulira mu ttaka n'osangayo agaddugala, waliyo agatukula ate ne wabaawo agalina langi endala. Ebintu biyinza okuba nga byakukwata bubi ng'okyalina ekikula ky'onoonya nga tonnaba kifuna. Awo nno we tubulira abantu abasinga. Bwe tuba twetegereza nga tusoma ebikula by'abantu abasinga, tutunuulira ebintu bibiri. Tutunuulira omwami ne tumuyita ekikula ky'omuntu, n'omukyala ne tumuyita ekikula ky'omuntu. Olwo nno ne tulowooza nti tumazeeyo. Nsaba okutegeeza nti ebikula by'abantu bisukka mu 10. Era ng'abantu abamu ababaddeko n'abantu ne batuuka ekiseera ne baawukana, omuntu oyo bambi nkwegayiridde tomunenyanga, era omuntu oyo togezangako nnyo kumuvoola kiyitiridde. Ayinza okukakkana bambi nga waliwo omuzannyo gw'azannya naye nga tannaba kutuuka kuteeba. Tulaba ebyuma ebizannya ssente, omuntu n'ateekayo ssente ze n'azannya omulundi gumu, ogenda okukakkana wattu nga omukisa gumukutte n'afunamu. Ne wabaawo oli azannya nga ne bw'atunda ebyawako bimalawo nga tasobola kufunamu. Kakati nno n'amaka bwe gali, ago nno nnoga ya lumonde era eramira wa mukisa. Nsaba okukutegeeza nti abantu tulina ebikula by'abantu bingi, nga bwe nkutegeeza nti ndi musomesa omutendeke ku nsonga ezo ezivaako obutabanguko. Mu maka temuliimu nnaku yokka, wabula mulimu n'essanyu. Naye bwe kakutanda n'ogwa mu bikula by'abantu bino, oluusi oyinza okukyevuma n'oyinza n'okulowooza nti bw'osanga omuntu afaananako bw'atyo nti omuntu oyo ayinza okuba nga ekyo baamutuusaako kituuse, naye nga tomanyangako nti ekyo kikula kya muntu. Abazadde bangi mutuusizza okugamba bakoddomi bammwe bana bawasa bawala bammwe nti bakyamu, omwami yalina ku ssente kakati akadde katuuse, omuwalawo bamwefuulidde, n'ogamba nti osanga we wali omutawaana. Naye nga weerabidde nti waliwo ebintu by'otomanyi ku muwalaawo ono, wamulera, wamukuza, wamusomesa n'omujjanjaba n'akula kati n'afuuka omukyala mu maka eri gy'ali, naye waliwo by'otomumanyiiko. Era ng'ebintu bino bye njagala tufunuulire olwaleero, waliyo ekikula ky'omuntu ono gwe tuyita kyesirikidde, kikula kya muntu. Kyesirikidde ye muntu abeera awo nga ye okuva lwe yazaalibwa mukadde. Omuntu ayitibwa omukadde y'oyo atakyasobola kwekyusa mu nsonga za mukwano, ndowooza abakulu muba mutegedde. Kyesirikidde ye muntu atamanyangako kirungo kyonna ekikwatagana n'omukwano, wabula ng'alaba bulabi omukyala mu kkubo nga talina kyamumanyiiko kisinze wala, wabula nga ye amulaba bulabi era nga ye tafunanga ku bbugumu lya mukwano, wabula nga ye bw'atyo bw'abeera. Kakati nga ggwe walera mutabaniiwo n'akula n'atuuka myaka egiwasa, olaba teyeenyeenya n'olowooza nti ssente z'atalina, abamu abaami mugenda ne muwasiza ne batabani bammwe abakyala, n'alaba n'omugamba noonya omukyala ssente weeziri eziwasa, naye nga weerabidde nti ggwe ng'omuzadde waliwo by'olina okukomako. Ne wabaawo ngate bisigadde byo bya mutabani wo gamba ngensonga ze kisenge gojja kuteeka mu sente omukyala bamuleete mukamwana wo oli musanyufu mutabani wa wasizza naye ensonga ezisigadde ye yennyini ye nannyini bisumuluzo ebisobola okuvuga emmotoka eyo singa ebisumuluzo bibeera nga byatalaga emmotoka tesobola kuba serefu nkusaasidde musajja watu sente ezo ojja kubanga oyiyeza bwereere kakati omwana ono asobola okuleeta omukyala nga bwe tulabye naye omukyala tasobola kufumbawo ng'amazima bwali emmere ye bwe yeebikka olunaku ne lukya omwezi omwaka amazima ajja kwekyawa awo nno wavaawo obutabanguko
2: obutabanguko buba bulungi awo era kyeyinza okulowooza nti awowo bangi bayinza okutya okuba nti ensonga ngaezo bazanja naye oba oli awo ziyinza okuba nga zireeta nnyonnyonnyo abantu okwawukana
1: kakati era ensonga eno nsaba munzikirize njogereko lwa nsonga nti abantu abamu bwe tulaba ekintu bwe tukisirikira ennyo oluusi kivaamu omutawaana buli muntu n'atya okukyogerako olw'okuba nga kibuliddwako akyogerako kakati nsaba mbategeeze nti ensonga z'amaka ne bw'obeera ng'olina ssente ezenkana luddawa naye nga tosobola emmotoka yo nga tesobola kukuba serefu oli yagamba nti nsindikanjake nga ne bwe bakutegula nga gwe tosobola kwaka mwana tu ne bw'obeera ng'olina ebirungi ebyenkanawa omukyala tasobola kutuulawo mu maka amaka gano gasobola okubeera ng'abantu bano basobola okukuuma ekyama abantu abamu bakisomyeko ne bakitegeera nti si kirungi okumansamansa ebintu by'omu maka okubeera n'emmizi nga nsonga nkulu ne bakimanya kaakati nno amaka gano gabeera n'obugulumbo wano mu ddiiro wabeerawo essanyu mu kisenge nga waliyo ennaku ekiseera kituuka omukyalo ono n'ava mu maka n'atambula n'agenda nga ne muliraanwa we tatuddeeko mu nsonga zaabwe kubanga tezimukwatako era talina kyayinza kuzimanya kaakati abazadde oluusi omwana omuwala ono n'agenda atya okubagamba ebivaamu omwana omuwala asiba busibi ng'atambula ng'agenda abalala talina nakyatwala kubanga atuuka ekiseera n'amugamba oli neekwasa nti nno nze nasiba ebintu byo eby'obugagga byo ne mbitwala kati n'engoye ze wangulira kanzireke n'atambula n'agenderawo n'agamba sijja kusobola sijja kubeera mugumba ng'ate neekakasa nti nnyinza okuba nga nze nzaala naye kakati gwe ategeeza nga munakuvugamu mu mmotoka nze nkukolere ki awo nno wava obutabanguko n'ogaba mukyala gundi yabadde mukyala mulungi naye omwami oyo alabika alina emize oba omukyala alabika alina emize kati omwami olw'okuba weemanyi embeera z'olimu nga naawe tolina ky'osobola otandika okukonjera mu nnoono eyagenze nti omukyala namukwata n'omwami naye lwakutya kwogera nze ne nsalawo ne mugobera mu nkukutu okukuuma ekitiibwa ky'amaka naye nga kuba kutulimba ekyo kiba kikula kya muntu ayitibwa kyesirikidde
2: ekintu kino kikolwako nti waliwo ensonga eyo esobola okusalirwa amagezi bwe tugendako eno mu bannaddiini baffe balina engeri gye bayinza okugisalira amagezi gamba oba abajjanjabi abasawo baffe tulina amalwaliro gaffe ensonga eyo esobola okukolwako
1: neyanziza neyanzeege mwami Ssebulime ku nsonga eyo kaakati nsaba okutegeeza abatuwuliriza mwenna nti waliwo ebintu Katonda bye yatonda nga kyo yakitonda n'akimaliriza bwe liba jjinja lyo nga lyatondebwa nga jjinja ne bwe wabeerawo omukolo ogw'enkanawa terisobola kufuuka keeki lyo nga jjinja buyinja kakati omuntu oyo kyesirikidde gy'ali nga ye yatondebwa nga talina yadde ekiyitibwa omukisa gw'okufuna ku kabugumu k'omukwano ng'era bwe tumanyi nti nno waliyo n'ekitonde obutonde bw'omukyala nga ye yatondebwa nga tasobola kufuna lubuto obwo obutonde nabwo gye buli ebintu ebyo abasawo ebimu babimanyi lwakuba nti nno oluusi kibeera kizibu okuteeka puroguraamu wano abasawo ne bajja ne bavaayo ne basomesa ennyo ku bintu ng'ebyo ebimu naye ng'obutonde bw'omuntu oyo kyesirikidde gy'ali ne bw'omunoonyeza eddagala ery'enkanawa ne bw'omulombera dduwa ne bw'omusabira n'otuuka luddawa omuntu oyo tasobola kukyuka kuvaawo era bangi banywedde eddagala abalala ne batuuka n'okukola ebintu ebiyinza okubajja ku mulamwa ng'anoonya ekintu kimu kulaba atuuka atya ku ekyo naye n'afundikira ng'era obwakyesirikidde nga bumulemedde
3: Lelo ngena kuzo mwezi bidi omwezi ogwomu kaga tujukirirako abatuukirivu Marcelino ne Petero ennaku z'obuzaale bwabwe emyaka kwosa ne bazadde baabwe tebimanyiddwa. Marcelino yali musaseredoti ate Petero ye yali mugubi wa mizimu okuva mu bantu ng'ayita mu ssaala era nga yali yakakasibwa ekereziya okukola omulimu guno. Bano ababiri baamala obulamu bwabwe nga tebakoowa kubunyisa n'okubuulira ekigambo kya Katonda eri abakatoliki b'omu Roma. Ababiri battibwa mu mwaka gwa 34 era nga baatemwako emitwe mu biseera by'ekiyiganyizo ky'eddiini enkatoliki. Bano baagenda okuttibwa basooka kubonyaabonyezebwa mu kkomera bwe baagaana okwegaana okukkiriza kwabwe. Kigambibwa nti Emperor Diocletian eyabatta oluvannyuma yakyuka n'abatizibwa n'afuuka omukatoliki olwo ng'akakasizza obuvumu bwa Marcelino ne Petero. Abajulizi Marcelino ne Petero bali ku kibinja ky'abajulizi ab'edda ng'obutuukirivu bwabwe bulina emirandira eminywevu mu Ekereziya Katolika eyasooka kubanga bo tebaalangirirwa wabula baasiimibwa okuba abatuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Bano ababiri baweebwa ekitiibwa eky'enkizo mu Ekereziya Katolika era baagattibwa mu ssaala ya Wukalisitiya. Marcelino ne Petero abajulizi abatuukirivu be bavunaanyizibwa ku kugoba oba okwambulula emizimu mu bantu. Marcelino ne Petero abajulizi abatuukirivu mutusabire.
4: Bwe tuba twogera ku matendekero amagundiivu St. John the Baptist Primary Teachers Institute ye Gaba abasange babunga mu Trading Center ku kiddeka huko okulira na St. Mbaga Major Seminary tosobola okulibuusa maaso lyerimu kwaga eriri ku mwanje nnyo mu kusomesa degree mu primary teaching era nga kati bakungula abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga okujja okwewandiisa weefunire degree mu busomesa bwa primary balina diploma mu primary teaching certificate mu nursery teaching ne mu child care ng'ebbaluwa ofuna ya Gaba PTC balina amasomo mu kutu nga okufumba kompyuta na malala manji nyo balina nekola ya ira ningiri ya bayiza abali wala kuba kunoti musanfu musanfu biri ana musatu musanfu mwemu noti mwenda oba kunoti musanfu tanu nya musanfu mu musanfu abiri mwemu munana noti oluvanyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga omwaka guno nga 3 June namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola olukiiko lwalambise ng'enteekateeka z'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe era katukutuuseeko obubaka buno
5: Javira Mayanja Musoke munono ye muweereza w'abatambuze ebidduka n'empuliziganya erinnya Javira alifuna agenze mu lubiri kaloli lwanga n'abalala bagati oyo Musoke Java tumanyiyo si ewe Seguku ewa Semalago Javira eyo eriyo ebyenena kakitali yali musamize kwe kufuna erinnya Javira. Musoke yeddiranga mmamba yali mugalagala wa Kabaka mwango w'okubiri ate nga atwalibwa kaloli lwanga omulimu gwo omukulu gwali gwa kutwala obubaka buli Kabaka gyeyayagalanga obubaka bugende. Kitaawe Semalago yali kabona mukulu eyasamiriranga Lubaale Mayanja kale n'omwana ono ng'amutumi eri Amayanja kuba yagenda okufuuka omusikaawe naye wa Katonda yateesa bulala n'amwetwalira Javira Mayanja Musoke ono ye muweereza w'abatambuze ebidduka n'empuliziganya.
4: Obu bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
6: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwe musabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala sappule essaala ya nnyaffe biikira Maria. Jukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries Ensambia.
4: Oluvannyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga omwaka guno nga 3 June namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola olukiiko lwalambise ng'enteekateeka z'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe era katukutuuseeko obubaka buno.
5: Be bajulizi baffe abiri mu ababiri abaafa wakati w'ebbanga 1985 ne 1987. Abajulizi ba Uganda 2 mu 2 balanjibwa Papa Paulo omukaga nga 18 Oktoba 1969 e Roma kali mu 1969 nabiteeka mu ngatto najja mu Uganda bwe yatuuka nga 3 Julai 1969 atuuka e Rubaga enkeera nga 1 Agusto natuwa na abepiskopi mbili Bishop Baharagate, mbili omugenzi Bishop Magambo, mbili Bishop Kakubi na abalala baba mawanga malala nga lumu Agusto Kololo atenga bili Agusto kumwena nkaga muenda na imbile kitambile cha misa Namugongo Kukayanja ye Papa Paulo omukaga
4: obubwe bubako obukutuusiddwa ko mu kiseera kino ekyokujjukira n'okwefumitiriza ku bajulizi ba Uganda bwebala okuwuliriza 9 mu nyaka tonyise nyafama
7: kyatabu
4: Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi
2: njagala bakulisaayo bannange mu kuwumulamu okwo kwe tufunye kaseera ako tuba tugenze kukola ku nsimbi ate bwe tukomawo ne tweyongera yabo bwe batuyamba okulaba nti programs zitambula nyongera okwebaza Holy Cross Family Ministries bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala Father John Baptist Nsubuga director omwami Ojambo Christopher abo era omanyi nti bwe tuvaako wano usawa 5 ng'ate yo esala y'amaka eyingirawo nga bajikuwa okwongerera okulungamya okubulirira okubudaabuda okwongera okwesabira esala y'amaka eyo etandika sawa 5 paka 6 ogw'ekiro wano ku lwokubiri ate ku Sunday ngibeerawo okuva ku saawa 12 ez'okumakya okutuuka ku saawa emu so ubeeranga ng'oziwuliriza ne programu zaffe endala zivujjirirwa era ezifuba okulaba nti ziteekebwateekebwa n'okuteekebwamu ssente aba Holy Cross Family Ministries abo bannaffe betutambula nabo tukyali ne mwami Kiviiri yesaalongo nno nebwe mba njogedde lya Kiviiri lyokka sirina buzibu ne banyogera mwami ewe ngamba mwami Saalongo Kiviiri
8: ah
2: olulimi mbandusa atuukidde mutu kuba kusatuukira mu lulimi ate ng'olulimi lwaffe lugagga era lulungi nnyo so Saalongo Kitiibwa bwe ngamba Saalongo Kiviiri awo sigatako mwami naye nsobola okugamba mwami Kiviiri awo mbani bulungi naye tukyagenda mu maaso ne programu yaffe wali tulabyewo kaakati ewalala
9: kakati ya walala we wano twagala okunokolayo ebikula by'abantu ebitabeerekana by'okusinga ebisinga okutuleetera obuzibu ne twekokkola bannaffe ne tugamba abantu bano bakyamu naye nga oluusi kiva ku bikula byabwe ebyembi ne nannyini kikula yennyini asobola n'okubeera nga bambi teyeemanyi awe wali omutawaana y'ensonga lwaki tubayita mujjengako mu misomo tubasomese musobole okubeera nga mwezuula kakati wali tulabye tubadde tutunudde ku kikula kiri kye tuyise kyesirikidde kakati katugendeko ku kikula kino waliyo ekikula ekiyitibwa Kalinnimulo kyesirikidde abeera mwami kakati Kalinnimulo ate ye n'abeera ng'abeera mukyala Kalinnimulo yaaliwa abampuliriza wano nsaba muwulirizeewo nnyo Kalinnimulo abeera mukyala Kalinnimulo ono otuuka ng'olaba omukyala nga mulungi munyirivu mulungi era nga musayizi ye ng'osobola n'okukakasa nti y'ono omukyala gwe nali ndoota ali mu kirooto kyange olaba nga mukwataganye oluusi mu lulimi mu ggwanga mu nzikiriza sayizi n'ebirala okukakana nga mukoze obufumbo naye omuntu ono abeera n'obukwakkulizo buno wammanga kubanga abeera nga oluusi baamugezaako naye n'abaako bye yeerabako ng'ate naye teyanyumirwa kakati nno ng'obutonde bubeera nga busigala nga bubanja omuntu ono afuna obwetaavu tabeera ng'oli kakati bw'obanga ogenda omuntu ono mmuleeta awaka nkutegeezezza nti aba mukyala abeera n'obukwakkulizo buno nti enzikiriza tenzikiriza kwetaba mu kikolwa kya mukwano nga tetunaba kubeera babiri nga tetunaakufumbiriganwa okufumbiriganwa kwaffe tulina kubeera nga tuli bampeta abantu abo batera okwesiba mu bunyomero obwo kakati naawe n'omanya nti ofunye omuntu omutuufu nga mugenda ku musaayi mwanatunga babakebera okukakkana nga mugenze kukuba biragaano nga musazeewo kufuna maka nga musituka mutuuse mu maka gammwe naye omukyalo ono bw'omuteeka awaka bino byebibeerawo okubeera nti ye Kalinnimulo omukyalo ono bw'abeera nga muli mu mbeera ez'obufumbo muli mu kikolwa eky'obufumbo abakulu muntegedde ensonga eno omukyalo ono okugenda okutuuka ku lusozi gye mubadde mulaga ye bw'abanga atuuka bw'ati bambi katugeze bw'ebeera nga nkigezezza ku mmotoka yo emmotoka ye eggula butu ne bonnet byonna ne byeggula omulundi gumu kakati abasaabaze bonna ne bafuluma omulundi gumu abakulu bamuntegedde bwebeera nnyumba eno ye nnyumba gy'osobola okusanga nga eggula emiryango ne manju abagenyi bonna ne bafuluma omulundi gumu kakati nno n'olyoka owulira naganga kankusembezeeko wano we nkutwala bwe mubeera mu kikolwa eky'omukwano olulimi luno tuluzimba okusobola okubeera nga tuwuliriza era ne tuyiga ng'ate tetumansizza ntungo bwe tubeera mu kikolwa eky'obufumbo omuntu ono gwe tuyise kalinnimulo ye bw'agenda okutuuka gy'alaga ku ntikko ng'atuuse gy'alaga afundikira nga taapu bw'ebanga etadde n'esumululwa ate n'omudumu gwa kazambi ate nagwo guteerawo kakati omuntu ono ekikula kino sigamba nti abeera muloge sigamba nti nno baabeera nga yagwa kabenje n'afuna okwegatta munda wabula embeera ye ekyo kiba kikula kya muntu omuntu ono tasobola kwezibiikiriza ne bw'oba oyagala nnyo kubanga ekikula ekimu bwe kiba kiragira ate abatuuze bonna bagenda omulundi gumu kakati n'afundikira nga ne bwe yeezibiikiriza ne bw'akola atya talina kyasobola kubeera nga ekimu akisiba omuntu ono abeera n'omukwano mungi ebiseera ebisinga omuntu ono ebiseera bye ebisinga yeeguya mu maka ge abeera yeeguya bba naye ng'obuzibu bwe buli mu mukwano bw'abeera nga yeetabye mu kikolwa eky'omukwano nkutegeezezza tasobola kusiba bureeki zo zita omulundi gumu wonna n'alyoka kakana nga bambi ebintu bimusobedde omuntu ono oyinza okubeera naye akaseera akasoose akaseera ak'okubiri ogenda okutuuka oluusi mu biseera eby'omwezi nga gumu naawe oyinza okuwulira nga weetamiddwa kubanga omuntu eyagenza okunona essanyu ate okufundikira nga ky'ofunyeeyo kirala oyinza okwetamwa ebivaako obutabanguko bingi omuntu oyo ayinza okukulemerera bw'akulemererwa bambi awulira ensonyi era ebiseera ebisinga atuuka akadde n'alaba nga alemereddwa bw'ogenda okwekyanga n'ogenda omukyawa abantu bano tebatera kubeera nti nno asigala ku kitundu waakiri awaŋŋanguka n'atambula n'agenda ewala ng'akweraliikirira ng'era akimanyi nti oyinza n'okumulaalaasa n'okumwogerera oyo nno gwe tuyise kalinnimulo ekikulu ekyo nakyo tekibeereka nakyo ebitawaanya abantu biba bingi mu mbeera z'omukwano lwakuba nti si byonna nti nno buli ababa batabanguse basobola okubyogera
0: tukyali kunkuluza yamagezi nsomuzikina ebyemizannyo kyenda mu nnya katonyeze nnya Holy Cross Family Ministries tutambula nayo tobaolaba nti nawanuka wakati ekereziya katolika yakuteerawo rediyo eno singa tekwali kukkiriza rediyo eno teyandibaddewo abepisikoopi baagiteekawo eyongere okubunyisa ekigambo yongere kutuusaako amagezi anti yensulo y'amagezi omukulu akubuulidde ku mitendera ebiri oba ku bikulu ebibiri eby'abantu kaakati tukyeyongerayo mu nteekateeka yaffe eno
9: asebo neyanziza neyanzeega abatuwuliriza mbebaza okutuwuliriza era nsaba mugende mu maaso n'okuwabula amatu tusobole okuba nga tukola ogwaffe ogw'okubasomesa naye ng'ate ogw'okuteeka mu nkola ogwo gwammwe nsaba tukendeeza okunenya bannaffe gundi mutambuze gundi mutayize omukyalo oyo akafumbirwa amalya 10 ye buli kaseera atayira butayizi alina emize bambi tuba n'ebintu bingi ebigwa mu ttuluba eryo nkutegeezezza waliwo ebitasoboka kali nnimulo ne bwe mbeera nze nnyinza okuba newankubadde nga ndi musomesa naye era ntuuka n'ennemererwa omuntu gw'otojja kusiba nnappi nga muli mu mukwano kati ne weebuuza omuntu oyo engeri gy'otambula naye omuganda agamba nti balyegombera ku mugogo naye okukakkana ligenda okutuuka wansi nga oluusi nga lijjudde enguju nsaba okukutegeeza katugende mu maaso n'ekikula kino ate ekyakaliira wali tutegedde kali nnimulo nti abeera mukyala kakati kaliira ate ye abeera mwami kaliira abeera mwami erinnya lino si lya kika wabula limuggyako olw'ekikula kye nga ye omuntu era ssebo nsaba okukutegeeza amaka ga kaliira buli lunaku ebeera mbaga buli lunaku guba mukolo kubanga kuba kulya kwereere kaliira bw'abeera nga awasa omukyala amutegeeza ebigambo bino bw'abeera nga amweggiddeyo okumutegeeza ng'enkula ye bw'eri amugamba ekikuleesezza nze njagala mukyala ng'agenda kuzaala njagala mukyala ow'okunfumbira ebisigadde bindekere nze nja kufaafaagana nabyo kaakati nno kaliira ng'alyoka alaga era ng'ayolesa obwakaliira bwe kaliira omuntu ono tekimugwako bugi wabula akula agenda yeeyongera ne bw'abeera mwana ng'akyali ku mabeere ng'anaabeera kaliira okuyonka kwe kubeeramu ettigi awamu n'effujjo Kalira asobola okuyonka nnyina n'atuuka n'okumuleeta omusaayi kunywa ntoze ez'amabeere. Kalira bw'abanga atandise okunywa ayinza okubeera ng'akyali mwana muto naye ng'asobola okunywa gama ya chai n'agimalamu. Kakati nno omukulu n'otenda n'ogamba omwana ono ayina omutima ogwagala okulya mukiyita apetaiti. Otyo era n'abasawo ne bakukakasa nti apetaiti y'omwana ono eri waggulu. Kakati nno n'okuba mu ngalo era ne bakutegeeza nti omwana ono ajja kufuna omubiri kubanga buli kyayagala asobola okubeera ng'akikkuta. Munnange nno maaso wano ne wagenda watandika okuleeta obubonero buno wammanga. Omwana ono bw'omuwaako obumere obutono ng'abadde alya okumwenkanyankanya ne banne, ye bw'alya emmere ye bw'agisaanyaawo akola lutalo ng'atandika kuyomba, bw'asiita alinnya ne mu ssowaani. Abakulu ne tugamba nti omwana ono alina ekyejo, era nno bwe mbeera nga nazze nga ndi mugenyi nkakasa nti omwana ono baamulera bubi. Naye nga tuba twerabidde, kakati bwe tugenda mu maaso omwana ono atuuse wagguluggulu, ayinza okubeera mu myaka 10 naye ng'omuntu omukulu ow'emyaka 4 omwana ono emmere gy'alya ng'abantu ababiri ab'emyaka 4 tetusobola girya. Omwami ono bw'akula afuuse omwami ataddewo amakaage, abantu bano tubalabyeko ne mu bitundu ebimu be bawakanira ebyokulya, ye ky'anoonya abeera anoonya kukkusa olubuto lwe.
7: Tulabyeko abantu nga n'agamba nti nze chapati abiri nzirya
9: esebo
7: ninywerako n'ekicupa kya soda ekyaliita
9: mpulidde
7: bebo.
9: Kakati abantu abo be bagwa mu ttulube eryo bw'abeera nga semaka asobola okubeera nga emmere ye bw'aba nga ali mu kyalo yaluhi nga yeerimira emmere ye asobola okubeera nga ye emmere bw'ebanga tekka wansi tesussa ndebe eyebeera yiye. Kakati ng'omukyalo ono buli lunaku yaakola mulimu gwa kufumba era ng'asobola okulya endebe y'emmere n'agimalawo, tebatera nnyo kusosola nti oba mmere kikaaki oba kikaaki. Afa okukkusa olubuto era ng'omutawaana gw'abeera nagwo kulyako emmere entono, awo enjoka zitabuka n'alyoka afuna ekikyamu abanga emmere gw'erinnya ku bwongo eri gy'abeera alidde entono.
7: Ng'okyayongerayo ku muntu oyo,
9: yes,
7: tulinamu abantu bano betulabako nga bo oluusi bambi bo ekyokulya nga kiva ku bintu byakola.
9: Yes,
7: tulinamu abasituzi b'obuzito abo tulaba nga oluusi ndooza batuuka ne baba nga balya nnyo olwe
9: olw'okubabakozesa
7: amaanyi mangi eyo emirimu gye bakola. Tulabako bannaffe oba
9: abantu
7: kale mulimu abakola
9: emirimu egy'amaanyi kutikka ebirime ku mmotoka biki ebyo
7: bano abasitula ebintu mu kikuuba eno tubalaba oluusi bimutuma okulya. Naye yo oli kiri kiba kyava mbuto
9: kakati kiri kyo kiba kikula kyenga iye omuntu olw'ensonga kakati bwe tweyongerayo ku muntu ono kino kiba kikula bali wewaawo okulya kwabwe baba balya balya olw'omubiri gwabwe nti guba gukola nnyo gukozesebwa nnyo kakati nga sebuse emmere agikuba mangu sipiidi. Ekyo si kikula olw'emirimu giri gy'abeera akola ate nga atuuyana. Naye oli ne bw'aba talina mulimu gw'akoze y'okulya olwo aba atuuse nga ggwe omuntu w'oyinza okugamba nti bampaddeyo akasowaani k'emmere kakati ate ye tasobola kulyako kamere katono era bw'alyako kano akamere akatono bambi awulira nga alina ekikyamu kyafuna asiikuuka obwongo era kaliira n'omala omutega entamu y'emmere oba emmere yakava ku masiga ng'eryawo oba nva asobola ozikwatamu yeekangireeyo nga zimwokezza. Olw'ensonga ye bw'atandika kulya abeera mweraliikirivu nga takakasa nti n'emmere gy'anaalya enaamukkusa. Era mu mbeera efaanana bw'etyo kaliira ajjukira luvannyuma nti n'okuzaala yazaala kubanga tebatera kwagala n'aggatta ntamu oba sowaani kwaliira, emmere ye ebeera yiye nga yiye. Omukyala bw'abanga afumbira omuntu ono ateekwa okwawula entamu zaabwe. Omukyala abeera ku buzibu obuyitiridde era y'ensonga lwaki nti nno abakyala abamu basobola okulemwa amaka omukyala n'atambula n'agenda. Tuli ku nsonga ezivaako obutabanguko mu maka. Kati gwe n'olaba mukyala wa gundi ng'atambudde agenze, omukyala omulaba yeebeerera waka n'enkumbi tagimanyi talima. Yakeera ku makya afumba mmere. W'afumbira ayinza okuba nga yakubiriza omwami ono n'amuteerawo ekigango ekiwera oba effumbiro ng'akolera eyo emirimu gye gwamulaba tosobola kumanya nti alina entamu zaawo ate ennene ziri wano weebuuza bagenyi ki kati ng'emirimu gy'agikolera eyo. Kati ekizibu kye kimunyigira muli ng'omuntu n'awulira nga naye yeetamiddwa era bw'atuuka w'atuuse omuntu ono amuswaza. Abakyala batuuka ekiseera ekimu waliwo abantu abamu we tuswaliza bakyala baffe, bwe bagenda ku mukolo omwami ono tatera kulya ku mukolo lwa nsonga bwe banaamuwa emmere emmere tegenda mumatiza, bw'anaagirya ajja kutabuka akole obulumbaganya ate ku bantu. Kakati kyakola omuntu ono mu njawulo ye chemula wake chirunji ntitaka ya nila mmele nga tipa muwadi asiri kana agumire njalai
7: wanga manjibu anateka ya jakutabu
9: jakutabu kakoloru taro kakati ya asiri kamwe ne mukanye mbozi ne munyumia kakati ya chuchini nzo kunyigo mchala na abuza na yeze omuntu atali genda kona mwami wafe ne batufumbire mmere nange ne ndia no mwami bwaligiria na mfukire ekizibu ngenda kola antia na asirika na atachogera ne wabwe abachala obasirikire ebintu bingi na yaba mbwe bibasukka ko bambi bale mererwa ne babyatula oba ne balemererwa ne batambula ne bagenda ne tutenda nti mukagundi yali mukyamu yaddukawo na agenda alabika bamukwatira mu nsobi twakaze nnyo ekikula ky'okutayira kyalabika bamukwata n'omusajja alabika yakola ati atandika okujemera ba so nga omutawana we guvudde omuntu ono yafumbirwa kaliira alidde endebe y'emmere agimazeewo anywerako ebyokunywa kumpi lita 5 namba juice ye bwamunywa obutunda balina kamulanga nga buba bubwe yekka ajjukira luvannyuma nti yazaala kale ebitabangula amaka g'abantu bingi okujjako ng'omaze okusoma ebikula by'abantu nze ngamba kyandibadde na kirungi omuzadde oba omuntu wenna ng'otandika amaka nosoko osoma ebikula by'abantu nekikuyamba okumanya omukyala gw'owasizza oba gw'ogenda okuwasa nekikuyamba okumanya abaana b'otandise okuzaala n'okumanya ab'enganda kubanga ab'enganda nabo bafuna obutabanguko mu famire nosanga amakanga tegakwatagana si bafumba bokka nti be bafuna obutakwatagana wabula n'ab'enganda ate n'abo okukitundu waliwo omuntu eyeekokkolwa ekitundu kiramba kale ebitabangula abantu n'oyo kaliira naye mwali nga tabeereka naye
0: tukyali ku nkuluze ya magezi nsomezuki n'ebyemizannyo 9:43 tukuweereza tusinziira wano nsambya ku kitebe ky'ekereziya ya katolika wasangibwa Radio Sapiensia osobola ogisanga ku www.radiosapiensia.com www.radiosapiensia.com otusangako era gwe ali mutawa wa Mayanja ali mbitundu by'ogamba nti eno tuli mu remote area betuba tetubafuna gwegenda bugenzi ku mutimbagano gwaffe gwa www.radiosapiensia.com otufunye Skype sapiensia.radio otusangayo ne ku mikutu emirala singa tubadde wana akaseera konna oluusi otusanga ku YouTube nga kwetuli programu zaffe eziraba ya Radio Sapiensia Uganda, Facebook Radio Sapiensia Uganda, Skype sapiensia.radio yonna tubeerako so n'osobola okubanga obubaka bwetuba tukutuusaako w'oli okufuna tukyagenda mu maaso n'omukulu ono naye katusooke tugyewo obulango buno tukomewo mu kitundu ekisemba
8: owange sempija yagweddalu
10: yali tayinza butalaluka emaali ye yonna yesaanawo munabambula w'omuliro
8: bambi
10: twamugambanga afune insurance ya Ghana Bugs Insurance fifika abasobola okumalawo obuzibu obuba bukutuuseeko mu bwangu ddala tulina ebika bya insuwa nga insurance y'abakozi ey'ebidduka tulina insurance ey'omuliro ey'ebizibu ebikugwako obubingo badde tewetegese insurance y'emigugu egisaabalisibwa ku mazzi insurance etangira obutyabaga obutera okugwa mu bizinesi tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegedde Bugs Insurance tusange ku ttabi lyaffe ekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street tulina n'amatabi amalala okwetooloola Uganda yonna Bugs eruŋŋamizibwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda Bugs our insurance partner Academic Registrar wa Uganda Matters University ategeza abantu mwenna nti okuteekamu okusaba kw'olusoma lwa 2026 2027 lwagguddwawo era lugenda mu maaso okuli amasomo ga diploma, bachelors, masters ne PhD okusoma olunaku olulamba ebiseera ebigere mu luwummula kola enteekateeka y'okusomera wala mu masomo gano agriculture, business, computer science and information technology education omuli primary ne secondary engineering omuli civil, electronico ne mechanical environmental design ekutuusa ku masters mu architecture, health science, humanities and social science, law, medicine mu masters moka, physical and biological sciences. Genda kutabi likuli okumpi okuli eryankosi, Masaka, Lubaga, Fort Portal, Lira Nembale. Okuteka mo kusaba kuongo ita kumutimbagano kwa website kwangu nyo. Teka mo umu.ac.ug. Oboso wolo kuteka mo kusaba kukuli muku matabi gafagalambi kidua waguru. Jangosu medemu Uganda Matters University. Emu kweze kulembedemu Uganda mkusumisa no kubangula aba izi. Okuma nyebisinga ukuba kunoti msambu nyasatu. Chinana mumuenda, nsambu mubiri, kumina muenda.
11: Hey, mkulamu wani wano otudoro na tajisoboka. Jisoboka, na otisomula. Atina wana atisomula.
12: Ensonge
11: liemu, kuzuku sabu ongo. Obula mchimu, kuzuku. kuzuku sabuongo choka
12: mbute buwebu no ulilizomu kugumu business anti buna buwebu tebu omukozi waku no
13: omukozi waku na kutusi wako St. Cyprian High School chaba kade esumeru ya filisangu wa mukono musazari ekerezia ilieru gazi
14: kakati njogira ne bannaffe abatunda ebintu bya bulijjo ekuvira ddala ku sabbuuni mu nnyo buli kimu kyakala kyakala oyo nga bw'omulaba tayina myaka tayina sayizi kubanga buli muntu ayina ogwetaavu bwe gwe biki by'olaba ebikulemeseza okufuna ssente mu muti oyo by'otunda ebya bulijjo obunafu buli ludda wa by'otunda bye bitawera gw'afumba emmere omunnyo gw'oteekamu gwe mungi ekiremesiza bakasitoma okujja okulya emmere n'ekulema okufunamu kye wasuubira kasitoma keya gy'otalina okutta olupapula n'obiwandiika kati olirwedde ebintu ebyo obikyusa mwaka ogujja oyingire mwaka ogujja ng'oli mupya amakampuni ago gemulaba kyovulaba gakola ddina oluusi gagaba n'awaadi gagaba satifikeeti ekigagabya certificate oluusi gaba tegakoze nnyo magoba nga bwe musuubira naye gaba geekuba mu ttooki okulaba kiki ekibalemeseza okuhiitinga target bakozi era muyinza okwekanga omwaka guweddeko ng'abakozi b'obadde omanyi ku kampuni eyo tebakyaliyo baleese abapya kubanga kye baabasuubiramu ng'omwaka gutandika si kye babawadde
13: ako kitaba kyakatunda omukozi wako no omukozi wako nabadde akutuusibwako St. Cyprian High School kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya katolika basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kusa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana St. Cyprian High School kyabakadde tusomesa abaana ku O-level nga tugoberera nnyo kabi kosa naba elevo esumero lya filisangibwa mukono musaza lya ekereziya eryeru gazi tukubireko ku simu yaffe noti musanvu noti nya musanvu nya satu emu biri munana oba noti musanvu musanvu mukaga mwenda nya satu emu biri munana tulina ne UNEB center number
15: hello testing micro

0: kumateka abantu ngabo singa baba bafunya obuzibu ngobu kakati ateno mateka bagamba batya enjabukane ebetya wabawo kwawukana obate kukirizibwa awa mateka gatafuta gatya sote mujja kutusanga nti tugenze buli lunaku gwe tulina ya tumuumuzaamu ate ne tuleeta abakulu abalala ne tubanga twongera okuzimba amaka agaffe bulungi nnyo tuwumba wumba tetukolerera kwawula tukolerera kuwumba wumba amaka ne gasigala nga gali wamu.
1: Sebo neyanziza neyanzibye mwami Sebulime, nebaza enteekateeka ennungi eri ku leediyo eno okusobola okubeera nti etuusaako abantu amawulire amalungi, esomesa abantu, kale nno gwagiwuliriza tosigala kyekimu. Era nkukubiriza nti Radio Sapienza nsaba olemenga kuzibya lunaku nga togiteze, olw'ensonga mubaamu ensonga nnyingi nga na zino olwaleero ez'amaka ze tuliko mwozisanze. Nsaba muzikirize mbatuuseeko ekikula kino, omuntu ono ekika ekikula ky'omuntu ono ayitibwa Namwezi. Namwezi abeera mwami oba musajja. Namwezi si gamanti Namwezi baba beddira ki, nedda Namwezi kikula kya muntu nga kiva erinnya eryo liva ku kikula kye nga ye omuntu. Namwezi nga bwe nkutegeezezza nti abeera mwami, bwe tubeera mu nsonga zaffe ez'omukwano oba ez'obufumbo, Namwezi ye mu kifo ky'okugenda ku ttaapu naano n'amazzi ate ye agenda mu lufula. Kakati y'embeera efaananako bw'etyo. Namwezi abeera n'obusobozi obwetaba n'omukyala mu kikolwa eky'omukwano, naye ng'obuzibu bwe ye talibeera awo, n'abeera ng'amanyi nti nno bagendako ne ku ttaapu ne bakima amazzi. Abakulu muntegedde. Kakati Namwezi ono emikisa gye gy'okuzaala nnyinza okugamba nti gibeera 0%. Namwezi tebazaala, era Namwezi okufuna omwana baba bamumutega butezi mu njogera eya leero nga bw'oyinza okukyogera. Isimu Namwezi tafunira ddala kintu kiyitibwa mwana, era Namwezi ne bw'abanga abadde akuze kansuubire nti bw'aba akoze ekiraamo ng'era amateeka bwe gatugamba nti buli mwaka omuntu olina okulaama, alina kulaamira baana b'abaganda be oba okulaamira baganda be nga be balina omusikira. Naye nga ye talirabako ku kiwanga ekivudde mu ye. Kakati nno obuzibu bwa Namwezi nti ye bambi amazima ne bwali wasa omukyala n'amuwa buli kimu kalonda, tebalina njawulo na kyesirikidde nti ye Namwezi atunuulira mukyala we bw'ati n'amusaala okuba nti nno tamuzaddeemu era talina ssuubi lirina mumuzaalamu, kyokka ng'ate naye yennyini Namwezi asobola okubeera nga teyeemanyi nti tazaala. Batambudde bagenze mu malwaliro, babakebedde, babakoze batya, banywedde eddagala nti osanga banaafuna omwana naye nga buteerere. Omukyala ono atuuka ekiseera naye n'alaba ng'ebbanga ly'amaze mu butuufu nga limala. Amaze emyaka gigenda mu 10, omwana yabula. Banoonyeza buli kimu, omwana bamunoonyeza emirandamiro n'emitwetwe, bageze mu bisasiro omwana bamunoonyeza omwana abuze. Ate nga omwana omukyala ono bwe yeetunuulira n'atunulako mu ndabirwamu wali, bambi ng'alaba yandibadde asaana naye ebbeere ly'okuyonsa omwana. Agenda okwebuuza, nze ndifa sizadde, kiki ekiri wano? Katugezeeko tulabe. Agenda okubikkulako wabbali maama nnyabo ewamuliraanwa ebyembi ng'agenda ateeba ggoolo baabali okukakkananga lubuto. Kakati nno bw'aggyayo olubuto naye kakasa nti olubuto luno lwamuliraanwa okukakkana. Ensonga eno bagitwala nga ya mizi nnyo nnyo nnyo. Abakyala abamu mulimu abalina emizi ennyo, amaka mangi. Okunoonyereza kundaga nti kyenkana ku buli maka 10 mulimu amaka 3 oba 4 agalimu abaana b'abasajja. Yesebo, naye ng'ebizibu bino oba obuzibu buno we buva ku mbeera y'ebikula by'abantu ebingi bye tulina ate ebituviirako obutabanguko. Kakati nnyinimu ng'atandika okwewaana wano bambi Namwezi nti yazadde omwana, abaana babazadde naye nga bazadde abazaalire okukakkana. Olwaleero omulembe oguliwo gwa ndaga butonde. Endaga butonde olwo egenda okutuuka akaseera nga watandise okubaawo empulubujju ng'omukyala ono alina omuntu gw'ayagala naye nga baakazaala abaana awaka basatu, wattu tebamanyi nti oba waliwo embeera. Nnyinimu atandika okwekengera, laba waasitula abaana bano abatwaleko ku ndaga butonde okugenda okukebera abaana nga tekubeerangako yadde omu owe.
0: Tubirabye nnyo mwana nga Radio Sapienza. Tukubiriza amaka butasajjuka era amaka gabeere wamu. Ndowooza embeera eyo ne bwebasangiddwa kubanga kati obuzibu bwe buzuulwa, simanyi bwe buzuulwa nti oli ddala talina busobozi bwa kuzaala. kakati ate neba laba kino nga kibaddewo ekyabaana webali ndaba nti abantu bano tebasaana kubabukana basigalewo kubanga abakugu bakizudde nti ono tasobola kufuna busobozi talina busobozi bumutuusa ku ekyo kyokka oli yasala amagezi sikiwagira bikyantwala bubi nagamba nti ono awagira ekyokukola ki
2: ekyokutayirako
0: ekyokutayira naye ate nga bwe kibanga kibadde kyazze siwagira kwawuka
1: esebo tweyanziza tweyanzeege esebo kaakati ensonga eno abatuwuliriza nsaba mbategeeze nti amaka gano singa mwesanga gwawuliriza puloguraamu eno olwaleero ne weesanga nga gwe omwami weezudde nga obadde wakatambulako emyaka esatu naye n'okizuula nga mu butuufu nsomera ddala ggwe wennyini nkwegayiridde tokola lutalo kubanga tolina gw'ogenda kukola naye lutalo katonda bw'atyo bwe yakutonda ekyo kikula kyo ejjuuni terisobola kkeera ku makya ne lifuuka ttooke ne bwe liba liwoomye litya ate naawe omukyala sikugamba nti nga wafumbirwa omwami ono nti keera ku makya ate ogende ewa muliraanwa oba ewa mukwano gwo gundi olw'okuba abadde akuwaana nnyo osobole okubeera nga obeera mu mbeera eyo nkwegayiridde wano weewali ensonga gye tuyita okuluma obujiji okusala amazima nga teweetiiriridde nga mwetaagisa omusomo ogw'amaanyi okusobola okubagumya omwami oli okusigala nga yeekakasizza ekikula kye nti yooyo tagenda kukyuka naawe omukyala eyalayira nti noofumbiddwa omwami ono gw'olonzeeyo mu bangi kakasa nti omwami gwe wafumbirwa yooyo tagenda kukyuka kakati okusalawo omwami kwata omuzindaalo oyogere naawe omukyala okwata omuzindaalo oyogere ensonga gye mujjamu yeeyo ansa naye nga temukole entalo ate era tetubagambye nti mugende mwawukane naye nga nkutegeezezza nti ekikula ky'omuntu oyo namwezi gyekiri era omuntu oyo tazaala omuntu oyo abeera mwami gw'omwami wenna ali mu mbeera eyo nsaba wekkakkanye noonya engeri gy'osobola okufunamu okubuulirirwa okusengekebwa okw'enjawulo osobola okubeera nga ojja kujja ku nnamba zange eza ssimu bubanga onneetaaze nsobola okukusomeseza ddala n'okukugumya n'okukkakkanya nga ndi n'amaka ago bwoba oyagadde tusobole okubeera nga tutendeka abantu abamu bwe bamala okwezuula obuzibu bwe balina mu kikula kye basalawo abamu ne bijja mu budde ng'alaba takyalina mugaso yesebo era nga bw'ayinza okukwatibwa akawuka ka mukenenya kakati bw'akizuula nti bamukebedde mulwadde n'abuuza ye kati nkyaliwo ng'ani ye nkyalina mugaso ki kakati y'ensonga lwaki wabeerawo okubuulirira n'okusomesa abantu ng'abo okwezzaamu essuubi nti nabo ba mugaso ate basobola okukola ebingi ebisinga n'ebyabazadde bye baakola oba bye bakola
0: nsaba okubire tufundikire puloguraamu eya leero
1: sebo neeyanziza neeyanzeege omuteesiteesi wa puloguraamu eno nga neebaza olw'okuba nti nno musobodde okunkyazaako kujjako ku leediyo eno okusobola okutegeeza abantu baffe abali mu ggwanga lyonna basobole okumanya balemenga kubeera eyo kukola ntalo nga tebamanyi kiki kye bandibadde bakola bakikakasa era bakimanye nti ebikula by'abantu bingi bye bisinga okutuviirako obutabanguko nsaba mutuule mu maka gammwe nga mulina emirembe naye nga ggwe anoonya omubeezi ng'otegedde ekikula kya munno ate naawe noonya amagezi okulaba nga weezuula bw'obanga weetaaze okwezuula nsobola okukusomesa n'osobola okwetegeera abazadde tuzuule abaana baffe be tuzaala tuleme kuzaala buzaazi ne tusomesa ne tuteekaawo naye ng'abaana b'olina 30 naye ku bonna tolina n'omu gw'omanyiiko yadde obutundu obusatu ku 10 ŋŋenda kukusaba okukutegeeza nti nsobola okukuwa ennamba ya ssimu eno n'okuba ne nsobola okuba nga nkuyamba okukuggyawo w'oli kasita obeera ng'okutta akakalaamu w'osobola okuwandiika ennamba eno kangikuwe ennamba eri 0 75 5 3 7 17 16 eyo neri ku WhatsApp ate ng'osobola n'okukuba obukubi ne twogeraganya oyinza okugamba nti MTN ejja kunkaluubirira kankuwe ne Airtel eri 0 75 9 2 18 71 kale nno nsaba gwe wenna abadde atuwuliriza nkutegeeze nti obadde muwuliriza mulungi erinnya nsigadde ndi Ssaalongo Kiviiri okuva mu Bwakabaka bwa Buganda emengo.
0: Tuyanza tuyanzege musibe bulungi ole Christopher May Ministries ejani sala ya maka.
2: Programa mayingu gubu fumbe wede sigara go uliza chenda mnyakara nyesenya fama radio sapienzia
3: na mwe mwigangane mwendi mwambagane mwakorobu fumbo uhegomba
4: aliku FM radio yo
2: 94.4
4: aliku www.radiosapienzia.com Weba le kutu uliriza.
5: Nechaye, nesika njiveko. Ati chishi. Katu nana mkulachi. Nabisi mwami tapa wande. Kumkazo kubale na mwasa tetute gera gana. Abana teba mpulida. Choke wa matia. Boba libulunji. Abana balina emirimu. Tori ulida yolu yombo. Bona basachimo. Biraba te gera gana. Meyempe tuwa aliachi.
6: Tambula ni Yesu mkubwa liabalunje.
7: Tue kwa sekatonda. Era tunyuerele mkukiriza. Bulirwe musavira wa mungama ka. Omwami omchala na abana. Mumakate mubula kukanya. Songa ate mubuno kebizu binji, munyikirire okusoma essaala, naddala sappule essaala ya nyaffe biikira Maria. Jukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensa.

tubalamusiza nnyo bannaffe abatuwuliriza. Eno eprogramu yaffe Essaala y'Amaka ng'ebatuusibwako wano ku Holy Cross Family Ministries ku kitebe ekikulu Ensambya. Omuteeseteese era omwanjuzi nze Mukisa Betty. Abooluganda, twagala okubeebaza emirimu gyonna gye mukola era gye mukoze mu wiiki eno, okuweereza amaka gaffe, kuweereza Katonda waffe Ekereziya n'okuweereza eggwanga. Bintu bingi bye tulabiddemu, bye tuyisemu mu wiiki eno ebibadde ate eby'amaanyi ddala nga bikulu gye tuli ng'eggwanga n'amaka. Twagala okubeebaza, tukulisa bannaffe abayingidde mu kutuweereza mu gavumenti, baminista, members of parliament n'abalala abakulu abafunye ebifo eby'enjawulo, namwe tubakulisa era nga twongera okubasabira Omukama yeyongera okubawa mwoyo mutuukirivu, kubanga oyo asobozesa buli omu. Era ne buba mulayira mu Bayibuli, mukwata Bayibuli n'abalala abakwata ebitabo byammwe ebyomukkiririzaamu, manyi nnyo kya Bayibuli. Ekitabo ekyo kitegeeza kigenjogera ye mazima ag'enkomeredde. Kye nsuubiza kyekyo ddala kye ngenda okutambulamu ng'obuyambi bwange nsobola okutuukiza bino mbusuubira Mukama Katonda wange. So naffe tubasabira Mukama Katonda abayambe, si byangu obuweereza bwonna tebuba bwangu, naye ate obwoyo waggulu ku ntikko, politics n'ebirala oluusi bikaluba. So muli musaala zaffe ne Mukama Katonda gumwakowodde nga mulayira, naye waali kye mukola temumuta, tambule naye mumwebuuzeeko, webiganye mumubuulire, webibalemye era mumusabe abayambe. Naffe be mugenda okuweereza nga naffe tubasabira. Twagala kwebaza abazadde abaziza abaana ku masomero, ane mwebale kubanga si byangu. Tusaba Omukama Katonda atukumira abaana baffe nga bali ku masomero, ate abawa amagezi ag'okusoma obulungi n'okula nga baana ba mpisa. Tandike n'essaala. Linnya lya Paati n'ery'Amaanyi n'ery'Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Kama Katonda waffe, tukwebaza nnyo olw'ekirabo eky'obulamu, tukwebaza olw'okutukuuma, tukwebaza olw'okutuyisa mu birungi byonna Mukama by'otuyisizzaamu mu wiiki eno, mu mwezi guno, era nga tusaba omukono gwo Mukama olemenga kutuvaako, tuwe neema ey'okujjukiranga buli kaseera Katonda waffe gw'osinga byonna byetuyitamu, gw'osinga bonna betusisinkana, nti era otusukkulumyeko, oli Katonda w'amaanyi. So byonna tubikukwasa, ebifa ku maka gaffe, ku mirimu gyaffe, ku ggwanga lyaffe ne mu Ekereziya. Kama tukukwasa byonna ofuge, kubanga ng'oluyimba bwe lugamba nti oli Katonda afugira ku nsozi, mu mawanga ne mu biwonvu. So byonna twagala okubikwasa Mukama atukulembere. Tubisabye n'okukkiriza katuyita mwezi Kristo Mukama waffe. Amiina. Abooluganda, twagala tusooke twogereko kigambo kino ekya Ebola nga bwe tukiwulira oba nga bwe kiri. Ekintu kino buli omu alina kwekubiriza munne, ate n'okwekubiriza ffe ffennyini okulaba nga twekuuma bulungi, okola osobola okutaasibwa oba obutagwa mu mutego gwa Ebola. Ebola kusinza gavumenti n'Ekereziya nayo yafulumya ebiwandiiko, gavumenti efulumiza ebiwandiiko bingi nga batulabula, egezaako kutugamba mwegendereze, nibateekerawo n'amateeka oba ebigo biyinza okugobererwa okusobola okwewala ogwa mutego guno. Twagala tugambe nti mukadde kano enneeyisa gye tubadde tweyisaamu, kwata mu ngalo, kulya nga tetunaabye ngalo, kwata ssente n'ozibalaate n'okwata ekyokulya, ebintu byonna bingi batugambye, ebintu byonna tubyesonyiwe tubyegendereze, kubanga Ebola ye kale alinga COVID naye ate Ebola ye mukambwe nnyo nze bwe ndowooza. So kati okwewala obuzibu, kubanga bw'ajja bunaayingira mu muntu omu, manya n'abantu abamwetoolodde bonna bajja kubanga balugenderamu. So tusaba tweyongere okwegendereza, twewala enkuŋŋaana, kubanga tuliteekeddwa kubeerayo oba nakuluyita kukuŋŋaanya bantu, kirungi weewale okubeera mu bantu abangi. Sigale wo bw'oba tolina kikutwala bantu bangi, era gula sanitizer, gula jiki, gula sabuni, beera n'amazzi mangi ng'osobola okunaaba mu ngalo buli kaseera, oba n'okwekuumawe nange oli muyonjo obudde bwonna. Ako kenjagadde sooke nako, naye ng'olunaku olwaleero sookera ddala twagala twogere ku Trinity Omutuukirivu, kubanga n'olunaku
nakula tuinto omutoke tubakulisa okulutuukako era tusaba tuinto omutoke katonda wafuye katonda omujjuvu gwe tusinza nga abakatoliki saba katonda ono aliwo mu bujjuvu atubeererewo mu mbeera zonna oluganda bwe twogera katonda trinita tuba tutunda okuva emabega nga bwe tuzza omwaka tugutambuza ono trinita tuddamu okwejjukanya nti ye katonda omu mu basatu abasatu nga bali mu katonda omu omu yono gwe bayita trinita bali abalala bonna abasatu bogatta omu ofune trinita mulimu katonda paatiri katonda kitaffe oyo gwe tukkiriza musala yaffe nzikiza katonda paatiri nzikiza katonda paatiri omwinza buli kantu oyo y'omu ku abo ne kubeerako katonda mwana ye mukama waffe yesu kristo omulokozi tubeerako ne katonda mwoyo mutuukirivu abooluganda bweyetegeeza obulungi naddala abakristo oba bakatuliki tuzze tulaba nga twalina olunaku olwa yesu kristo olunaku olwo tulabye yesu nga bw'azze atambula paka lyamaliriza emirimu gye n'alinnya mu ggulu eri katonda paatiri era wano wiikendi eyo ewedde twalabye nga katonda mwoyo mutuukirivu ajja yazze kubanga mukama waffe yesu kristo yatugamba kimani naye temutya temweraliikirira sijja kubaleka nga bamulekwa bwenna amala okgenda nja kubatumira mwoyo mutuukirivu oyo ajja okubayamba n'okubajjukiza byonna byendese mbagambye oyo ye mwoyo mutuukirivu alina omulimu munene era buno obudde bwe tulimu bwa mwoyo mutuukirivu era mwoyo mutuukirivu ono yonera mukama waffe yesu kristo gwe yayogerako n'agamba nti temweraliikira nti ŋŋenda mbalekawo oyo agamba abatume be era naffe atugamba temweraliikirira kuddaako kudda mu nnaku naye mwalibadde musanyuka busanyusi kubanga bwe sigenda oli tagenda kujja kyokka ate naye nga alina omulimu munene ogwokutukolamu bwe budde buno bwe tulimu nti ye katonda paatiri ye mutonzi nga bwe mbadde mbagamba nti musaala eyo nzikiza katonda paatiri tugamba nzikiza katonda paatiri omuyinza wa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi na byona ebirabika n'ebitalabika oluganda manya nti oyo munene ebirabika ye yabitonda ne bye tutalaba ye yabitonda kugamba ye katonda oyo omutonzi waffe w'amaanyi era mugazi okusinga gwe bwokirowooza n'obwongo obwona nga bwekimanyi ng'omuntu katonda oyo paatiri munene ne tuddamu netugamba yatonda ebirabika n'ebitalabika tugamba nzikiriza n'omwana we yesu kristo omwana omu ati owa katonda paatiri gwazaala yava mu ggulu n'akka n'afa omubiri mali omubeererevu oyo y'oli gwe twayogerako mu mwezi ogwa maachi ogwokusatu nga tugamba era nga bwekyo bwe kiri nti malayika gabudyeri saba malayika yakyayiriza besi omutoke muganda we twalukuza ennaku z'omwezi 25 y'oyo kyamagero kyoba olaba kiteeka ne musapuli nti ekyamagero ekisooka mu byessanyu kyamagero kyewuunyisa ti katonda yafuuka omuntu najja n'atubeeramu eno olw'ensonga enkulu omulimu gwe gwakutununula ogugwe gwakutusumula mu njegere za mulabe omulabe yali yawamba ensi abooluganda bino tubimanyi bulungi era nakati akyaliwo agezaako naye amaanyi ga mukama we gali buli eyeewadde yesu kristo ono kigambo eyeefuula omuntu omulokozi sitaani aba tamulinaako buyinza ne sitaani naye akimanyi aba tamulinaako buyinza aba takulinaako buyinza owooluganda so kati kintu kyakwenyweza kulaba nti ngwa sayidi ki kanze ku sayidi ya yesu kristo oyo sitaani gwatayinza kwaŋŋanga so olwayo bwe tuba tukuza olunaku luno olwa trinita omutuukirivu tukuza ebitiibwa byabwe amaanyi gaabwe emirimu gyabwe omukwano gwabwe gwe batulinako n'okubeera ddala nti ye katonda waffe linanga omugase wamu oyo yatutonda oyo atuwa obulamu oyo atuluŋŋamya mwoyo mutuukirivu yoyo so kati yagala mbategeeze nti ekyamagero kya trinita kizibu okunyonyola naye wali ng'ejjo yinza okinyonyolamu lwakuba kigenda kigendamu ekyo naye kyokola okkiriza bukkiriza kubanga bwe kityo we kiri kubanga oba omanyi nti watondebwa waliwo yakutonda ojjukira mu kitabo ky'amasooka yesu mukama katonda ng'agamba nti banne tutonde omuntu mu ndabika yaffe ye yaleeta ekirowoozo
So chovola nti omulimu gw'obutonzi gugwe. Ebirabika n'ebitabika byonna bitonde miti nyanja n'ebiri mu nyanja bitutalaba. Ebiri mu gulu byetutamanyi ebiri wansi w'ensozi byonna oyo ye mutonzi waffe. Bw'otuulira nti ddala twayise mu kubonaabona kwa Pasika netulaba kama Yesu Kristo nga bw'abonaabonera omuntu. Paka ku musalaba waggulu naga kiwedde naye nga kyayiseemu kiyitirivu. Aho kitwongera okugamba nti tuyite ono tumuseemu ekitiibwa kubanga atwagala kati ate laba atuweereza mwoyo mutuukirivu kuba ensi weba etuvuga ng'etuzza eno naye nga tulinamu amagezi agategeera nti mwoyo mutuukivu waali n'okumukoola amwekwateko ate gwe ensi tujja kutwala ng'abalala kubanga omanyi ani gw'olina okukoowoola omanyi ani gwe baakusuubiza omusuubizi oyo mwoyo mutuukirivu omanyi ekyokukola mukadde kano akazibu ate njagala mbagambe nti ddala akadde ke tulimu keetaaga mwoyo mutuukirivu mwoyo mutuukirivu agaba ebintu bingi amagezi okutegeera okumanya bingi mu budde buno bwe tulimu okusookera ddala mu maka gaffe nga ebyokola biteekwa okuba nga biraga nti okozesa amagezi kuuma obufumbo bwobwo osobola okuza abaana bo naawe okusobola okubeera mu nsi n'osigala nga byokola bikola amakulu teekwa okuba nga olina amagezi agago agatali nti gago nga gwe omuntu naye nga waliwo extra knowledge eya power y'amaanyi osobola okola ki kulambika ng'otuula ne weefumiitiza n'ogamba kati mu kaseera kano nkole ntya mwoyo mutuukirivu agaba ebitone mwoyo mutuukirivu agaba bingi ebituyamba okukolera abanaffe obulungi ebibala ebiva mu kuba nti tumumanyi bulungi tumunywererako n'akuyigiza okwagala abantu n'akuyigiza okusonyiwa n'akuyigiriza buli kimu ekitasoboka kukolerwa muntu bwe tugenda ku ky'okusonyiwa abooluganda si kyangu bantu bangi beetemye baba bali mu makomera lwa busungu bukyayi ku mutima n'owulira ng'omuntu osobola kumusonyiwa paka n'olwana oba n'omulumba oba n'omusaanyaawo oba n'okola ekintu naawe ate nekikusuula mu bulabe komekeza oli mu kkomera oba naawe ng'ofudde bakozi naawe ekintu ekirala abantu kyebalaba nti kikusaana mujjukire nti mu budde buno buli omu yeefudde omulamuzi osanga oli oyagala omusango ate oyagala ogusale gumusinge omukole ky'oyagala nga gwe wennyini osinziira ku magezi go ono mubbi yeetumukube tumuti nga kiwedde oba mubbi wasi mubbi naye gwe ky'olowoozeza kyekyo ono omukyala akoze kino mu maka ge oyo takyasaana kubeera mukyala tomanyi tonaakunoonyereza kituufu si kituufu oba omukyala nze mbisi bye ŋŋenze kubanga ono omwami alibwa ati tomanyi oli ku lugambo oli ku kozesa amagezi agamwoyo mutuukirivu mu budde buno gwetwetaaga kubanga abantu beeyisa nga bwe balaba so bwona ogenda ku by'abantu ooluganda ojja kutomera ne ku mirimu eyo kyangu nnyo okutomera owuliriza kino owuliriza kiri n'okukkakana okiwulidde kituufu naye weetaaga mwoyo oyo akuwa amagezi n'agamba ekyo kite teweeyisa ng'ensi bwe yeeyisa tosasula bantu nga bo bwe balowooza nti bwe kisaanidde gwe beera omuntu omukkakkamu n'okkakkana abamu ne bakuvuma ono ate talina magezi ate ono ebintu tategeera by'akola naye nga oli advice ku kulambikibwa mwoyo mutuukirivu era oyo yatukubagiza nga tuli mu nnaku ng'ezo ng'abantu bakwabulidde nga bikusobedde buli kimu kigaanye omuntu omulala balowooza kweyimbamu muguwa ng'ate gw'olina eddembe mu mutima okkiriza embeera yo si lwakuba nti nnungi naye okuba omanyi nti obulamu bwange tebukoma wano ne katonda wange waali okunnyamba okunnambika so abooluganda tuyinite omutuukirivu munene mugazi alina mu bingi naye nga twagala okubakulisa nti mukama buli omu ku ffe abakyali abalamu atuwadde omukisa okutuuka ku lunaku luno nga njagala ate nsooka ekyo nkiyimirizaawo njogereko twogere ku kintu ky'abajulizi mujjukire nti omwaka guno kale nze ndowooza abasinga obungi okuba lina tutandika okutegeera okubeera omukristo bwe mulundi ogusoose okubeera nti tujja kugenda kukuŋŋaanya namugongo ng'ekereziya ey'abakatoliki ekyo ekyawamu ekyo nga bw'okimanyi
Mwemurundi ogusose. Na ye, stilu, techija kutumala mumani. Kubanga wana wetubeira. So ulo kola wakatonda wafu. Tukola watu ukirivu ni watu ulirize sala yafu. Atera, usa ulo kuchikolea wanukulevu yuwa parishi, yuwa kudaisisi ulisaza likolevi alio, ngewe watu lambika. Na ye ati, banji, ababata antisobode kutambula gende na mgungu. Na wenewa funo mkisogo, ugo gendo ukula maga. Avuganda njaga ya tuogere kwa juli zivano. Abatuki ya vaa Uganda. Na kwa lutu kanga satu juni. Na inga tuwa agara tuwe ulirile kubintu vino. Wadenga tunasembila msabu parish. Wako parish oba wawona. Tujikile tuina echo kujiga. Chituja kwa juli zivano. Erecho. Chetuta ambuze vigere netuwa. Wavude kabale. Wavude mundi bujo. Wavude soga. Wavude guru. Nyebatambula olwebyo okulabirako ebirungi bitwa kubajulizibwa na abatuuki ya mu Uganda bulili nya wano nawa ne kitabo kirimu amanya ga abajulizibwa Uganda batuukirivu akole matendo gaabwe olaba nti buli omu baamutendako baamuteekako ekintu ekimwawula ku balala ate nga kirungi era ne bwoba osazeewo nti nja kugoberera Kalooli Lwanga olwa kino kye yakola ng'omuyigira kuoki olaba nti ye mwoleza abavubuka mu Afrika yonna nabye enkola enkatoliki so oli eyo oli muvubuka bikusobedde otambula na njaga na biki byokola bizibu ate banaye abavubuka njagala mbagambe yakagambo kano era nsaba Mukama abayambe nfune ekyokulabirako ku bantu bano kubanga ebintu ebigenda mu maaso Ebimu simanyo wabitufu, nebilala mbiera bilako. Ndabi ebintu bingi nga abavubuka mulina engeri gye mukolamu ebintu. Ebyo kwagala okufuna ekintu ekyamangu. Naddala ennyo ssente ezo. Ng'omuntu yeewaayo. Oba akuba muntu misana ttuku. Oba abba misana ttuku tafuddeeyo. Naye tamanyi. Muntu naye yakoze atya okutuuka ku kino. Akantu ke yeefuniddewo. Avubuka mbasaba. Tufune omutima ogw'okukola. Buli omu kolerere ekikyo ekintu ekijja kuwesanya ekitiibwa okusinga ekintu kyojje kyotojje muntu oyo nenga katuyite ndoza tukiyita kubba ekintu kyotwala nga si kikyo nga tokitwala lwampaka ekintu ekyo kyeyongedde nkiwulira nnyo ate side mowula baamukubye basanze abantu babakuba kingi nnyo kigenda kyeyongera naye ate siwulira nti bazeeyi be bakuba abantu bano bavubuka Ate abalina amaanyi, mwe mukyalina ku maanyi. Tusaba mutubeererewo. Muyingire mu kukola emirimu. Omanye emirimu giba gya kutuuyana. Togamba nti onoosanga mulimu nga guli awo nga gwakutambula ku kakeeka. Gumiikiriza. Funa akako ku bubwo, kakuweesa ekitiibwa. Ne bw'onooba oyimiridde mu bantu okubaako ky'oyogera. Lumeja gamba ddala omuntu oyo. Ebintu bye abijja muntu oyo ze. Okusinga buli omu n'agenda ng'akwogerako mutabani wa gundi yakoze kino mutabani wa gundi yakumpanya gundi kugamba si birungi tusaba tukyuse ekitiibwa kye ekyovuuka kifunde ekitiibwa kyakyo mutambule nga muli mweyagala omanyi bw'otambula nga tolina musango kintu ekyo kirina eddembe lyekikuwa mu mutima gwo oba oli wa ddiini abakatuliki oba bangeri ki Kasobera ngoli muvubuka eyekiririzaamu. Oli muvubuka atamala gatwalizibwa atasendebwa sendebwa. Manyi ne mu bigrupu ye waliwo kusenda senda. Muntu nakulimba tukole kino sente za mangu kagwirawo. Ate katoli wayogera tugenda kufuna dola. Muvubuka teyebaka. Naye nga kiki ekinakuviiramu nga bakutegedde nti gwazi tutte bizibu byereere. So tusaba. Wali wano omutuukirivu omujulizi Kalooli Lwanga yawolereza abo abavubuka mu Afrika eno yonna kye ndowooza nti ne mu nsi yonna kuba muvubuka aba muvubuka n'ab'enkola enkatoliki katoliki yagala okwenyweza ono tumuyigako ekintu ekyo yali muvubuka eyekkiririzaamu bw'ogenda ku mutuukirivu Yosefu Mukasa omujulizi Oyali mpagi luwaga y'abasomi
wali okubera ngobera mu kabonde eyo oba mu kisomeso ba mu parish nga tewali akumanya naye ngaoli mukatoliki unaku osembera buli naye nga tolina byokolawo biraga nti nzimba kereziya n'obeera empagi eyimirizaawo ekifo ekyo ekyesinziza eryo oba empagi eyimirirawo ku lw'abanne abali mu buzibu empagi eyimirirawo ku lw'abakulu abakola omwo naye nagamba ne tulina omukristo waffe ndooza tukubireko okugundi oyo ne bakkubira ate kye badde bakusuubiramu nabo ne bakifuna empagi luwaga tubikolerere era tubibeere kisoboka kubanga bano be bawoleza b'ebyo be twogerako wano ne tufunayo Matiya Mulumba eyo kyekigero ky'abafuzi bafuzi oba ofugira mu ekereziya oba ofugira mu politics oba ofugira wa ng'oli mufuzi mukulembeze wona ekyokulabirako Matiya Mulumba era oyo ye yagobereranga Yesu omuteefu mukulembeze mbabuulira mukulembeze bw'oba toli muteefu nga toli mukakkamu obukulembeze obwo bubaako akabuuza bubaako akantu akabulako oli mukulembeze wa ngeri ki oli muteefu oli mukakkamu kubanga atali muteefu akola ensobi nnyingi ate ensobi ezo bw'ozikola ate banno b'okulembera genda okulanga ate naawe bikusobedde olabira ddala bikutabula tomanyi kyakukola tomanyi mbatwalewa mbajjewa mbatwalewa kubanga toli mukakkamu toli muteefu toyigidde ku Yesu kikulu nnyo ekyokutuna Yesu nga bw'akulembera ebya Yesu obirabira mu ngeri gy'akulemberamu abantu be abatume be nga atambula n'abakulembera tugende Yerusaalemu n'atambula nabo kugamba oba kyakulabirako kyokola bali nabo kye balina okulabirako so gwe tokola bibyo n'oyogera kirala n'ogaa nti b'okulembera banakigoberera kiba tekisoboka awo tewali nneema kyekikulu ekiriwo nti gw'okola bibyo weekolera bibyo ate banne bw'oyagala okutuuzaako akazito bakole biri ebizibu gwe ng'otambulira ku kakeekako Uganda tebikola buli mukulembeze alina kwevaamu gambe nti nze mu kitundu kyange bano nze mbakulembera balina okulaba nti nsobola okuvaayo oba ne nkwata enkumbi nange ne ngenda ne tukola kino awamu ne tulima ffenna oba ne mukola ekintu ekyawamu oba kulambula balwadde oba kuyamba ku banaku oba kugula tenti ziyamba ekyalo nga gwe kyakulabirako kyabwe era bw'oyo museddoboozi noga bannange ku kyalo kyange kino badde njagala tukole bwetu bajja kuwuliriza kubanga ky'oyogera ky'oli tolagira bulagizi oyogera ekintu naawe ky'osobola okukola oye Matiya Mulumba omutuukirivu ky'ekigero ky'abafuzi ng'oyagala okulaba mbeere mufuzi wa kika kisoma obulamu bwa Matiya Mulumba ne tulaba dozensi yasobugwawo omujuzi omutuukirivu ye yatakabanira nnyo eddiini ya Yesu n'okugimanyisa banne era ate nga muwombeefu mu mpisa ze obuwombeefu bukomyewo kikulu nnyo nti tusobola okumanyisa abantu balala eddiini bantu banaayagala batya eddiini yaffe oba eddiini yo nga by'okola tebibazaamu maanyi so oteekwa okubeera omuwombeefu ate omuntu w'empisa osobokera okiyiga nga otujja kunonoozi yosobugwawo njiza omutuukirivu ne tulaba Andrea Kaggwa omutuukirivu omujulizi abasomesa b'eddiini ne batica balabira abasomesa abasomesa eddiini n'abasomesa abaana abaffe mu masomero webalina okulabira ku kyokulabirako kyono bingi byetuwulidde batica bye bakola eyo mu baana baffe nga weewunya n'okwewunya ono yasoma ddala n'atendekebwa ye yalina mutima kimu ku kigendererwa kye ekyamuleeta mu busomesa ng'olaba byakola tebyogerekeka abaana tebalina kye bamuyigirako abaana abajja kumulamwa musomesa mutendeke so kati okukuuma ekitiibwa kye ky'obusomesa ojja kusoma ku bulamu bwa Andrea Kaggwa omujuzi omutuukirivu musomesa yeeyisa atya mu banne mu baana be mu baayigiriza aba yeeyisa atya ebyo ojja kubiyiga ng'obijja ku Andrea Kaggwa waliwo omutuukirivu ono Atanansi Bazzekkeeta
omujulizi omutuukivu yali omwanika omwesigwa ku nkuluzi ya Kabaka oluganda wano muli omwasimbe wakati omuwanika mwanika kitegeeza ki kwatagana na ssente oluganda ebintu by'ensimbi bitabudde abantu bangi bitabudde amaka mangi bitabudde emikwano bitabudde amawanga bitabudde ne munda mukereza ne bweru waayo ensimbi zino omuntu obutabeera mwesigwa nti bakuwadde miliyoni ddala nti oligikomyawo nga ddala miliyoni bakuwadde omusaala gwo gwa ssente bwe ziti nga ddala ojja kutambula ku musaala gwo ogwo nga togenze kukumpanya kubba kukola byonna nga bwowuya corruption ng'otambula ku kyowafuna n'ogamba omusaala gwange gwe guno ono bazze kketa atanaasa omujuzi omutuukirivu kyekyokulabirako era bw'oba ng'oyita mu mbeera eno nga bambi obuwanika bukulemye oba ebintu ebikwatagana n'ensimbi nga bikutwaliriza w'oluganda fukamira buno obudde tuli mu budde bw'enneema ku lw'abajulizi ba uganda abatuukirivu jjukirabo batumanyi bannaffe bakadugala bannaffe bamanyi nti ddala omuddugavu batambula mu bwavu tegeeza tebalina ssente ssente eyinza okumujja ku mulamwa fukamira weegalire katonda ng'oyita mumujulizi ono mugambe ebyensimbi nga binzija ku mulamwa buli ompulira ssente nga mpulira entundu nsi zinkubagana mpulira omutima gunvaamu olw'essente nsaba onzikakkanye nsabire wa katonda wange anzikakkanye nsobole okuzitunulanga ng'ezitali zange bw'onoosaba mukama n'akuwa enneema eno ne bw'onoobeera n'obukadde oba triyoni oba mmeka nga ziri awo nga si zizo togenda kuwululunkana nti ofiirawo essente ozitwale ojja kulaba ng'olina emirembe bikwatagana n'ensimbi ky'olinawo nga kyokkiriza nti zino zezange ate munene n'ozikolamu ebintu by'amagezi kubanga essente ezitali zizo ojja kukola buli kimu ky'oyagala naye tewekinaatuuka akaseera nti olina okulaga accountability kubanga essente ekikulu ekiziriko zibeerako accountability woza obuwanika embalirira bituuka kiseera ne bikutuga nga tokyasobola kwogera nti zino ezaakola kino nazijja wano kino ekintu kyange ddala ntuuyo zange kino kyenawagundi nazijja mu kino bikaluba nga tezibadde zizo so omuwanika wuuyo omulungi omwesigwa w'enkuluze ya Kabaka n'awagunza gagunza yakwatulanga banne ekisaasaazi abali mu nnaku n'abasibe oluganda abasibe batwetoolodde abasibe mu makomera amakomera ga mangi nnyo bantu bali eyo tosalira muntu musango olw'okubanga omusanze mu kkomera tomanyi ebimu oyinza okuba nga obiwulira yabba yatta yakola ki naye oluusi circumstances ezaatuusa ekintu ekyo kubeerawo naawe tozimanyi ate ne bwoba ozimanyi yamba omusibe mukama bw'atugamba tugamba jona abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abizirika awo bonna tulina kubabeererawo kubanga musibe takyasobola kwenyeenya takyasobola kwetuusako kaki ali awo naye tomanyi kiri mu mutima gwe oba aligureetinga abasinga batuuka ekiseera nagamba yi kino nga nakola kyali kirungi so bw'omubeererawo kimuyamba okusobola okutegeera nti nakola bubi bantu bano olwaba bavaayo ne bannyamba n'alibadde neeyimirizaawo naye kati sisobola kubanga nakola kino ekintu so bwe kituuka ku basibe n'abanaku tetukola ki tetusala misango ffe tubasabire busabizi oba olina ekyokubayamba bayambe oba osobola okubakyalirako bakyalire oba engeri gy'ogenda n'oyogerako nabo ogenda n'oyogera nabo kisoboka so ono ye yali afaanye okubasibe gonza gagonza ng'afuna ekisa ku bantu abali mu nnaku ng'abo n'abaawo n'owamaagali ye mukozi ate nnyala mirimu ate nnyinyalanga mirimu yaganza obwavu ebuvanjiri bwetuyigiriza naye obutennyinyala bwe njagala twogereko obutennyala mirimu nzirayo ku bavubuka n'abantu abakulu abalala abali awo nga mulina emirimu gyammwe mwasoma olina ofiisi gy'otwala naye ekikulu eky'okwennyinyala emirimu kye kino nti waliwo omulimu awo mutonotono gwoyinza okuba nga osobola okukola n'ofunayo ekyokulya n'enusu enaapangisa ssente n'ekutwala mu ddwaliro naye gwe n'ogamba nze eyasoma
nefuno bachi oba degree oba masters chi nze nsolo okola akakalimu ekina kuvira mu kichinga toyina sente binji ninga tisi birungi kubanga olemedde okutandikira wano Yesu agamba nti bw'obulotobere mwesigwa mu buntu butono ani alikukwasa ebinene tandika n'akalimu k'olinawo tambu yakwako tokanyooma tokenyala tokayisaamu maaso omulimu ogwo gujja kukuzimba otuuke ku levo ebyokulanga naawe oyagalira mulamu ate neeno jjukira gy'ofuna ne experience bwe tuba tugenda okufuna emirimu agamba wakolerako wa tubuulire ebifo wakoleramu wadde nga mulimu gwali muto nera bala nti yakolayo emyaka esatu ku musaala gw'ogwo ndowooza yali mulungi kubanga omuntu omuna teyalisobodde ne bakutunira ne bakuwa omulimu gwo butennyala mirimu naye ate ekikulu ekisinga kyakukuwonya kugwa mu neeyisa mbi yakululunkanira bintu olw'okubanga oyagala binene ate by'otolina wuuno w'okusaba gw'oyinza okuyisaamu esaala yo nga ye munnaffe gwe tuyise n'owamawaggali newabaawo Yakobo obuuza abali awo yali omuserikale omwesigwa era omwagazi w'ensi y'abommwe abooluganda kino kigenda eri abaserikale bajaasi security prison n'abaana abalina ebibiina abakuuma ebifo by'abantu kino kinene kubanga okusookera ddala obuzibu obubeera ku baserikale basaba tubeebaza okutukolera emirimu yemutuikuumamu ne mutukolera ebyafa ne tukuumira eggwanga naye ekizibu ekiri wano kyekino nti omuserikale abasinga ateekwa okubeera nga alina emmundu ate emmundu eno erina obuyinza omuntu bw'awulira nti bwe mba alina mmundu kiki esobola kwetuusaako n'agikozesa mu bukyamu era mu Matayo twendowooza gwa kusatu baserikale bano obudde bwa Yowaana Batista Yowaana bwe yalangira batisimu ey'okwenenya nabo baagenda ne bamugamba ate kuba Yowaana yayogera ku bantu abalaba ebiti byonna bano nabali n'agamba ate ffe abajaasi abaserikale tukoze tutya n'agamba mmwe mumatira nga n'ekintu temufunye temujjanga ku bantu bintu byabwe kubanga oyinza okukozesa emmundu n'onyaga omuntu kubanga gw'olina obuyinza ate alina emmundu bw'ajja n'agamba nti leeta akasawo ako olina obuyinza obugaana nti sikawo eyo kubanga omanya ddala nti obulamu bwange essaawa yonna bukola ki bugenda naye ate ye kiyinza omufuukira omuze nti kati bwe naabanga njagala sente bwe naabanga njagala kino nakiri mmundu yange kati n'ova ku mulamwa so owuuno omuserikale omwesigwa ye teyagenda teyingiramu ebyo yali mwesigwa ate ng'ayagala eggwanga lye bakolera mweyongera okutwagala mutuyise era ng'abantu bammwe baganda bammwe banaasi bannammwe kugamba ekyemundu kireme kuyimira wakati wammwe naffe awo we mujja okutambuliza obulamu obulungi ate naffe nga ddala tubeesimbiramu nnyo nti wendaba omujaasi oba omuserikale oba omuntu yenna ali mu yunifoomu seraliikirira sitya sikankana kubanga oyo mwannyinaze muganda wange taninaako bubi wadde alina emmundu mu ngalo naye ye mmundu si kyekikulu ono omutima gwe mulungi ate mwesigwa ekyo tukiyigira ku Yakobo obuuza abali awo ne tulaba omulala gy'aviire omutuuke omujulizi bw'ekyokulabirako mu kutabagana n'obutasiba bivumo mwoyo kati kino kigenda mu maka gaffe naye gye tufunira obutabanguko omuntu akoze ekintu ate abantu tukola ebintu okola ekintu oluusi mu bugenderevu oba mutali bugenderevu naye naawe nga bakozeeko ekintu ekyo n'okisiba ku mutima n'okiteekako obusungu wiiki nnamba mwezi mwaka luli luli yankola kino oyo sigenda kumweraya sirimusonyiwa oyo ankola ekintu kati onoosiba bimeka oyo muntu omu kitegeeza nti bw'oba gw'oliko obuzibu oba olina ntondo oba olina omutima ogugwa obukyayi ojja kutambula wenna ng'ojjudde okusiba emitima gy'abantu ku mutima gwo buli omu omunako obuzibu ebayite entondo kati entondo zino tezitusimba gw'olabirako nti entondo tezikola yono gy'aviire omutuukirivu tabagana n'abantu tosiba bivumo ku mwoyo
tosiba busungu kubanga obutoba bukristu yatebuba bwaseruganda tulina omulala tugende ku Anatoli Kirigwajjo omutuukirivu omuddu omwetowaaze eyagalanga ebyokusoma okira ebitiibwa oluganda ebitiibwa bitusudde ennyo mu bizibu bitiibwa by'ensi eno njagala mbeere na kino buli omu agambe nti beti ngaayina kino njagala na kino mbeere nakyo era bananda baligamba nti ndi w'amaanyi njagala na kino kibeere kyange ebyo kwe kululunkanira ebintu weetuuza ku kitiibwa naye nga ddala gwe weewulira nti olina ekitiibwa ye nga banne tebakulaba mu kitiibwa bakulaba nga tokirina naye gwe okulaiminga nti bw'olaba nakola kino ne neetuusaako na kino kitegeeza ndi wa kitiibwa bonna mbasinga ekitiibwa tekikuyamba era tekiyamba balala obwetowaze n'obukakamu bwe bujja okuyamba okubeera mu bantu banno bantu bannaffe kino tukiyigira kwani kwona Anatoli Kirigwajjo omuddu omwetowaze tulenaakireewo kiwanuka omutuukirivu omujulizi yakyayira ddala ebyobukafiiri niyemalya ku yeezu banange ebyobukafiiri ebyobukafiiri bitukozeseza ebintu ebitaliiyo ebyobukafiiri bituswaziza mu bantu bannaffe jjukira ebyobukafiiri bino ebisinga byonna byonna ndowooza byagala kubikolera mu kizikiza ebyobukafiiri mu kizikiza naye bakuzuula nti okikola owulira ddala ng'ekitiibwa kikuweddemu ng'ekitiibwa kyabadde bakuwa gamba buli omu agamba yi katonda wange nali simanyi bulijjo ono mugunti mulaba wano kumba atambulira mu bya bukafiiri ekitiibwa kikugwamu n'erinnya lyolina lyokoleredde omanyi okuzimba erinnya si kintu kyangu okulizimba n'ogamba nti oyo ye Beti tumumanyi si mubbi si muki si muki kizibu kuba bwe naalizimbira kungulu nga nkola birungi munda alinayo ekintu kyange ekyobukafiiri bwe balinzuula nti nkola bya bukafiiri nabino ebitiibwa bibadde bampa n'amasenyu ge mbadde ntambula mu bantu nga buli omu agamba yes oyo ate ye muntu mwesiga byonna bigenda kusaanawo omulundi ogwo balabe omuntu omukuusa so twekwate akireewo kiwanuka omujulizi omutuukirivu waliwo Kizito omuto omujulizi ono ye yabugaana essanyu olw'okwemanya obukristu okwemanya obukristu okwemanya ekitiibwa kyo okwemanya nki kyokyoli kintu kikulu nnyo kubanga ekyo kyokuuma kyokuuma ng'ekitiibwa kyo twagala omuntu yena akikoneko weematira n'ogamba nze ndi mukristu nze mukulembeze nze taata w'amaka gano kugamba ng'ekintu kyo okyenyumirizaamu ate okikola ono omwana bwe yakolanga Kizito omuto tumuyigirako ekyo wewa omuvubuka omulala wuuno mugagga omutuukirivu omujulizi muvubuka muzira n'alukalala mumpisa ennungi ey'obutukuvu oluganda okukyayira ddala ebitali bya Katonda n'obeerawo lwa butuukirivu ono omuvubuka yakikola era abavubuka sireme kubajjukiza kantu ako mulabire ku bana abaana abajuliza abatuukirivu abaali abato nga mmwe naye ng'asobola okuuma obutuukuvu asobola okubeera omutuukuvu n'atambula mu bantu buli omu namanya nti mugagga talina buzibu wuuno mugagga mulwaki tosobola kwekuuma tosobola kwessaamu kitiibwa bwe ziba nga sente z'onoonya ozinoonya mu kkubo bbi ekintu ekikujja mu kutambulira mu butukuvu liba kkubo bbi so kati okusaba okuvaayo saba omukama Katonda wo ng'oyita mu mugagga omujulizi omutuukirivu akutemere ekkubo erikomawo mu butuukirivu waliwo Adolf Rudigo yasukkirira mu kugoberera Yezu okwefuula omuweereza wa banno abantu abasinga twagala nnyo kwekuza twagala kwekuza tetwagala kintu kyagamba nti nzikakkane ate nga mukama waffe Yezu Kristu yatugamba nti buli agala okubeera mukulembeze afuuke omuweereza wa banne ekyo ki kyatulemya abasinga obungi buli agala okubeera omunene omukulu ayogerweko n'ebitiibwa kakkana beera muweereza wa banno wuliriza abantu kye bagamba
kiriza okuwabulwa ojja okubeera waidi omukulembeze oba taata omulungi oba maama omulungi oba omwana omulungi kiriza weefuula omuweereza w'abalala buli onoserunkuuma omujulizi omutuukirivu omuserikale eyatuwa ekyokulabirako mu kwenenya n'omukwetangira ku byokunywa kuliro ekyokunywa omwenge okwetangira bameka abali mu kubonaabona n'omwenge bameka abali mu kubonaabona n'enjaga bameka abali mu kubonaabona n'ebintu nga bibalemeddeko asobeddwa tamanyi bw'akivaamu wuuno akusabira enneema ey'okwetangira okwetangira kitegeeza nti okwegendeza kugamba gwe wenyini weekubiza n'ogamba ekyo sijja kikola kubanga kitandikira kumu abantu bana kugamba nti gundi onywa omwenge ojja kulanga kikunyiiza naye weetangire gamba sijja kugendayo sijja kunywa mwenge omwenge naguta nobadde empisa endala zonna embi oba bwenzi oba bubbi oba buli bwanguzi kwetangira ng'omuntu ate ng'omuntu mumaanyi ge tobisobola weetaaga nneema kyovola nti osaba ng'oyita mu baana abatuuki babakiyitamu mulemereko mugambe nze lwaki nyangula nnyo okulya enguzi buli ajja n'enguzi nze gwagiwa n'enzikiriza lwaki gwe wenyini onoonya amakuba ageetangira okuva mu kintu kino lwaki nze ku kyalo kuno nze mwenzi wo ku kyalo kuno lwaki ndi mubbi bavubuka bannange bonna babba gundi nga talina mulimu nga waali akola obulimu bwa wansi neyeebeezaawo gamba kwetangira nga weefaako wekka wuuyo serikale Bruno Serunkuuma muserikale era n'abaserikale nammwe mulabye ku ono kwenenya na kwetangira okwenenya omuntu eyeenenya aba muntu wa kitiibwa nnyo ate wali n'agamba nti bane munsonyiwe kino nze nakikoze naye saakiko kwegamba omuntu oyo aba ayagalika abeerekako naye yeesigika kubanga kyakoze okimanya niwaba akikoze mu bukyamu ajja kwenenya yeetonde si ono gw'ogamba nti yeesiige kale ennungi asinze nakikoze kyokka nga ye yakikoze n'okizuula n'obula n'engeri gy'osobola okumukwatamu nga tomutegeera olaba mukuusa so twagala okubaagaliza olunaku olw'abajulizi abatuuki ab'omu Uganda wonna wetunaalusomera nga twebuulira ku bintu bino baako kyokwata mu budde buno ogambe nti mukama ku lw'omujulizi gundi yayita mu kino nange nsaba kintu kyenibadde mpitamu nange kyenveeko saba weegayirire ate tufube okulaba nti buli omu atuuka wetuneegayirira oba atuwadde ku parish oba mu kabondo kaffe tuuka mu saala eno ey'olunaku nno nga 3 June beerayo olw'ensonga nnyingi okusookera ddala tusabire eggwanga lyaffe tulumbiddwa obulwadde obutali bwangu era tusabe nnyo nti obulwadde buno tebujja kutuuka mu maka gaffe tusabire eggwanga litebenkere mu mirembe naffe twesabire amaka gaffe gatebenkere tusabire ekereziya etebenkere tusabire abakulembeze b'ekereziya bonna n'abakulembeze b'eggwanga ku lunaku olwo tukitwale nga kyetaago kikulu nnyo tusabire eggwanga lyaffe.

0: Kristo yali mwana mulungi, Kristo yali musanyufu, Kristo yali mukalu, Kristo nga mulungi nnyo mizannyo. Era oli wakubuuza n'awolereza bannamizannyo. Bw'ogamba nti Kristo tobeera musobya. Mu kuwuka nga buyitirivu ate mukwata ekigwo. Bwe yatuuka nga kuba amadinda ng'awenenya mbwa. Kabaka Mwanga yali amwekutte amuyise mu ngeri etesaanira kikatoliki. Kyokka omwana ne yeerema. Era omwana ono ye yalizanga bulungi Kaluuli Lwanga. Lwanga n'alwana nnyo okumutakkuluza ku ebyo n'okumuwa amagezi ag'okutaasa obutukuvu bwe.
1: Obubwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda.
2: Ewaka ge maka gokka nga langi eziriwoza ez'entuufu kubanga langi zikola okusinga okujjuza ekisenge. Zitulambika ku ngeri gye tutambuzaamu obulamu, engeri gye tulagamu omukwano kuna butya bwe tuloota. Waliwo langi enzikakkamu, langi ezikuuma ebirowoozo, langi ezireeta akabugumu n'essanyu ko n'obumu. Kati mu ngeri yonna gy'oyagala amaka go gawulikike, lowooza ku Plascon, langi ekoleddwa ku lulwo. Plascon, color your world.
3: Jiji, wegendereza tanki nnungi ezimasamasa ku bizimbe ennaku zino.
4: Ezo smart tank, eza steel and tube. Kampani enganzi mu Uganda mu kukola tanka z'amazzi n'ebyagi by'emmere okuva mu steel.
3: Wow! Bikolebwa mu Uganda. N'ekiki kye kibifuula eby'enjawulo?
4: Buli kimu ekibiriko munnange. Tanka za stainless steel tezitalaga, zigumira ebbugumu, ziwangaala ate nga nnyangu okulabirira. Ekizwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
3: Ate ebyagi by'emmere?
4: Ebyagi bya steel and tube ebitatalaga nabyo bikuuma emmere y'empeke ng'ebijanjaalo, kasooli, entungo n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye.
3: Awo nno ago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi.
4: Babula naawe, tambula n'omulembe. Dduka bunnambiro ku Steel and Tube, weegulire smart tank ne smart silo obyenyumiririzeemu.
5: Honda SC110 kajambiya ye pikipiki eriko omutindo gwa mu Japan yennyini eyiriba. Bw'oteekamu Honda Oil ovuga omwezi mulamba, waranti ku injini ya myaka ebiri, amafuta ewunyako mawunye, ate ng'okugifuna looni n'ogifuna mu ssaawa n'munana zokka. Gw'omukozi ow'omusaala jangu nga bw'oli tukuwerako bokisi ya spare jude. Tuina ne Honda Excel, Honda SH15, generators, water pumps, ebombe zifuira, obumu obulima, byonanga bya Honda. Jangu kumatabi gafe mundeba, mumasu ga Equity Bank, Lugogo Bypass, mumasu ga DHL, ekawempe nga ku Centenary Bank, na matabi gafe. Okwete olore gwanga, kuwa simu noti 200, mwenda 00, munana 2 msambu, obaweleza WhatsApp kunoti msambu nya emu, msambu, nya satu satu. Mwaba boda boda bachari, eno tuajire se, eiriba, enkozi ya sente. Nawa ya garo kwekulia tibiche yo yo wasechi nomu obe ya maridadi tutukile kumatabi gafegona.
1: Omuvubuka na wasusi zenga kejo omuvubuka usoburo kujifuna nguhita msentina le banka
5: Honda SC110 kajambi.

0: Oyes, wabari nyo gwe na jie kumideko, chenda mnyakutunye zenya Radio Sapiencia, katimba kabia msa nyo echiro echiro na kuruwa lero, yenze pade siruma gombebezi, tuchave bila mpura mpura, ne 22 bet, ingawe tambula, gwe na jie sinze ukwela ngo tuuliza. Mgawa mtia wali mtundu ya kwange vienja ulo ngo tumbude Radio Sapiencia, wabari kwela nge nsonga zona, ozitambu zanga, kwezino kwela nga zitambula. Tutambula ne 22 bet gulao account osobolo kubera ngo siba ne 22 bet atera obirengu wangula ngo siba ne 22 bet kyangu nyo kubera ngo gulao account gina musimu yo wogenda ku internet oje kubera ngo otekam 22bet.ug website ya pe ja kubera ngo jawo musimu yo gende wali ekigambo register chinyi game juza mdi bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba ye sim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega tap 22 bet ensonga zona ziberenga sikwangu ratanaweza abiri mweta ndokizi bakubera ngo siba chukana wa siba, berango siba, novunanyi ziba. Asiba, berango siba, novunanyi ziba. Bulijimu chiberenga chikuwa angula. 22 bet, chenja uroche ina, emipira jona jogendo kunonya mweno break. Oba, mu office zone, oja kuberango jifuna. Atena nga option zizi onazo ya gado kuberango siba, koja kuberango siba, 22 bet. Kasito berango siba, novunanyi ziba. Ngoweza vili mweta noku daguru. Bulijimu chikia kutambula. Oluo mkwano gwange, bamuita Lubega Cyrus. Yomu angambi ya chasin za ukubera ndoza nga wangula ama kona ku 22 bet. Yuhu wabi ama kona. Bulie kona werijia nga agorura, nga gamberi ulimu. Eri okubiri werijia nga agamba, agaviri. Eri okusatu werijia nga agamba, agasatu. Eri okuna werijia nga chechimu, agana. Paka waweza ama kona gavira yetaze. By the way, asindikide the city esenja ulo, andagalia nyuma kona. Katimwe, abasiba ni 22 bet, bobanga tunaba kubera nga weta ndia makona. Kina 22 bet yoberengo siba kumakona, abasiba kukadi, ezache mvone miufu, ngu gamba gunuguja kubera mu ready card. Era na ubera ngu ya send side yao, then, na abasiba live in play, mpira juna jivera o, mu odie ziri wa gulwe nyo. Abasanya virtual games ensanji zino zigabira dala chilaru wali 22 bet, nazo osoro kubera ngo tambula nazo buli kimune kiberanga kitambula nga bwekino kuberanga kitambula nolo ekyo gulawo account twingide na kuzo mwezi 3 lero luna kulwa bajulizi ee twali tuino okulamaga ne muyimanyi ebigenda maso yensonga lwaki buli omwa ina kuberanga asabira waka gona woli genda oyina kuberanga ofukamirirawo unako olwa lero noberanga usaba esara zonanga bozi manyino birango zimalayo atenno lunaku weru lubiramwe bosaba binji bejjo kuberango ufuna kati namwa babira no mubebezi osobola kuberango usaba no bebera ee inakuzo mwezi ziri 3 gwa mukaga soku ngatuna bana kuberanga weba kakasto ulizo mbebezi nensibula eye kirebera ya manyi ebera gumite ate osubano zuka kumwendo ogwekiro noberanga usabera noberanga obikitambuza kakati temuina kuiba kati tuina kuiba katugenda kuberanga tusaba nango ruva wano ngenda kuberanga mfuka mirawo nawe mfuka mite ate nsose kusaberanga sina jewan okusaba te kuina kugwako kuina kuberanga usaba buli kimu kijja kutambula kasito vera no kukiriza. Buli kimu kijja kubera nga kitambula mu mbeera eyo. Nolwekyo nakuzumwe ziri 3. Liluma tazidi. Ee. 3 ogw'omukaaga. Kakati esabu y'okubera nga ate buli omu asaba okusinzira w'oli ne tubera nga tukitambuza mu mbeera eyo. N'abajulizi bonna nobera nga bateeka mu salazo ne tubera nga ate tuterera n'okubasabira by'okomya okubasabira nawe bingi bijja okubeera ng'ofuna bijja okubeera nga bikutambuza bulamu obwa bulijjo kale kakati onakula yero mipira minje jizanyidwa mwabagenze ne mbiranga musiba ku mipira wali 22 bet atira ne mugenda wali ku kodi ombebe zinemiranga mufuna mipira namu abajifunye mipira minje jizanyidwa akawungezi kona ko lwa lero wali munda mugwangiria Wales by the way wadde no mupira gwo mukwano ne gwangiria Ghana gwe DMM Wales bakoza mali ya game mu ne timu ye gwangiria Ghana manyigana bagina mu World Cup bali mkuzanya mpira ejo mukwano Algeria timu ya USM Arija ekoza mali ya game mu ogona guguwete gwe yaguyingide no berango gusiba then timu ye gwangiria Morocco bakubye Madagascar e goals badde nya kubwerere mu gwo mukwano Georgia ne gwangiria Romania gwe DMM erigo yaguyingide Georgia yebayinono mwana wa PSG yali ayambadde shirt 7 yafunya PSG penalty yabaleta kulevola ngabasamba club ya Arsenal omusambi aitwa Kivicha Krastiher Veheria mwana yali asumba akapiro oyo paka ebamunubula naberanga afuruma mpira ne ate Georgia no bamuyita Georgia ni Johnny Best kati gwe yalaba ku Johnny Best nga samba akapiira Kivicha Krasviheria bamuita Georgiani Johnny Vest Georgiani Johnny Best bwe watu bamuita e Georgia Berijam bakubye timu yegwangira Croatia e goals badde biri kubwerere Romeo Lukaku mena mamboli ngoli atebye ko golem then omusambi aitwa Yuri Tielemans naberanga ateba goal Croatia ekubidwa e goals badde biri kubwerere nga timu yegwangira Berijam yiwangura kapira ako Croatia bamukubye erigu ya musibye kusaidia eyo kale bwetu tugenda kupira nga tambulo na kolwa lero oline pade siruma gombebezi tube berani 22 bet gwatana gulao account yosubula kupira nga usibani 22 bet ensonga zona ziverenga zitambula nga bwezino kupira nga zitambula kusaidia eyo tuberenga tube pira mpola ulichimu chiberenga chitambula nga wachino kupira nga chitambula kale kakati gwatana bakubera ngo funa ku mipira kodi ya pempira jagenzeyo da mbatereddeyo kati kuruno sagala muntu yekwasa agamba tombebezi atenze najeyo alebadi ate leti badi netukuba ate najeyo alebadi ate onali nengaye nayo ezanya kumacha ate onali neria leti badi neberanga alebadi neberanga yaganyi kati njikala fina tutambulie ku page yemu Fena njagala tutambulia kupeji yemu kwa gubiriru mbebezi. Njagala buli muntu atambulia kupeji yemu kwa gubiriru mbebezi. Njagala buli omwali mkupera ngangu gubiriru gende kukodi oberengo ufuna. Ganongati galinda. By the way, amauli agaka gwawe sawa zino. Mupange itali lia walanyo. Liverpool bakirizganyiza ne omutendesi okuba mu gwangeria Spain aitibwa Adoni Iraola okusinza ku mauli agafulume sawa zino galaga nti bakirizganyiza ne club ya Liverpool okuberanga abeegattako ng'omutendesi nga dambigere bya Ancelotti abaddewo era Iraola bagenda kubera nga agenda kuteeka omukono gundagano ya myaka ebiri naye amatiimu kati geekengera amatiimu gakoyo okuliwa omutendesi omwendagano ya myaka etaano mu mwaka ogusooka nobera nga oyagala mugoba ate ng'olina okuliyirira ebbanga erisigaddeyo ku ndagano ye kati Liverpool befudde nga klabu ya Manchester United kye yakola Manchester United nga bawa Michael Carrick ng'okufuka omutendesi w'enkala kalira bamuwe emyaka ebiri by the way nali njagala bamuwe nagumu bona batendesi bano ennaku zino abatendesi bano abato olina kusooka n'omutestinga na mwaka gumu Carrick asobola okujja nga we yajja n'akyamuukiriza okukakana nga bitabuse oligana sosha bwatu bwe yajja sizoni esooka n'akuba eddiba nga liwera eyokubiri ne bitabuka kati era kyovola bandoza Manchester United batunulia ne bagamba baba sosha musione soka yakuba neguwera muyo kubiri ne bitabuka nono karika yinzo kubanga kubye jine jisemba ye jali gina tuwala mu Champions League oguda kone kubiranga gutabuka katina Liverpool ono Adoni Iraiola bagala muwenda gano ya miaka ebiri iranga bulichimuchi la vikanga chuwede okubiranga yiga takutimi ya Liverpool ngo mutendesi bulichimuchi la vikanga chuwede okubiranga yiga takutimi ya Liverpool ngo mutendesi Iraiola uyu kakati timu zera likirira zigamba oja kuwa musajje miaka 5 omugobe myezi mukaga unzikenga gwa mulirira ngendagano yi gwa ino kubera ngo mulirira akasente endagano ngabo ebere tambula manyi Iraiola ono akapira amatimu ya kubira kenyo ya timu ya Athletic Bilbao. By the way, Bilbao ya jukubira akapira ngomu sami. Sawa zinawese miaka anamu ya sato yobukuru. Na e bangali ya samba akapira ya rea samba nyoku timu ya Athletic Bilbao. Mugwangi ya Spain. Kati kubilibao ako, wakubira kubilibao. Nagenda kutimu ya New York City. Okuba bili kumina tanu paka bili kumina mkaga. Na agamba kati hivya akapira akatadi. Hivyo kasamba na akata. Timu ya gwangi ya Spain ya basambira mpira jali musanvu joka na beranga kitatu ya teba golo yona yalinga za nyanga right back era abazibizu tobasubira kuberanga bateba goals nyingi obo kuteba ati awo nagenda ku timu ya AEK Larnaca ngo mutendesi bevayo nagenda ku timu ya Mirandes wali mu gwangi ya Spain Rayo Vallecano je yamujja ne beranga muleta ngo mutendesi kati bwe yava ku Rayo Vallecano mu 2023 najja ku timu ya Bournemouth mu gwangi lya Bungereza ku Bournemouth bingi byakoze Iraiola oyo era Bournemouth mu byafayo yafuse timu mvuki byafayo gwe mulundi gwabo gwasoso kubera nga bakikambi kopo ebya Bulaya season yeno ewedde ekipu kye malide mwegera kubera nga ezanya mikopo bya Bulaya byafayo ba timu ya Bournemouth tebadde zanyanga kombi kopo bya Bulaya Iraiola yabarese. Iraiola yabarese. Abatimu ya Bournemouth. Kakati ku Bournemouth na kita Liverpool kyabikanga buli kimu kigweredde mu glass okubera nga bamuwa endagano ya miaka 2 nena bo bekengedde wabatende sendagani mpavu bitabuka ukakana bamuwa domulimo aberenga batendeka embere nga bajjo kubera nga etambula so ge mauli ago buli kimbalaga nti verbal agreement omutendesi ne club ya Liverpool bamaze okubera nga batuuka ku nzikiriziganya wasigadde obumulumulu butono okubera nga langirwa ngo omutendesi wa timu ya Liverpool aitwa Adoni Iraiola munansi w'eggwanga lya Spain tusabe byakoze ku Bournemouth ne ku Liverpool abikole naye yaliko musambi wa Liverpool aitwa Yami Karaga ya musambaze na agamba abakulu ku Liverpool balinga baamuzibe Yami Karaga yagambye abakulu ku timu ya Liverpool balinga baamuzibe yenga agamba Iraiola tanatuka ku level etendeka timu nga Liverpool bwe kiba nti yatutte Bournemouth bikope bya Bulaya yali badde asooka n'asigalayo na provinga ku Bulaya ne tulaba nti Bournemouth nga olaba zi Crystal Palace bwe zizene zesitula nti asobola okubeera nga bakuwa jitusa mbikopo byagenzeemu kati kalaga n'agamba bwe kiba nti omuntu ayidde ku okubeera mbu yakoze bulungi n'atwala ttiimu ya Bournemouth mu bikopo bya Bulaya omulundi ogwasoose mu byafaayo bya Bournemouth ye kalaga n'abigaana kalaga n'abeera nga yabigaanye ne Liverpool n'eremerako manya batendesi nabo tebalabika ensangi zino ng'okutte gwobba gw'onyweza n'obeera ng'ensongo zitambuza so byebyo ebiri kusaidi yeyo katulinde byonanga ebina atambula gwe 10 ku Radio Sapiencia ensonga zonna ojja kubeera nga ozifuna nga bwe zijja okubeera nga zitambula kusaidi yeyo kale mbeera bwetyo bwetambula bali kubeera nga oliza Pade Seruma Gombebesi Radio Sapiencia tutambula mu katimba k'ebyemizannyo ne 22 bet nga bwe tuli mu kubeera nga tubebeera kusaidi yeyo kale kakati mpadde nkyagamba nti gwo musibi w'emipiira nkuteeddeyo akatambula odi 10 nga we nabadde wano ekiro ne mbagamba ntaddeyo ekibiiwa kigenda kubeera nga kizannya ku makyanga bukya ne kituwa ssente yabadde odi 6 njagala buli awulize ombebezi kusawa zino ogende ku kodi oberengo ofuna akatambula genda kutwentu beti oberengo siba kajeyo kati njagala buli awulize ombebezi genda ku kodi oberengo ofuna akatambula genda kutwentu beti oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana wezi abiri mweta ndokrizwa kuberengo siba tuberenga tubebera mpula oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash njagala buli muntu ampulirize sawa zino berengo jaya akatambula genda kutwentu beti oberengo siba njagala ojeyo akatambula genda kutwentu beti oberengo siba akatambula kukakula odilukumi chitegeza atekamwe bitano kakule etira emitwalo makumi ya atano kubitano bote kama olukumi ja kuberengo ofuna kadeka senti numu subi akatambula kali kudoketi nabadowa ne kirone bagama anti buli ayagala kubera nga afuna ekibimbo agendo kye ekibimbo gende ku 22 beti oberengo sibe ekibimbo ekyo nimba gamba buli ayagala ekibimbo agenda ku 22 beti oberengo afuna ekibimbo gye ekibimbo agenda ku 22 beti oberengo kisiba abasibye ekibimbo ne bakisiba kyabadde odinga ga nikituwa sente era bwentu bwenjo kujjano bagama anti yafunya katambula katani se kiro tubulaka emipiri ebiri nga tuyingide mu money bracket akatambula katandika kiro kyalero njagala ogende ku kodi oberengo ofuna akatambula genda ku 22 beti oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana wezi abiri mweta ntokrizwa kuberengo siba oja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hash tubebere mpola ku sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hash bobo siba siba na buvunanyi siba atana wezi abiri mweta ntokizwa kupere angu siba tubebere kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bana ye kwenja kalobere ngu funa akatambula kano gina kutuwe ntubeti otekema wake mfisi akatambula katandika chilo cha luna kula erowe nsibli ya kagenda kupere angkatandika gendo ukajeo gina kutuwe ntubeti tuberenga tambula bwente wenabate wano unakura juu kagamba jaye chibimba jaye are bad jaye ordinary abesigaliza na bagamba bobo nolia sente oyino musajja omuku atakadi agenda okuzukanga wayise wodda nabagamba kababya balumba omuzeyi kimera mendru nabagamba ko ababi abalumba muzeyi kimera mendru ndi bamubba sente nga amaze okutunda akamwanyike obanga atunze mwanyize nibajja nibakola ki nibabakajja manyi kimera mendru emboozi nakirijja mary emaya yasinga okubeera nga agyetaaga ne sewankambu buli kadde babeera baagala emboozi eyo njiddemu ne mugenda tandika ogisasulira emboozi eyo nakirijja mary emaya ne sewankambu ronald wali ekyengera emboozi mugenda gisasulira kaakati wetuuse naye nabagambako nti tusobola okukwata omusajja ono n'agenda ozuukuka nga twayiseewo dda nga tuli tulasse tutudde kati muzeeyi kimera mendro ewaffe eyo mu Buddu e Masaka sawankamba ngabyo mbebe zijiddemu neri endala ey'okubiri nedda ssebo ombebe zijiddemu neri endala ey'okubiri kale ate munnaaye yemwe bakama bange kyemwagala kyembawa kati ewaffe waliyo omuzeeyi nga bamuyita muzeeyi kimera mendro muzeeyi oyo na sizoni y'emmwanyi nejja natunda akamwanyi ne kawera akasente n'akafuna ate nga talina akawunti mu bbanka ababbi ne bategeera nti mu mbeera yonna sente aziina mu nnyumba talina waazitadde kubanga talina akawunti mu bbanka yali asula mu single room nekinali mumanyiko yali asoma nnyo amawulire nga takwaggulire era ng'atuma omwana wa boda n'amugamba bw'otuuka mu tawuni nguliayo amawulire ogandeetere nga musajja musomi nnyo wa mawulire muzeeyi kimera mendro oyo kaakati muzeeyi kimera mendro kwatunda akamwanyi akoyemwa de waka akasendeka kayina akezizise kumba bayaye nabo bambala kumbe abayaye bamubala nebagamba leo tuino murumba akemwanyi nape tukalieko musajja watungadde wakanga yebase ngawo manyo muzeya ina mwaka sente kitegeza yali omuto guzitoyi ababbi nebajja nebamenya nebamuyingirira mudiro lye yali ainamu empapula za mauli nga yatuma omutuma buli lyasoma lyagattako kati ababbi nebajja nebeekija nebakebera buli ewali akasente konna nebakapepeta nebazitwala nga kabulirako omujuuga omulaga nti fe tuli bayaayi yagenda okuzuukuka ng'eribbi erimu ssebu litudde mu ntebe lisoma mawulire likutte ku mawulire ge gaasoma gaateekawo entuumu nga liri mu kusoma mawulire eribbi erimu gwomanyi kye bayita okuzuukuka nga mu nnyumba osulamu wekka ogenda okulaba ng'omuntu atudde mu ntebe asoma mawulire gotaddawo gw'osomako nelimala negazingako mpolampola nga muzeeyi atudde kitanda alitunuulidde awulira omutima gumukuba nelifuluma nirigenda sente nebazitwala kati naffe ketumukwate nga yeebase buno obudde bw'ekiro pateera abeera yeebase ketumukwatire wano nga yeebase tubeere nga tumukubamu akaja kasi togenda li 22 bet nobeera ngaobebbera nobeera ng'ogoberera omubebbezi naye sewankamba ronald yoyagale ebyonoonese sewankamba agambye omubebbezi ate eriyo emboozi endala ejja kuba ya lulala nakirijja mmeremu yagamba n'eriginyumye eri yali nyangu nnyo eri yali nyangu nnyo eri yali nyangu nnyo waliyo muzeeyi bamuyita muzeeyi Johnson y'omu ku basajja abagagga eyo Masaka n'eyo ku kyalo kyaffe eyo mu Buddu eyo muzeeyi Ssaalongo Johnson oyo ye bwe yatunda emmwanyi alina n'ekyuma ekikubisa emmwanyi ababbi baamugamba muzeeyi enkya tujja kubbaawo ewuwo ne bamuteera ebibaluwa mu lujja ekiro ne bamugamba bw'ova wuli ati twagala tukutaataaganye sente ziteeke ku mulyango bwe tujja tukwatemu bukwasi tugende muzeeyi nalowooza byakusaaga guba teguli guti ekiro kye baasuubiza okubeera nga bajja nga babasalako nga bali ekyaggulu ne basiba omukku omu okuva ku mwana ayonka bonna ne babassa ku mpingu ne bakwata buli kyebaagala ne bawenja ne bafuna sente zebaagala ne bagenda naye nga basooka muwoniyo ne bamugamba twategedde watunze emwanyi n'ofuna sente enkya tujjawowa okubba bw'oba tuyagala kutaataaganye ne famire yo sente ziteeke ku mulyango fe tuzitusangeyo tugende nalowooza bya lubalaato okukakana nga sente bazitutte kale bwe tu bwetutambula temujja kunziza mboozi waliwo omulala kati asaba eyo ente mbwe omusajja yatomera ente nga ali ku piki ente neefa yenasiga banaye mundeke genda ku koodi obeere ngaofuna empiira genda ku 22bet obeere ngaosiba katambula katandika kiro kya lunaku leero genda obeere nga okafuna koodi gy'olina okubeera ng'oyitako erista 217 6 3 h oba oyitaawo ojja kunyiga sita 217 6 3 h oba oyita bw'oba osibasiba navunaanyizibwa atanawezi 25 okkiziba kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217 6 3 h tubebbere ku sita 217 6 3 h bw'oba osibasiba navunaanyizibwa atanawezi 25 okkiziba kubeera ng'osiba tubebbere bebbera n'obubebbezi ku sita 217 6 3 h obeere ng'ofuna ku mipiira ojja kunyiga sita 217 6 3 h kugambye akatambula kagenda kubeera nga katandika ekiro ky'onaku olwaleero pakeji ezi zonna kweziri alebadi kweri ordinary kweri ekibimba kwekiri ne VIP kweri lisiiti gy'olina okukulembera nayo ke katambula katandika ekiro ky'onaku olwaleero genda ku 22bet obeere ng'osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 okkiziba kubeera ng'osiba kusta bibiri kumina msambu sita lisatu mwenye hash wabo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita lisatu mwenye hash tube bere kusta bibiri kumina msambu sita lisatu mwenye hash banaye mujeyo akatambula katandika kiro kya luna kulwa ero sagala saudi de sagala sategede tuberenga tambula bibira no bebezi bibira ne pade siruma gombebezi agamba ate luswa talolensi lungu je bale kubera ngo liza radio sapiencia talolensi agambi ne aba babinga bajuga wachili sibalindira wabweru iye etolanga bya kusaga saji agamba ngenda zikulumba sibanyumiza ako omufere yangu bire simu ne mutwalira obude namala na ngamba bwekiwa ne mala ne mugaba ne bofuna akadde ngempera jo filamu ya chana chito na ngamba kati ngenda kulumba mu nyumba nina linchi banyi tyali atisa ne oli muzeyi bamuwandikira ekibalo ne bamugamba tuzinona waka bwato yagala kutataganya ne famire yo ekironga mwe bas ziteke ku mulyango petujje tujjeo tugende otherwise tujja naluza bya rubalato ukakananga kasente bakatutte kati nape twagala tumukubenga yebase ngata ulira anagenda kuzukuka ngembwa za mulideda atozukuta nga za kulidobera waise oda ketumuyise kulita laba genda kodyo berengo ofuna katambula odi 10 kenta deyo kubita nofuna emitwalo 15 ku 10 kabira kakadde 12 million spiri genda kodyo berengo ofuna mpire ejo genda ali 22 beti berengo siba paka jezendola zona kweziri ukuli VIP, ordinary, HBimba, ne alibadi. Biyona vijia yungo njiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Wobo itao, uja kunyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Tu itao, tube bere kusita bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Bafande lero neke mbaleke walo wafande tirawe fude bereje echilo cha lero nekali katuwe kumbuwaka buna onziji mama tuchikunde alokalo
1: Erini mutari kwayo, teri kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet, usigarengo njumilo vya mizanyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gazisa ya mikisacho, nevacho sports za 22bet, njumilo wa crash games, over casino, ne slots, buli luzanya, guwa mukisa mpia kwa kuangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulabe ilio wongo, betting anogwe gendeza, wabamiaka habili muetano, no kuta wakuru. Alo, get! Tenda mwenyaka tunye senya fama.

0: And we've gathered.
1: Chenda mnyak tunyusunya fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, insulu ya mziki nebiye mizanyo, mkwano kwangu mnu nja uliriza, kwa niliriza ako, webali kubayo, webali kuliriza program damasubi, zena ansira Edwardi, lubwa lukovu, mgovi ya junior mzukuru wakarika emukungwe. Kansubidenti mwena, waliburunji, webali kuliriza, webali kuliriza nkuruzi ya magazi, kansubidenti mwena, itambadaburu. Basamle banyabu, webali kubayo, webali kuliriza. Kansubirenti mwenina mwaliburonji. Mubadeno na kwaruronji. Banda fabibye mizonyo kibavudewo. Nange kanzi jenchi kuatemu. Ati tulabe jibina kuhira. Mwebari nyo mwenamba tumideko wa sebe vanyamu. Zena ansera Edwardi Lubwa Lukovu. Mgobia juni ya mzukuru wakarika emukungwe. Kasana lero keme mude. Wewao ateka tulabe. Unako uruarelo jibuna akerida. Bina ababitia. Kansubirenti mwenna mwaliburonji. Nsasira mwenna wakosedua. Abaino buzibu buinja uro. Abaluwadi abafiridua. Ababidua. Abali disappointed mungeri yonna. Mwenna mwenna mikuwano jange. Nyongira kubasasira. Chokomu kama yikabwe nsuguro kubakuasa. Kubanga ya singo kumanya. Mbele yonajo itamu. Kusomozi wako nako itamu. Ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama. Timunange mbele jo itamu njimanyi. Aburumi bori mumbo manyi. Ama zimachiba chizibu kukirisa. Kubanga. Nizo kugamba ti embera njimanyi munange nga wasuze njala ubango suze njala chokanga nze ndide kuchikomando au chitegeza nti tetuinkana kirizo bagana gwe embera jemba ndimu chinza kubira chizibu nyo gwe kumatisa nti ojitegera nga goli deche gulo nze nga sichitite chibuze gwe ngoli na transport yencha akutwala kumrimu nze nga sirina gwe ngo mchalo uomulamu nze ngo wange kuwate omwana uomulamu kwa wangi mbwati alikundiri chinzo kubire chiziwe nyo wakumatizo mtu oyo mtimun mange mbira jaitamu ujitege ilaburu unji chukumu kama katonda ye ajmanyi ama njibyo na kubanga katonda wafe ya tumanya tetuna tonda na munda zaba nyafe wamagwe na atumanya nga wetu linga tuzari dua kakano na ulijia atumanyi ate urubele daro na atumanyi. Toina chuo sobola kumkuwe kambura mungu. Toina chuo sobola kumukisha. Wamagwa inza kwekwe kachi. Oba kwekwe kawa. Oba yye kumkuwe kachi. Ichikuata kumkuwe mungu. Kubanga mwaziki ze. Songa atena mchitangala. Echikile mitangala. Alaba. Mubugu mwerinji. Alaba. Songa nembunyo kupawiti di te. Alaba. Kale nozo na mbela za tuitamu. Dio na yetulimu. Umuka makatonda afe. Apitikila burunji. Elabi mani. Basi mbuna mbunyamu. Yaka kwa tisoburo kubida mavi, kwa tisoburo kwega hirida, netumu saba atuyambe. Mubio nebi tusomoza, kubatu chumanyi burunji, niti habitegira. Abimanyi, fogofle wakuvayo tu watule. Kubanga, uja kumunga amati nansiratu wa abimanyi. Alabe mbeda jemputamu. Luwacha alindanze marumu mugamba, ye, orurimi luo, akamuako, numuyo, bikuru nyo, kwecho choya garo kubwa. Mbula mogo. Kwa chuchu ya galu kubawa mbula mogo. Olorimi luo. Nomu yogo. Mbumu tinamu. Bikuru nyo. Kubanga ya chijuro moyo. Naka mwacheka atura. Mbubanga dalorino kukiriza. Ngo kukiriza kuli moyo go. Kuli munda mugwe. Kwa ature. Naka mwako. Yensonga luachi. Mbutuba tugenda. Mpenetensia. Batu gamba tuino kubake. Mbunje tukora. Emirimu ya jojo na jibatu gambo kukoro jakuemu uzabaji kuchikola. Kujikola kubanga kerezia ya chitegira. Oba omuka makatonda. Omuka mayezu ya liya gedokteka wa masakala mentu. Ngeri ya penitensia. Mwoyo mtu kilifungarunga miye kerezia ingiri. Ente katekei jesoguro kukole wamu. Ye sakala mentu ya penitensia. Chate gerike kaburu unji. Nti. Ne wankubadde oliyo yinzo kwebuuza ti sisobola kujanga bwe kigize nze nga sizzaawo kulowooza nnyo ne ngira ne nkola ki enkoze nze ne nfunisa sakramentu lya penitensia nedda kerezia ya gama nti ino kola emirimu ena omuli okunoonya ekibi ekyo kutegeera yo mistake ensobi gy'okoze oba ensobi gy'owulidde kukabirira kubanga ekibi bulijjo kisigala kitukabirira munda muffe. Gwezo chikola ni bata kulaba, ni bata kumanya, ni mungwe uvanga tala, ulimuwa kwa mtu, chisigara chikabirira. kisigala mugwe. Obantegerekeka kisigala mugwe. Katekereziye watu gambira ntwe nokunonya ekibi ekyo. Ekibi ekyo. Abantu bangi tukola ebintu, ebintu bye tukola. Naye nga tetumanyi nti bibi oba bikyamu. Goraba muntu kola kyakola, nakiddingana nakiddingana. Olu ali konsandi yavaye na mukana ebundi. Lwaki tukoma ku kintu ekyo? Kibi, kimpisa bubi. Mwana tu, yoli abadde akikola, olumu ayinza okuba nga badde tamanyi nakumanya. Era bangi ku bwe mubagamba. Kati jo mbadde simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi mu mbeera eyo. Kale nno, gwe aweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutima okufuna okumanya ekyo nti ky'okola oba ky'okoze kikyamu, nti bayita okunoonya ekibi ekyo n'okitegeera, okinoonya. Onoonya ebibi ebyo. N'obibonerera oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi, otegedde nti kibi, then n'obonerera muggwe n'obonerera nti boneredde kino ddala kye nakoze kikyamu sibye kiddika. Then ekereziya gamba oyina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi. Kyatule. Wamala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo okole ekibonerezo. Basabire bannyabo y'embeera egyo tutambuliramu. Omukama Katonda byonna abimanyi. Y'ensonga lwaki nti newankubadde akimanyi nti mwana wa ssebo oyita mu kusoomoozebwa era akulaba. Ayagala oyatule n'omutima gwo. Omutima gwo gwennyininyini gusooke gukkirize. Bwe gumala okukkiriza nti ddala alina obuyinza obusobola okukyusa embeera, leka akamwako kaatule. Kasobola okwatula ng'oyogera mu ssaala. Kasobola okwatula ng'obaako gw'obuulira. Kasobola okwatula mu ngeri yonna. Kubanga Omukama akola mu ngeri ya njawulo, mu ngeri nnyingi nnyo, okusobola ate nate okwanukula essaala zaffe. Kale n'olw'ensonga eyo munnange gw'ampuliriza, anyeeya awuliriza pulogulaamu Damasiyubi akadde kano, kimanye nti newankubadde okusoomoozebwa oyita mu kusoomoozebwa kwonna, embeera gy'olimu mazima nzibu nnyo. Teri muntu ayinza kugitegeera kusinga gwe bw'ogitegeera, ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga Omukama Katonda eyakutonda. Amanyi obunafu bwo n'amanyi n'amaanyi go. Amanyi ensalo zo we ziyina okuyita. Kubanga bangi ku ffe tukyusizza ensalo zaffe. Emibiri gyaffe tugikyusizza mu ngeri zonna. Twewunze mu kwagala okunoonya obulungi. Ne twewunda mu neewunda yonna. Abamu amatu mugawummudde kitegeeza ovudde ku oligino. Abamu amanyi mugataddemu bye mugateekamu kitegeeza ovudde ku oligino. Buli kimu tukikyusizza, twekyusizza mu ngeri abalala tugenda eyali omuddugavu tibitibi mugenda kati ennaku zino nawulidde babakuba empiso, empiso ezo babakuba zisobole okubakyusa kkala yammwe ne mwefumba. Abalala bamira mpeke, abalala bagenda mbu mu byuma, ate abadde talina kabina, abalala kati bagenda ne babawa eddagala ne bagejjawo kabina kanene nnyo bwe kati naddala abakyala. Tuwulira abasajja bangi abeefuula mbu ne beekyusa ne bafuuka bakyala. N'abakyala kati nabo balwana kufuuka basajja. Kati nebituli. Kyokka nno newankubadde okyusa ekifaananyi kyo, osigala waliwo original you. And that original copy of yours, Katonda yagirina era agimanyi. Akumanyi nga bw'olaba bw'omanyi ekibatu kye mabega w'ekibatu kyo. Bw'atyo bw'akumanyi. Akumanyi n'okusinga ggwe bw'omanyi. Kubanga yakumanya dda nga tonnabaawo. Tino luyimba mwekerezi olugamba nti nze